0: Atractivong Publiko. Oras na Pilipinas.
1: Nagabalik ang oras na Pilipinas sa 8:07 mga mayanan. Ang kung mapasumag ka mo, kag mamalinggi, kung mabalas yung sumag, halong ka mo kay tuwing na subong. Hindi, da po hindi. Parking, hega dalan. Kaya kung parking nila karo, kasi inyo yung salakyan, dito nyo nakuhaon sa ano sa BTTMD. Hindi magparking sa higadalan, ha? So, hindi ka pwede maglasalakyan kung dra ka mamalingki kay way ka parkingan. Kung mamalingki ka na motor, no, motor o partner po na, no? Motor, kung wala motor, maano ka lang, jeep ka lang, anay, ha? Ma-jeep ka lang, bili mo lang salakyan, anay. Kay wala na parkingan, eh, sa sumag. Wala ka ginaparkingan, di ka na parking man. Atok. Oh, wala ka na parkingan. No. So, kung dira ka muna yun sa sumag, sa may punta taytay, kung mamalinggi ka muna. Jeep lang ka mo, anay, ha? Kay sadya, ginakon mataw ang inyong salakyan. Dito, yun ang kwaon, may bangga metal. anyway, good morning kay Ma'am Perla Montalvo. Ay, Ma'am, ipraing mata natin, dira sa mamaylan. May nga gagag sa kay Nanay Lit, kag Tatay Dit, dira sa mamaylan, no? May nga gagag sa inyo tanan. Kay Ma'am Lucita Aligrado sa, no? Sili niya masadyang adlaw. Samtang nagapumati sa imo ilabi ng gid sa pabaon. Masubo gidang natabo sa Nepal. But we know God is a purpose in everything. He do. We pray without ceasing. Yes. Kay Tita Aking, Nancy Dulka, maayong aga. Kamusta? Di ka sa bonghaw. So, bati ko sa Iloy. Sari ka sa Bacolod. No? Kay Ma'am Josephine Quinosa, maayong aga. Kay Ma'am Arlene Pinuela, good morning. Kay Nanay Virginia Arabilo, mayang aganay. Kag shout out sa duha ko kautod siling ni Nanay Virginia, si Margie Kagdilya, nga die hard listener sa NDYBS. Oy. Kay Ma'am Margie, o kag kay Ma'am Dilya, mayong aga dira sa inyo tanan. O kay Ma'am Georgia Castor, good morning. Siling niya great ang akong anak nga si Jefferson Castor alias JP. So happy birthday. Uy, happy birthday Jefferson alias JP. Ha? Happy birthday dira sa inyo. Kag kay Maika Pinyas watching from Oton. Oh, happy birthday liwat sa inyo, ha. Kay Nanay Linda Kapindo, good morning. O, dira sa Sipalay, sa bilog ng Pinimalay Kapindo kay Sir Gideon Kapindo man maing aga. Okay, so arin kita sa mga bayan sa itong ating publiko. There is some good news mga mayanan, especially sa Cebu City. Kay, dapat itong tularan ng buong Pilipinas. No, suno sang Department of Veterinary Medicine and Fisheries sa Cebu City mga mayanan, from January to August 2026, more Cebuanos are choosing to adopt rescued animals. Okay? So, adopt a rescued animal, mga kabiyanan. No? May sinto sitinta ka mga ido, kag iban nga mga pets, nga gin-adopt, mga kabiyanan. Kag ini nga figure, already surpasses the total adoptions sa nagligan nga mga tuig, mga kabiyanan. No? Kag gin-highlight ini ni Mayor Nestor Archival, no? Ining aning surge sang pet adoption sang kagapon nga adlaw, no? Kay may ara sila National Dog Day mga kabayanan sa ilang siyudad, no? National Dog Day. No? Nga gina-celebrar nila mga kabayanan, no? Kag gadamo mga kabayanan ang pet adoption sa Cebu City. Now, this is very important, mga kabayanan, as well as address sa aton sa Bacolod City. Kay nagadamo na bala mga kasapatan sa aton nga dalan. No? This is actually much bigger than simply nga may damo nga nag-a-adapt siyang pets. No? Kay ining experience ang Cebu, nagapakita siyang both sides No? Siyang, well, there's always a problem, no? Animal welfare kag public safety. Okay? So, may pet adoptions. So, nga, mga pinan, nga dapat mag-adapt kita siyang mga pet, mga sapat, instead of buying. Okay? Kalabanan, bisaton, mas ginapili nato magbakal siyang mga branded ng mga pet. Branded. So, mga may mga breed bala. Mas ginapili nato ng may mga breed. Now, nga kinanglan nato mag-adapt. No? Actually, may madamo ng mga practical reasons, mga binan. No? Ang adoption, naghahatag sa existing na nga animal ng balay-balaw. No? Kaya kung may mag-adapt siyang pet, a rescue dog or kuring mana, no? Hindi lang kay makuha lang sila sing pet, kundi kuwao nila, i-adapt nila ang isa kasapat nga ara sa shelter, ara sa dalan, or ara sa overcrowded nga rescue system. No? Kag, especially man diri sa ato, no, sa Bacolod City, kadamo si mga kasapatan sa dalan. No? In fact, nangako na nga ido, may isa ko da kaido nga nagdamo na nagligid ni. Panagtag lang, may nag-adapt man sa iban. No? Ang isa na imo tatlo. Kay gin-adapt ko, nagpa-adapt na sa bisakon. Nagpa-adapt na sa sakon. No? Well, kadamo ubi mga sapat sa dalan, especially rin sa Bacolod, ha? Galagaw ang asosasyon ng mga kabiyanan. Ako nagabiyahi ka, kag nagalakat ka balaadlo-adlaw, no? Eh, makita mo ni sila sa dalan, nga kadamo naging sa ila. No? So, anong ginahimo? Sina, ginadakop ina, sang nagapangdakop sa mga ido, ginabutang na dito sa mga sa kundiin nila nga ginabutangan. Kag may, daw may tion lang na guro sila. No? Daw may tion lang na sila nga asta sa amo lang ni, dasun ma i-dispitsar na sila dayon. No? Do may pipila lang na sila ka mga inadlaw or simana, I don't know, mga biyanan sa sistema. But normally, amo nang gaglatabo. Kag dito sa shelter, sa rescue shelter, damo-damo na to kaayo. Ha? Damo-damo na to kaayo. Kag, no? Nakaluoy lang bala sa mga sapat. Ha? But here's the uncomfortable part, mga biyanan. No? Aning mga kasapatan bala sa dalan, bala, it's also a public safety problem. So diri ni nagsulod ang diskusyon namin an. Kisa masiling kita nga out kaluoy man sa mga sapat ngayon para sa dalan. Hindi nyo sila pagsakita. But that's there is another question. Paano kung ini nga mga sapat mahimo na nga danger sa mga motorista, sa mga pedestrian? Kag mismo sa iya kabuhi. No? So, especially man mga dog owners, bala subong wala man bala responsibilidad, bala haw, pabayaan lang makasapatan sa dalan, di ka budlay na iya. So, sa nag, matugan ng nambal ko, no? Sa mga wala pa bala nagulan-ulan masyado, there was one morning, nga sa nagbiyahe ko, halin sa East Holmes, pagkadto sa Lacson, pakadto diri sa DYVS. Nga sa isa namon ka biyahe, tatlo ka ido gid ang nakita namon nga nabungguan. Okay? Kapin pang mga ido subong active sila eh, kay love season nila eh. Love season sa mga sa mga ido, tikabalo ka na galagaw ang mga asosasyon sa dalan. Asosasyon. Muna sa sa mga wala nakaintindi ah. Nagalagaw na sila sa dalan, hindi lang nakapaisa-isa, tagdamo ay na sila eh. No? So, risgo sa dalan, mga biyanan. No? Risgo sa mga motorista, risgo sa mga nagalakat sa dalan. Kapin pa, kay may mga aso, membro sang aso sasyon, no? Nga pwerte ka-agresibo. Pwerte ka-agresibo. So, dapat, no, nga kung mag-adapt kita ba sa mga pet, or kung may ginbuhi ka nga sapat, dapat responsable ka sang sapat nimo nga gin-adapt. Nami man ni nung balita na sa Cebu nga nagsaka ang adoption. But then what happens after the adoption? Oh, madali sa itong sabakulo doon. Namin na nung ma-adapt kita. Pero anong matabo? Kay mo sila yung tatibisaya. Alam mo ni nga ido. By inlands dala na. Wala mo nang mindset eh. Pero kung masiling ang ido ko niya, shih tzu niya, branded. Ang ido ko ya, o chihuahua niya, golden retriever niya, ano pa na, husky. O, ginahalungan mo gin. Pero kung masiling ka, at, no? Kung bisaya, alam mo niya ido, by ida, magwa, malakat sa dalan. Dapat maging responsable kita mga kabiyanan, sa mga kasapatan natin. Kaya kabudlay na eh. O, kung ang ido mo, mabungkuan sa salakyan, di, kaluoy lang sa ido. No. So maguba pa ang siya ang bumper sa salakyan nga nakabungko sa ido. Mapatay ang ido, maguba. Di double wala gid may daog eh. Double kill gid eh. Ha? So dapat makabalo kita sang pag-atipan sa aton nga mga kasapatan, no? Dapat maging responsible kita. No? Kaya ang responsibility mga menan, it belongs primarily to the owner. This is the most important point. No? Kaya kung ang imo ido, magkagwa si mo balay, maglagan sa dadalan, no? Ang ido, hindi amo ang responsible party. Ido na eh. No? Siling kay kamango, gin nga ido ba? Ido na mong. Wala na sa kaskwila mong. Ang naka-eskwila, ikaw katag-iya. Oh. Ah, sigun sa buong nga, paeskwilahan ko na ako nito. Ah, kaya para, awa na ako. Oh. Ang responsibility, mga kambiyanan, sa tag-iya, gid. No? Kaya ang sapat, no? Maggawi na siya, nga sinapat. Sapat sa mong. Oh. So, padalagan, gina siya, makatag na siya. No? Hindi na maintindihan siyang ido, nga ang iyang ginalaganan, National Road. Hindi niya na maintindihan nga ginalaganan niya may mga salakyan na da. Hindi niya na maintindihan. Hindi niya na maintindihan ang traffic. May mga ido yung maintindihan ang traffic rules. Nga kumakanto ko sa downtown, may mga dumaan na ang mga ido nga kasagad pa sa mga tao. Kasi ino yung mga ido ya tumalagsa na. Nga may nakita, abda mo nakita din sa downtown eh. Paglantaw sa ido nga green, tabok saya. Oh, paglantas ito nga stop mapundo sa may kung katabok na sila sa pedestrian lane gina sila gagi. Daw mas alam pa sila kisa sa mga tao. Pero tumalagsa na yang mga ido ya. Oh. Tumalagsa na yang mga ido ya. Oh. Pero normally mamyanhan ang mga ido ya hindi na igatsinding ay niya. Oh, dapat di kay matabok di dapat di ha. But kita nga mga tag-iya sa ido, kita ang nakabalo. Ha? Kita ang nakaintindi. Therefore, ang responsible nga ownership, but silingon, i-secure na ito ng mga kasapatan. Okay? Well, at least na pa ito yun nun, ha? Mamati kita na sa pipila ka mga panundom. Di ba lang katimilin? Ibabalik pa oras na, Pilipinas.
0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: Inom ka police officers halin sa Negros Occidental kag Negros Oriental ang ginkilala sang PRONIR sa ilan ang papel sa madinalagon nga pagka-aresto sang regional most wanted persons. Ang recognition ang ginpatigayon durante sang Distinguished Visitors Program and Awarding Ceremony sa tung Lunes sang Hulyo 13 sa Canlaon Hall sa Camp Alfredo M. Montelebano Sr. diri sa Bacolod. Ginpangunahan ni Police Brigadier General Romano Cardinio, PRONIR Regional Director, ang seremonya sa diin. Gintambungan sa mga officers, personnel, awardees, kag sang ila mga pamilya. Nangin guest of honor and speaker naman si Commission on Human Rights, Negros Island Region, Officer in Charge, Gazeline B. Corsame Fuentes. Ang anum ka-awardees nakabaton sang medalya ng kagalingan para sa ila outstanding performance sa separado nga manhunt operations nga nangintunaan sang pagka-aresto sang regional most wanted persons. Ang ginkilala nga pulis amusanday Police Major Randy P. Babor kag Police Staff Sergeant Luther G. Puyugao sang Ilog Municipal Police Station sa pagkadakop o kung pagka-aresto sang regional 7th most wanted person sa kasong murder. Ginkilala man sanday Police Captain Edgel B. Tablate kag Patrolman Kerwin A. Itao sang Santa Catalina Municipal Police Station sa pag-aresto sang ikasyam nga regional most wanted person nga wanted for 2 counts of statutory rape. Si Police Captain RVG Esquilio kag Police Master Sergeant Jolimar A. Acosta sang La Carlota Component City Police Station ang ginrecognize man sa pag-aresto sang regional number 1 most wanted person nga nagaatubang sang 6 counts of rape. Ginpadungga ni Cardinio ang mga awardees kaginsiling nga ang kada successful nga manhunt operation nagapakita sang commitment sang PRONIR personnel nga sundon o kun ipromote ang rule of law kag siguraduhon nga ang mga pugante maaresto kag mapasakaan sang nagakaigo nga kaso. Ginaduso man sini sa publiko nga ipadayon ang pagsuporta sang anti-criminality campaign sang pulis pinaagi sa pag-report sa mga krimen kag suspicious activities pinaagi sa Safe NIR Dial 911 program. Para sa pasidungga ng huwaran, Ruth Clore nga nagasiling, ang dongganon nga ngalan mas maayo pa sang sa malahalon nga Bulawan.
1: Oras na Pilipinas.
2: Nagawalik ang oras na Pilipinas, 8:24 na mga miyanan, mga dasig sang oras na to, no. So how can we become a responsible owner mga miyanan sa ato mga kasabatan? Siling ni Kagawad yo. Ang ako niya nga ido, wala ka pang lagas, kaga pang agat, ga intercede sila sa mga galabay sa dala. Ginapangamuyuan nila, no? Ginapangamuyuan, wah, wah, wah, wah, pangamuyo na. O, nagpangamuyo na. O, dunodula, ito nga, ano, how? O, epic, epic, epic. O, ara na, o, ara na, ara na. O, check to na, no? So paano kita maging responsible ng mga owner mga biyanan? No, kung may mga kasapatan kita, may mga ido kita. Ang responsible ownership nagabot sa lingon. Number one, ang imo nga mga kasapatan i-secure mo sa imong property. Okay? Kung may balay ka, i-secure mo sa sulod sa imong balay or sa sulod sa imong compound, no? I-secure mo gid hindi mo palagaw-lagawon sa guwa, hindi mo pa kay dako na nga risgo eh. No? Makakagat, mabungguan, makasumbag, manglibak, mangmarites, mangutang, mangawat. Ang ido. Dako na risgo. Okay? So, i-secure mo ang ido mo susulod sa mga property. No? Gamit kasing appropriate nga mga fencing pangkudal bala. Oh, kay kisa mga ido, mga alam eh. Daw sagad pa ni sila sa aton kisa eh. Kagun magwa ka mo, amo ning ginakulbaan ko gid magwa. Kamo na nga wala lang ko gagwa. Kung magwa ka mo dal onyo-onyo do sa gwa. Paliyog man butang ihigot. No? Kay ido na sila, hindi na sila tawo. No? Pero believe ko sa iba no kay ang ila ido ginabakla nila stroller. Kis ako napon, galakat-lakat kami daan ni Inday sa amon nga subdivision. May mga galakat-lakat mo na daan nga ido nga naka-stroller ko sa ko kay Inday. Dahil lang tawa mo lang stroller. Ito mas mahal pa kasi yung mga stroller dahil siya na all ido. Butsigon palangga-palangga, ganun lang yung ido. No? Naka-stroller. Oh, di ba? So, kung hindi nyo mabaklan stroller ninyo ido, biskan higot na lang palihog. Okay, kung magwa na, hindi ka mo kabaloy, maano ng ido mo, ido na mong kilala ko ni ido, kuya. Why, niya ka pang lagas siya. Hindi ka kabalo kung ano mag-trigger sa ido mo, kung ano magwa sa. No? Kag, pabakunahan nyo palihog, sing anti-rabies. Ha? Ang rabies, mga kabiyanan, virus ni sa, o, nga makuha sa mga kasapatan, nga sa tao, nga gasaka sa utok. And it is very deadly, mga kabiyanan. No? So, pabakunahan nyo sang rabies ang inyong ido. Actually, may gatihog na eh. Ha? May nagatihog na nga sa aton balang city veterinary's office nga gapang injection rabies kada tuig na. Ha? Oh. Ika next, dapat kabalo kita mag paspay, magpanyuter kon kinahanglanon. No? Kung hindi nyo malang gusto magdamay nyo sapat, kung kinahanglanon, kung sa inyo balay may lalaki, kababae ka mga ido, hindi nyo gusto magdamo, ipa-neuter nyo ang inyong lalaking ido. Anong neuter? Ipa-pun cups. No? Ipa-kapun lahaw. O nang ginay mo man sa mga

especially kung narakita sa mga subdivision bala kay hindi tanan nga ara sa palibot mo nga ila obra pareho sa aton nga obra nga maopisina. Ang iba niya ang obra nila ya online nga kinahanglan nila magstorya do sa na mabati ara sa piyak nila nga ginastorya puro lang So dapat ya dapat responsible kita ako ng mga ido ya maggahod mo kung kapit pa kun may tao sa guwa gagahod na sila ito ido na sila mo katagol gina sila ya no pero sitsitan ko na sila mamati na sila sa akon dapat na i kabalo kita magkontrol siling ni nanaipin very good instructions from you. My four dogs here are confined in a mesh wired place to keep me out from stress nga makakagat. Bawo dako nga problema sa gastos kay ikaw mapa-injection sang nakagat. Sakto na nay. Ang sukton ni sa mga layaw nga ido ang mga responsible dog owners, no? Sagay sa siling ni Sir Jules, no? Sagay sagod sang ido nga hindi man kabalo magatipan. Ngayari di sa amon subdivision nga dog owner nga kadaaga sandiin lang di sa guwa mag-poops iya ido. Kung kaisa gani, matapakan. Matapakan. Kulog tasa. Amo na, no? Amo nang ginahimo ko sa akon mila mga ido. Wala ko silang ginapapoops sa guwa. Diri na si mapoops sa sunod. Di ikaw mahimos, eh. Kay mo na ido mong. No? Ikaw na responsibilidad. Imo na responsibilidad, eh. Siligon mo, ibutang mo, tabunan mo. Kung may ara kada bulutangan sa ilang higko sa likod, may buho kada kung ano ang ara sa imo. Ikaw, di mo kay pagwaon mo to, kay dito mo papupuon sa guwa, kag sila na to, bahala, kamuda, ya. Yeah. No? Hindi, ikaw. Kabudlay. So, amo niya mga kabiyana, no? Mga pwede na to ni Moon, agod nga maging responsible owners kita sa ato mga kasapatan. Agod nga hindi kita maging sakit sa ulo sa iban nga mga tao. Okay? So, wala na to oras mga kabiyana, ando, lapaw na ta. Basta lang tayo, Adriana, ya. Yeah. Oh. Buwas to na lang istoryan pero Sabado buwas i-ano na lang i-research na lang sa Google ah. So, kamo na lang yung so na lang nato ni Padayuno na so at least mag panamilit mga biyanan ng muyo tanay may naman ng langit noon Diyos sa mga balaan nagrayo ka salamat kami sa siningaga salamat kayo sa mga katutom salamat kayo sa pagpakamayo Lord salamat kay gindulong mo naman kami liwat sa adlaw ka Biyernes. Kag salamat Ginoo kay ikaw gid ang nag pabakod kag nagbulig man sa amon. Ginoo, salamat kay ikaw gid ang Dios nga maluloyon, mabinuligon kag mabinugayon sa tanan. Ginoo, ikaw man mag tuyti panguna sa amon sa sining adlaw. Salamat Ginoo sang imo katutom pirmi. Tanan Ginoo, ginaabot na pasalamatan in Jesus name. Amen. Maamya na, lalagita tiyon, kaghalindri, subong sa aton nga studio. Kaupo na ito si partner Bonard Carmona sa aton nga control, si partner Joe Ridulia sa aton nga live stream. Once again, hini ang inyo abyan sa kahanginan. Jigs Hinilya, nga nagasiling. Life is short and simple, don't make it complicated. Kami diri ang mga kagawad. See you next week, mga abyanan. God bless and bye-bye.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati.

0: Noon, ito po si Pastor Joe Biasong ng OFWN Family Ministry. Tayo po ay mananalangin para sa bansang Nepal at itong Tibet na dumating dito sa nangyari sa kanila na pagmalakas na baha. Ayon sa update po ay 403 ang turista at 341 dito dayuhan sa mahigit 28 na bansa. Mga kapatid, marami hong mga namatay, 389 ayon sa update po sa atin. Tayo'y manalangin para po sa bansang Nepal. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, dumudulog po kami, Panginoon, para sa bansang Nepal na ngayon ay dumating ang trahedya sa kanila. Mga pamilya, nagkahiwa-hiwalay na mga namatayan, Panginoon, ang agony na nararanasan ng bawat isang naapektuhan. Dakilang Diyos, dalangin po namin, Panginoon, ang kaaliwan ng iyong Espiritu Santo. Nihiling din po namin, Panginoon, ang wisdom sa pamahalaan na namamahala ngayon para sa rescue at mga gawain, Panginoon, para sa ikabubuti ng mamamayan. Dalangin din po namin, Panginoon, ang mga bansang nais tumulong na sila po'y makapagbigay, dakilang Diyos. At ganoon na rin, Panginoon, ang mga rescuer, dakilang Ama. Inihiling po namin ang kanilang kalakasan. Sa kabuuan, dakilang Diyos, dalangin po namin ang iyong pagmamahal, kahabagan, pag-ibig sa kanila at yung kalakasan, Panginoon, sa lahat ng mga tumutulong ang ipagkaloob niyo po sa kanila. Ito po ang aming panalangin sa aming Panginoon na mga pangyarihan at Ama na nagmamalasakit sa lahat ng mga tao. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. And Amen. Magandang araw po sa inyong lahat.
1: Ako po si Roel Pontillas ng Perth, Western Australia at kayo nakikinig sa Serbisyong OFW.
2: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong Manggagawa sa Ibang Bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Table Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, ang gabay ng sambayanan. Servisyong OFW.
3: Happy Friday, mga kaagapay. Good morning, good afternoon, at good evening dyan sa mga nakikinig sa Middle East country, Amerika, Europe, at sa iba pang bahagi ng Asia. Tayo po ay maglilingkod muli sa ating kababayang OFW at sa kanilang sa kanilang pamilya. Samahan mo kami sa isang oras na makabuluhang payo para sa mga overseas Filipino workers. Ito po ang inyong lingkod, Chito Mendoza. Halina, samahan nyo kaming maglingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa Ibayong Dagat at sampu ng kanilang mga pamilya dito lang po sa Serbisyong OFW, FEBC Radio TV, membro ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas.
2: Serbisyong OFW! Mag-abroad ay bibiro! Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay bibiro!
3: Dito nga po sa Mag-abroad ay bibiro, nais nating maibahagi ang ibang faktor para sa pagdidesisyon natin kung dapat ka nga bang magtrabaho sa ibang bansa. Para lang mabigyan natin o mataguyod natin ang ating pamilya. At gusto nating maipakita ang realidad na ang mag-abroad ay hindi biro. Kumusta naman po kayo, mga kababayan nating OFW? Lagi po namin panalangin na patuloy kayong nasa mabuting kalagayan at patuloy nating iniingatan ang ating kalusugan, maging ang mental, emotional, financial at ang ating spiritual health. Sa pagkakataon pong ito, isang marine engineer ang makakausap natin para bigyan tayo ng magandang picture kung ano ang maaaring makita at maranasan natin sa barko at magbigyan din tayo ng magagandang payo doon sa mga nangangarap na magtrabaho sa barko. Magpapasalamat tayo at napaunlakan tayo kahit na medyo busy siya sa pagbabakasyon niya, nakasama ang kanyang pamilya. Siya po ay isang marine engineer, second engineer. At almost 16 years na po siyang experience sa maritime industry. At currently serving as a second engineer on board sa international vessel. At responsible for the operation, maintenance, safety of the ship's machinery. Experience in working with a multinational crew. Experience in operating and maintaining modern marine engineering system. Welcome po natin ang isang mahusay, mabait, at makadiyos na manggagawa, si Engineer Neil Brian Ruales. Good morning, Brian. Kumusta ka ba ngayon?
4: Good morning, Sir Chito, at good morning po sa lahat ng mga OFW na nakikinig sa station po na ito.
3: Thank you, Brian. Bigyan mo kami ng pagkakataon na ma-interview ka at ma-share mo naman ang iyong mga experience.
4: Okay po, sir.
3: Okay, simulan natin sa umpisa ng kwento ng buhay natin para malaman ng mga kasama nating mga marino kung paano ka nagsimula, lalo na yung mga nangangarap na maging marino. So para sa kalaman ng mga tagapakinig natin, lalo na sa mga nangangarap na maging marino, paano mo naisipan ang profession na ng pagiging seaman?
4: Actually po, Sir Chito, ibang profession po talaga yung aking gusto. Pero dahil po sa hirap ng buhay noon, ay naghanap po ako ng isang programa kung saan libre po yung tuition fee. So, kasi nung time na yun, gustong-gusto ko talagang matulungan yung pamilya ko, lalong-lalo yung mother ko na lubog po sa utang. So, nung time na yun, ay nakahanap po ako ng programa doon sa University of Cebu, na kung saan na libre po yung tuition fee, pagkain at saka tirahan po, Sir Chito.
3: Okay. Oo, kaya kami din kasi sa mga nagsisiman talagang medyo nandun tayo sa mga mababang antas ng ating pamahalaan ng gobyerno. Ibig sabihin, medyo mahihirap. Talagang ito ang pinakamagandang way para matulungan natin ang ating pamilya at mabigyan natin ng magandang future yung ating magiging pamilya, yung katulad ng mga anak natin. At marami talaga, halos pare-pare sa mga kwento natin mga seaman, na talagang ibindo na talagang alam natin na mahirap ang pagiging marino, pero sa nakikita nating magagandang benepisyo ng marino, talagang kahit medyo mahirap, Brian, pinapasok natin. Yun ang mga normally mga common sa ating mga seaman.
4: Yes, po.
3: Paano ka naman? Sige, Brian, ikaw muna.
4: Nakuha ko po yung programang iyon, Sir Chito, dahil nung time na yon dalawa kasi yung ate ko na nag-aaral sa college. So sabi ng mama ko, baka hindi ako makapag-aral. So yun, naka-decide po talaga akong maghanap ng isang programang libre para makapag-aral lang po.
3: Even though na medyo hindi mo gusto to, ano bang unang gusto mo?
4: Yung gusto ko lang talaga is dati sa fine arts po, Sir Chito.
3: Okay. Napakalayo ah.
4: Napakalayo po talaga, sir.
3: Mabuti na gusto mo rin itong pagiging marino.
4: Oo, kasi mabuting tingin din po kasi ako sa mga bagay-bagay, sir. So, madali po akong mag-adapt sa bagay or sa mundo ng marine engineering po, sir.
3: Okay. Sa bagay, ngayon 16 years ka na, talagang medyo kung hindi mo ito gusto, siguro first three years, baka na tumigil ka na. So, ibig sabihin, naka-adapt ka na at nagustuhan mo na rin yung pagiging profession ng pagiging marine engineer sa barko.
4: Yes po, sir.
3: Ano naman yung naging paraan mo para makahanap ka ng company during the time?
4: Sa programa pong ito, sir, yung asosasyon na po yung naghanap sa amin ng company po, sir. So, bali, yung itong programa kasi na ito, sir, is yung Norwegian Association po, sir. So, may group of companies po yung asosasyon na to. So, sila po yung mag-assign sa amin kung saan po kami malalagay po, sir, na kumpanya.
3: Okay. So, medyo mas madali kumpara mo doon sa mga maraming graduate na talagang walang company, talagang hanap sila ng company, talagang sariling sikap. So, yun lang ang advantage pag nakapag-aral ka sa magandang eskwelahan na may mga sponsorship ng mga company, malaking advantage yun dahil hindi ka na mahirapang sumakay sa barko. So, yun lang ang advantage. Yun ang pagandaan. So first time mo magbarko, so anong feeling mo nung may kayo pasakay na ng barko, anong ba nararamdaman mo doon?
4: Yung naging first impression ko po talaga, sir, syempre excited dahil malilibot ko na po yung buong mundo ng libre.
3: Okay.
4: At that time po, sir, is tuwang-tuwa po ako kasi alam kong makakatulong na po ako sa aking pamilya. Dahil, siyempre, kikita na po tayo nung time na yun, sir. At then po, siguro yung pag-adjust ko po sa kasamahan ko sa barko, sir. So, doon na sa una mahirap po, sir. Pero along the way, naging okay naman po yung samahan sa barko. Mm-hmm. At yung pakikisama po, yung key po doon para maging maganda yung flow ng pagbabarko po natin, sir.
3: Mm-hmm. So yung first time mo sampa sa barko yung unang araw, anong biglang impression mo pagdating sa barko? Anong nakita mo? Di ba iba yung nag-aaral ka, marami kang may idea ka sa mga makina, eh nung first time mo na pumasok sa barko, anong naging impression mo naman?
4: Sa totoo lang po, sir, ibang-iba po. Kasi medyo nanibago po ako, sir, sa totoo lang. Kasi sa school, medyo hindi po siya talaga eksakto kung ano yung nandoon. Bali, I mean sa theory, nandoon na, sir, pero yung environment po talaga is ibang-iba kung nandoon ka na po sa sitwasyon na yun. So, talagang malaki yung adjustment ko nung una, sir, sa mga ilang araw. Pero along the way, okay naman po. Bali, sa una lang talaga yung mahirap.
3: Okay. So, nung muna sakay mo ng barko, anong mga nationality ang kasama mo?
4: Mostly Pinoy po, sir. Okay. May Swedish tsaka mga Latvian, sir.
3: Okay, hindi ka naman nahirapan sa communication during the time?
4: Hindi naman po, sir, kasi yung mga Swedish at Latvian naman po, sir, is marunong mag-English. So,
3: okay.
4: I think wala namang naging problema nung time na yun, sir.
3: Okay. So, sabi nga mo nga, pag magaling makisama, wala naman problema sa barko eh. Yun ang isang
4: yes,
3: susi yung paano tayo mag-survive sa barko. At siguradong ma-enjoy natin ang pag-barko, kailangan na magaling tayong makisama sa ating kapwa Pilipino at sa ibang nationality. Eh, nung siyempre,
4: yes,
3: nung adjetibo, medyo naandyan, medyo ma-pressure din yun. At maraming mga bagay na pinapagawa sa iyo na hindi mo ina-expect na yun ang gagawin. Eh, nung mga impression mo sa mga ganong klaseng pagsampang mo sa kadete?
4: Nung time na yun, sir, ang iniisip ko lang talaga is kaya ko po yung lahat. So, basta ginagawa ko lang po yung kung ano yung utos po sa akin, sir, nung time na yun. Tapos, hanggat maaari is matuto po ako araw-araw. Yun lang talaga yung nasa isip ko nung time na yun, sir.
3: Okay. So, ngayon medyo matagal ka rin sa pag-barko. Naka-experience ka rin bang magtrabaho dito sa lupa?
4: Actually, sir, hindi po, sir. Kasi nung pag-graduate ko po ng high school, is pumasok po ako agad sa programang ito. So, tuloy-tuloy na po yun, sir. Hanggang sa nakapagtrabaho po ko sa international po, sir.
3: Okay. So, sa palagay mo, ano yung pagkakaiba nung na magtrabaho ka sa barko at yung observation mo sa pagkatrabaho dito sa lupa? Ano yung mga common o mga differences nila?
4: Siguro po sir, masasabi kong may kaibahan dahil sa barko pagkagising mo, sometimes sa kasi nandun lang kasi yung trabaho natin diretso, hindi kagaya dito na marami ka pang gagawin, magta-travel ka pa, whatsoever. Tapos yung sa pagkain, libre po. So pagkatapos mong kumain, diretso ka na rin po sa mess room, kakain ka na lang din. Tapos pahinga, and then trabaho ulit. So parang ibang-iba. Hindi kagaya dito po sir na pag uwi mo, matatraffic ka pa, ganun. So,
3: tama.
4: Medyo maganda yung setup sa barko, sir, kasi mabilis ka makapagpahinga after work. So, yun.
3: Yun lang nga, totoo yun, Brian, kagandaan lang sa barko. Andun ka na sa loob ng trabaho, loob ng barko. So, pag gising mo, andun ka na. So, mas madali ang galaw mo. Hindi ko mo kailangan magluto pero ikaw mag-alab ah. Yung mga personal
4: things
3: na gagawin. Hindi ka pa nahihirapan doon na medyo pagdating mo as a kadete na ikaw palang maglalaba, ikaw magagawa ng mga personal things at yung trabaho mo medyo marami at iba-iba. So, ano masasabi mo doon sa pagkakataon natin nung ikay kadete pa kumpara mo ngayon sa ikumpara natin sa pagkatrabaho dito sa lupa?
4: Siguro para sa akin sir, parehas lang talaga sir kasi batak din po ako sa trabaho nung kabataan ko sir. So yung mga bagay na yan parang for me kayang-kaya po sir Chito. So medyo hindi po ako nag-adjust sa mga trabaho ko sir kasi batak po talaga ako nung kabataan ko po.
3: Yan ang mga pinakamahalaga eh. Pag ikaw yung sanay sa trabaho at ikaw talagang pursigido doon sa profession mo sa pagiging marino, wala talagang imposible sa iyo eh. Dahil kahit anong hirap niya ng pinakamahalaga, malaki naman ang sweldo, may pagkain naman, nakakapasyal ka pa. Dahil actually ng mga motivational factor na meron tayo mga seaman, yung makarating tayo sa iba-ibang lugar, masarap ang pagkain, at mas maganda ang sweldo kumpara mo sa magtrabaho dito sa lupa, yun ang isang malaking factor para talaga tayo magpursige dahil malaking tulong yon. At tama lang sabi ni Second Year Brian na talagang ang pagkakaiba ng pag-barko, at least nandun ka na sa trabaho mo sa loob ng barko, madali kang gumalaw, bihis ka, kumain ka, may nakandaan ng pagkain, nandun lang sa within the area of barko na ano lahat yung mga pasikot-sikot yung mga trabaho mo. Pero hindi ba naging madali sa iyo pag-adjust sa Brian pagdating sa lalo na kahit nasa mga makina ka medyo madudumi ang mga trabaho mo doon. Anong naramdaman mo nung mga umahawa ka ng mga maduduming bagay?
4: Nung una medyo nag-adjust kaunti po sir pero nag-e-enjoy po kasi ako sir nung time na yon. So parang gusto ko nga yung ganong klaseng trabaho sir, yung gagalaw ka po, madudumihan ka. At kasi doon tayo natututo sir Chito pag hands-on po tayo sa lahat ng bagay kahit marumi man yan o malinis.
3: Okay. Naranasan
4: so, always positive lang po talaga ako doon sir Chito.
3: Napakadachip yan. So, normally, yung mga laging positive, yun ang nagsosurvive sa barko. Dahil sa karamihan ngayon, na-observe natin ngayon, maradyo yung mga bata, yung mga young generation, madali silang ma-depress. At iba yung kanilang outlook. So, sana yung mga datihang mga marino, may guide natin yung mga baguhan, yung mga batang marino, sa kung paano mag-adjust. Kasi sila medyo napakahirap sa kanila dahil medyo nasanay sila sa mga social media kaya medyo yung kanilang kind of yung attention to yung attention sa trabaho medyo divided. Ano bang experience mo doon na Brian pagdating sa mga young generation sa pagkatrabaho sa barko?
4: Sa obserba ko po sa kanila sir is yun po sabi niyo po is more on social media po sila. So minsan na may mga pagkakataon na yung mga bagong salta o yung mga kadetis nalelate po. So pero sa ganung bagay is kinakausap ko po sila ng personal na dapat ganito, dapat on time po tayo sa trabaho at lagi po tayong focus at may disiplina sa ating sarili at kahit wala pong nakatingin, Sir Chito, is gagawin po natin yung tamang trabaho ko, Sir Chito. Tama, yun lang tama. Po yung palagi kong sinasabi sa kanila.
3: Tama. Kasi sa barko, malaki ang barko, maaaring hindi ka makikita ng mga senior officer mo. Pero kailangan trabawin natin yung mga bagay na naka-assign sa atin dahil lahat ay nakaplano yung mga maintenance na yan. At pag may sumunod dyan, sino bang mapahamak? Di ba kayo ka rin? Sabi nga, kaya nga meron tayong kasabihan na fault of one is a fault of all. So may isang sumablay, negligence niya na medyo napabayaan niya o hindi niya ginawa yung kanyang task para sa isang maintenance na maaaring mahalaga yon, at sumablay o biglang nag-blackout ang barko. So malaking kapahamakan yon dahil siyempre pag ang barko nag-blackout, lalo na nasa masamang panahon yung area, yung medyo masamang weather doon sa lugar na yon, medyo napakalaki ng risk para mag-capsize ang barko. Kaya napakalaga yung sabi ni Second Year Brian, talagang yung initiative natin ay dapat nandun. At kahit walang bantay, di ba, Brian?
4: Yes po, sir. So, at palaging focus at mag-ingat po sa lahat ng ating ginagawa. Kasi yung environment po sa engine room is napakadelikado po talaga, sir. So, yung isang paa po natin is nasa hukay talaga, literally po, sir. So, dapat palaging mag-ingat.
3: Totoo yun, totoo yun. Dahil lang sa makina, puro makinari ang malalaki ang na gumagana. Puro bakal yung nilalakaran mo. Pag medyo madulas, may tendency kang bumagsak, ang babagsakan mo yung bakal. Pwede mauntugan dahil puro bakal din ang ano. So, kaya medyo talaga yung safety pag dating sa makina. Anyway, kahit naman sa deck side, kailangan din ng safety. Lagi natin tatandaan yung ating ang priority lagi ng company, yung kaligtasan ng mga tao sa barko. So pag minsan kasi yung ano, yung mga may mga na-experience mo ba, Brian, yun sa mga barko na nakasama mo, na pag minsan meron kang kasama na talagang gusto niya lagi siyang bayani.
4: Yes po, sir. Marami po akong naging kasamang ganun po, sir. So
3: ano mo, ipapayo mo sa mga taong maayos naman sila at masisipag sila. Yun nga lang, ngayon nakakalimutan, yes, na pagbisan iniris nila yung buhay nila instead na priority yung safety.
4: So ganun, sa mga ganung bagay po, Sir Chito, kung tayo po yung naka-obserba, may tinatawag po tayo kasing staff work authority. So pwede po tayong magsabi sa kanila na tumigil pag nakikita po nating unsafe na po yung ginagawa nila, sir.
3: Tama, tama. Napakalaga yung binanggit ni Second Air Brian, yung tiyatawag na Stop Work Authority. So, SWA. Lahat po ay binibigyan ng authority ang seaman sa barko, kahit ang position, na kung may nakikita tayong mga kasamahan sa barko na medyo delikado ang ginagawa, kahit mas mataas ang position sa iyo, may karapatan kang tigilin yung kapwa mo seaman kung palagay mong ilalagay sa peligro yung barko. So, napagandang nga na-remind mo mga kapwa natin Marino, Brian, dahil yung staff work authority parang hindi pa masyadong familiar or hindi pa masyadong parang na-observe mo ba, ginagamit ba talaga ng mga tao sa barko o alam lang nila yon?
4: Yes po, ginagamit po, sir. Ako mismo gumagamit ng ganyan po, sir. Sometimes sila po yung nagsasabi sa akin, kasi minsan po, sir, is tingin natin is safe pero hindi pala. So sa mga ganung bagay is huwag po tayong ma-offend pag nasabihan po tayo ng mga ganun, sir, kasi para rin po yun sa ating kaligtasan, sa sarili nating kaligtasan.
3: Tama, tama, totoo yun. So napakaganda ng policy na ngayon, SWA, Staff Work Authority, na para sa lahat, para siguradong, kasi may mga bagay-bagay tayong ginagawa. Sabi nga ni Second Year Brian, may mga bagay tayo na nakala natin na safe na yung ginagawa natin, pero actually yung ibang anggulo nun na hindi mo nakikita na delikado pala. Kaya nga sabi ko nga doon sa mga kapwa nating marino, nakikita mo lang yung harap mo pero ang likod mo hindi mo nakikita. Kaya pabayaan mo yung mga kasamahan mo sa barko na nakakita ng likod mo ay babantayan ka rin. Mabantayan ka para malaman mo kung talagang tama yung position mo, tama yung lugar mo, tama yung ginagawa mo. At kahit pa veterano ka, kahit ikaw pa ang pinakamatagal sa barko, pagminsan ay yung pa nga, pagminsan ay nakakalimot ng tamang pagkatrabaho at medyo talagang unsafe din pagminsan ang ginagawa. So malaking magandang payo po yun sa mga kapwa nating marino at doon po sa mga nababalak sa pagbabarko na meron kayong, at least meron kayong idea na ang barko talaga ay ibig sabihin na may mga policy talaga na para bantayan ang kaligtasan ng mga tao sa barko. Sa Brian, yung mga taong kasamahan mo naman, hindi ka naman nahihirapang gisiya ito, pagtrabahuin, hindi mag-utos ito. Ibig sabihin yung mag-assign ng mga trabaho sa barko?
4: Sa ganyang bagay po, Sir Chito, depende po, Sir. Kasi may mga kasama tayong madaling kausapin, may mga kasama rin tayong medyo, lalo na po yung mas nakakatanda sa akin. So sometimes nag-adjust po ko sa ganung bagay dahil minsan yung mga matatagal na sa barko ay hindi na po nakikinig, Sir Chito. So minsan kailangan po natin gumawa ng paraan upang sa gayon is smooth pa rin yung ating pagtatrabaho, Sir, at ma-delegate po natin yung trabaho ng matiwasay at ligtas.
3: Okay. So kailangan talaga yung magaling kang magdala ng tao mo. At sabi nga, pinakamagandang leadership ay yung leadership by example. Kasi pag napakahirap magpasunod sa ating mga kapwa marino, kung ikaw mismo hindi sumusunod. Lalo na halimbawa, pa may mga policy, ikaw naman hindi sumusunod sa policy, tapos ikaw mag-implement, so mahirap mapasunod yung mga ating kapwa Pilipino. So yun ang isang sekreto, sabi nga nila, the best leadership is leadership by example. So para mapasunod mo sila, dahil ikaw mismo sumusunod, so automatically susunod din yung mga subordinate natin na kasama natin sa barko.
4: Yes po, sir.
3: Brian, mag-break lang tayo saglit. At salamat doon sa mga unang naibahagi mo na. So, yung paano yung mga proseso mo at saka yung mga trabaho sa barko. Okay. Sa pagkakataon pong ito ay mag-break lang po tayo saglit. Magbabalik ang servisyong OFW. Makalipas lang po ang ilang paalala. Huwag po tayong bibitiw.
5: Servisyong OFW.
6: Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Pray, pray, pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. Tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga tulog sa Kanya. Sabi nga po sa unang Tesalonika, Kabanatang 5, talatang 16 hanggang 18, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Hesus Kristo. Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney Carlos Kuya Caloy Cao Jr. Sumasaludo, umaagapay at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers.
5: Servisyong OFW.
3: Nagbabalik ang servisyong OFW dito sa 702 DCAS Radio TV. Patuloy nga po tayo nagbibigay ng mga tulong sa OFW at sa mga nagbabalak pa lamang na maging OFW. Nagpapatuloy tayo magbigay ng mga tips at mga payo at kung ano pa ang dapat ihanda ng mga future marino at doon po sa mga nangangarap na maging marino. Ituloy po uli natin ang ating mahalagang bagay na kwento ng ating guest ngayon mula sa Mas magagandang story ang buhay niya o experience niya sa barko. Ito po ulit si Second Engineer Neil Brian Roales. Nagpapasalamat tayo at napaulakan tayo kahit napaka-busy niya sa kanyang pagbakasyon na kasama niya ang kanyang sa time na ang yung ibig sabihin yung busy siya sa bakasyon dahil yun na lang time niya para sa kanyang pamilya. Siya po isang marine engineer. Almost 16 years na po siyang experience sa maritime industry. At currently serve as a second engineer on board sa international vessel. Responsible for the operation, maintenance, and safety of the ship's machinery. Experience in working with the multinational crews. And experience in operating and maintaining modern marine engineering system. Welcome po ulit natin ang isang mahusay, mabait, at makajos na manggagawa, si Engineer Neil Brian Roales. Neil, tuloy natin ang ating kwentuhan at marami tayong mga napupulot na magagandang experience sa mga payo mo sa barko para may guide natin yung mga kapwa nating mga marino, lalo-lalo na yung mga bago pa lang nagmamarino.
4: Okay.
3: So, sa iyong pagiging marine engineer sa barko, ano yung mga talagang mabibigat na karanasan mo, physically, emotionally, or spiritually?
4: Siguro po, Sir Chito, yung na-aksidente po ako during pandemic. Kasi nung time po kasi na yon, naka-tatlong extension na po ako, contract extension. Dahil po sa hirap ng crew change nung time na yon dahil sa pandemic. At kasi yung storya po, Sir Chito, is 2 days na lang po is uuwi na po ako, magdi-disembark na po ako sa barko. Pero sa di inaasahan ay na-aksidente po ako, Sir Chito. Oy. At ang nasa isip ko lang talaga nung time na yon is yung makausap ko po yung pamilya ko, sir. Nung time na yon, nung accident.
3: Anong klaseng accident yan, Brian, kung mamarapatin mo?
4: Naputulan po ako ng daliri, sir, Chito. Yes po, may accident po kasi nung madaling araw is may narinig po akong loud noise, yung banging noise. So, bilang engineer is i-check po natin agad kung ano iyon. Pero malapit lang po yung sa kabina ko. Ito isang HVAC room kung saan yung air conditioning system is located. So, yung instinct ko is puntahan at i-check agad. Pero may mali po ako, Sir Chito, kasi nung time na yon is hindi po ako nakapag-report agad kasi akala ko normal lang na ingay. Kasi medyo bad weather po kasi yon, so akala ko loose item lang. Pero nung pumasok ako is nakita ko yung valve. Yung electrical box niya is umiikot. So pagkahawak ko po nung box na yun, sir, is biglan lang po talaga siyang bubagsak.
3: Oh, dahil ma'am.
4: Kaya split seconds lang po talaga. So masasabi ko yung accident ni Sir Chito is nandyan lang talaga, sir.
3: Oh, talaga.
4: Hindi natin na inaasahan. So,
3: lalo na
4: I think yun po talaga yung pinaka masakit na karanasan ko po sa aking pagbabarko, Sir Chito.
3: So yun, hindi lang mabigat, masakit pang karanasan. At talaga,
4: yes,
3: makikita natin talaga napakalaga ng dubling ingat. At syempre, hindi natin maiwasan dahil may aksidente nga. Pamisan, hindi mo ginugusto. Talagang lalo na pag masama ang panahon, hindi mo control lahat yung paligid mo na gumagalaw yung barko.
4: Yes po.
3: Kung may mga, syempre, magmamadali ka rin. At during the time, ano, bagong gising ka lang ba noon?
4: Yes po, nangyari po yung Sir Chito is 1:30 a.m. kung hindi ako nagkakamali. So medyo talaga is yung aking pakiramdam is parang antok na antok pa po, sir. So kaya masasabi kong napakadelikado po talaga, sir, sa ganunong sitwasyon pag hindi po tayo mag-iingat o pag dire-diretso po tayo. Kung tawagin sa marino is yung bara-bara. So nung time po na yun, masasabi kong bara-bara, sir, kasi dire-diretso po ako doon, hindi man lang ako nag-report. So, inaamin ko yung sarili kong fault. So, yun po.
3: Malungkot na karanasan, pero maganda rin naman para may-share natin sa ating mga kapwa marino na pagdating sa mga ganyang critical na situation, dapat pa rin ang priority yung safety natin. At,
4: yes po, sir.
3: Mahirap talagang pagsabihin nga natin, ayaw mo mga aksidente. Pag minsan talagang hindi mo rin control yung magbig sabihin yung galaw ng barko eh, dahil maaring tama yung mga damit na sinusuot mo, say, naka-safety ano ka, gear ka, pero
4: yes po.
3: Pag minsan hindi mo rin alam, ano, kaya dapat mas dubling ingat tayo. At saka tama yung sabi ni Second Air Brian, dapat nire-report natin at kung mayari, kumaari ay may dapat may kasama tayo para kahit pa paano meron tayong magtutulong at magbabantayan tayo sa mga gagawing mga lalo na kung delikado.
4: Oh, sir. Pero nung time po na yun, sir, is hindi ko na talaga naisip, sir, kasi ang aim ko lang talaga is makita kung ano yung naging cost nung ingay. So yung instinct ko napunta agad, so napaka-wrong po talaga na move po yun, Sir Chito. So mula noon is hindi ko na po talaga ginagawa yung ganun. So always report ko talaga. Kahit sa iba kong mga subordinates, parati kong sinasabi sa kanila na dapat mag-report agad, dapat may body system tayo. So sa sitwasyon po na yun is talagang tumatak po sa isip ko na i-share po ito sa ibang tao para hindi po mangyari sa kanila, Sir Chito.
3: Tama.
4: Kasi napakahirap po talaga.
3: Kahit sabihin mong veterano ka sa barko, may pagkakataon madisplasya ka, kaya napakahalaga yung body system at talagang ngayon report mo para malaman agad. Pero pasalamat din tayo at hindi naman kayo napakalaki ng damage sa katawan mo. At sa ngayon sigurado ko napaka-dubling ingat mo na.
4: Yes, sir.
3: At sigurado mo lagi mo ginagamit yung mga subordinate mo na mag-ingat at lagi tayo may magkakasama. Eh, lalo na sa ngayon eh, medyo yung kakaunti yung mga tao sa mga nakasama at sa barko, napakalag talaga ng yung reporting kung anong ginagawa natin, lalo na kung during early in the morning or during the night time. So dapat alam ng mga kasamahan natin kung nasa tayo at kung anong gagawin natin.
4: Yes po, sir. Correct.
3: Sa emotional naman na Brian, anong mga na-encounter mong mga karanasan?
4: Sa emotional po, sir, siguro halos lahat na mga seaman is nararamdaman nito. Yung feel mo, yung loneliness po, Sir Chito, dahil malayo po tayo sa ating pamilya. So, kada sampa ko po ng barko, same feeling, napakabigat. So, kahit sa 16 years ko po na pagbabarko, ganun na ganun pa rin po yung aking nararamdaman, Sir Chito.
3: Sabagay, totoo yun. Dahil yung makapaliw ka sa pamilya, even though na mas maganda na nga yung panahon ngayon dahil may social media na everyday
4: yes, pwede
3: mo makausap, pero iba pa rin yung talagang yung karap mo sila na physically sa iba yung pakiramdam. Yung maging malayo ka sa kanila, hindi mo nakikita lahat yung mga nangyayari. So medyo isang nakakalungkot yung nakakalungkot, pero wala, talagang ito ang trabaho nating mga seaman. At kailangan
4: yes,
3: nating sanayin o harapin natin yung tinatawag nating hindi masisik yung homesick, yung pagiging homesick.
4: Yes,
3: so kailangan natin talagang bagay sa barko naman, marami naman tayong mga kasamahan diyan na para malibang tayo. Kaya yung actually nagkakaroon ng mga problema sa mga emotional ay yung mga taong ina-isolate nila yung sarili nila sa kapwa nila, mga kasama nila sa barko. Kaya actually ang mga kapwa natin mga seaman, napakagandang kausap niyan dahil siguradong hindi nawawala yung mga joker sa kasama natin diyan. At saka sa kwentuhan pa lang masaya na eh. So dapat huwag nating i-isolate kasi sa social media na actually yun ang nagiging problema ng ibang mga kapitan dahil sa sobrang pag-social media, wala na silang pag-social sa mga kasamahan nila sa barko. So ano yung mga na-encounter mga ganung situation sa barko, Brian?
4: Totoo po yung sabi niyo, sir, kasi simula nung nag-boom yung social media, yung cellphone, so dahan-dahan po nag-transition yung atmosphere sa barko, sir. Kasi dati, naabutan ko pang medyo less pa yung social media. So, lahat is nag-iipon-ipon doon po sa day room, kung tawagin natin, yung parang sala o ano, nandun yung mga recreational natin. So that is masaya, masigla yung samahan. Pero nung pumasok na po yung social media sa barko or yung sa time natin ngayon, medyo tumahimik. Kasi after kain, after dinner, pumupunta na sila sa kani-kanilang mga kabina. Mm. So talagang napakatahimik, Sir Chito. So for the past few years, nag-uusap-usap kami mga Pilipino o yung ibang lahi na dapat may activities tayo sometimes upang sa ganun is makakahalubilo natin yung ibang crew at may magandang samahan, Sir Chito.
3: Oh, tama.
4: Hindi lang palaging naka-cellphone.
3: Oh, totoo yun. Dapat may mga activities sa mga barko o yung tiyatawag nating ships recreational club. Kasi yung...
4: Yes po.
3: Yung ibang mga dating nung sumasakay ako, mayroon kami ng tiyatawag na ships recreational club. Ang ginagawa ng lead mga officers noon, nagki-create sila ng mga activities. Halimbawa, competition ng Scrabble, competition ng ping pong,
4: yes,
3: running. So every once a month, meron kami mga activities. Yung chess, labanan din ng chess. So every Saturday night, so lahat naglalaban-laban. So para may mga activities na kukwentuhan. Tapos may mga, tawag ko yung karera ng barko. Nag-gumawa kami ng isang karera ng barko. Pagka dumating dito, anchorage, stop ang barko, parang ganun. So gumagawa kami ng mga games na every Saturday, magkita-kita, magkukwentuhan. Tapos may konting, yun nga alam, may konting beer nung araw. Pero ngayon, dapat dahil bawal eh. So yun ang dapat ibalik na, dapat na i-maintain natin sa barko yung mga activities. Marami naman tayong pwede ma-create na activities sa barko para magsama-sama. Sana sa mga kapitan sa barko, lalo na sa mga nakikinig ngayon, hopefully mayroon kayo dapat na schedule at least every day. Kasi during meals or lunch or dinner, dapat dyan yung time na nakikipag socialize tayo sa mga kasama sa barko. Kaya nga yung advice ko sa mga marino, during break time, dapat wala kayong dalang cellphone. Kasi bawal din yun. Kasi ang break time is actually part of the working hours. So dapat yung break time nyo, nagkukwentuhan kayo at pinag-uusapan nyo yung anong ginagawa mo na ngayon. Tapos ka na ba dito? Ano bang may tutulong namin dito? So dapat sa break time may walang cellphone na ginagawa. So dapat ka, kung may mga ganun policy ang barko na during working hours from 8 o'clock to 5 o'clock sa working hours, no cellphone, then after 5 o'clock lang na pwede silang gumamit ng cellphone para mas mabalance yung buhay ng mga tao sa barko. Dahil sa nakikita, at yun nga, sabi nga ng ibang kapitan na na-interview ko, talaga medyo nairabas sila dahil yung mga tao may kanya-kanyang buhay at hindi nila alam kung yung iba, di ba, may marami ngayon medyo nagkakamerang depression, anxiety na mga seaman. So ibig sabihin na na-isolate sila or ina-isolate nila yung sa sarili nila. Oh, sa spiritual life mo naman, Brian, ano mang sa pagiging seaman, anong experience mo doon?
4: Honestly, Sir Chito, nung before po ako na-accidente, masasabi talagang bihira po akong magsimba sa mga ganon, sa simbahan o ano, sa spiritual side. Pero nung after po nung accidente, Sir Chito, is talagang nag-iba po, sir, yung paningin ko. So, naging malapit po ako sa Diyos. At hanggat maaari, everyday is nagbabasa po ako ng Bible. At least 5 to 10 minutes, at least may mabasa po ako pag free time, gano'n. Tapos sa Linggo naman po, Sir Chito, is nagsisimba po sa live. At least kahit hindi po physically naka-attend tayo ng misa, is at least online makaka-attend po tayo every Sunday po.
3: Oo nga pala ngayon, dahil meron na mga live na service. So napakalaking tulong nun para sa mga marino ngayon. Kumpara mo na namin nung panahon namin, talagang wala eh. Totally wala kaming napapakinggan mga live na services sa mga church. At totoo yung sabi ni Secretary Brian na talagang medyo pagdating sa barko, medyo talagang malayo tayo. At sabi nga, pag misa tayo, may nangyayari sa ating buhay para bumalik tayo yung sa pagiging close sa Diyos natin. At yung pagbabasa ng Bible, actually yung nung ako nababarko, yan ang every night habit ko. At sa experience ko, Brian, na pag nagbasa ko ng Bible, kasi ang sarap ng tulog ko eh. Parang
4: katabi mo lang,
3: parang safe na safe ka. At sa daming mga, actually, sa pagbabasa, sabi ko nga, sa barko, ang pinakamagandang lugar para magbasa ng Bible, dahil nandun yung silent time mo. Nandun yung time mo para kayo mismo lang ng Diyos na nag-uusap, nagkukwentuhan. Makikita mo yung feeling na talagang ang saya-saya mo. At parang, ano ba? Parang iba. Pagka-iba tulog mo eh. Pagka nagbasa ng Bible.
4: At tapos sa...
3: Ay, sige, Brian.
4: Tapos pag may Diyos po tayo, Sir Chito, feel natin hindi po tayo pinapabayaan ng Panginoon. So lahat ng problema is talagang binibigyan tayo ng solusyon.
3: Tama.
4: Every time. So, yun po.
3: Makikita natin yung miracle ng Diyos at saka yung kung paano mag-work sa atin ng Diyos, dahil kasi feeling mo actually, totoo naman, nakasama mo lagi ang Diyos. Oh. Sa bawat galaw mo, lagi mo isipin, nakasama siya. Makikita mo yung lahat ng ginagawa natin ay nagiging maayos. At sa palagay mo, ramdam natin na tayo lagi ay safe sa lahat ng ating gagawin. So, yun ang mga payo natin. Marami rin naman nagpapayo ng mga kapwa natin, mga marino, lalo ng mga kapitan, na talagang sa Diyos pa rin tayo hahawak. Sabi nga, kahit saan tayo magpunta, lagi naman nandiyan ang Diyos. At yung pagbabasa ng Bible is sa malaking tools para maging masaya tayo sa kahit nasa malayo tayo. Ibig sabihin, comfort na nagagaling sa Diyos ay iba yon.
4: Opo. Tapos yung sa mga seaman din po na walang dalang Bible is may app naman po tayo, sir, na kahit sa cellphone makakabasa tayo anytime, anywhere. So, yun lang po ang advice ko, sir. May mga application po tayo na Bible po. So, kahit saan pwede tayong magbasa, Sir Chito.
3: Totoo yun. Mas magandang nga basahin yun dahil mali-lesson o mawawala yung mga anxiety mo, mga depression mo, dahil alam mo na laging nasa paligid mo lang ang Diyos. So, yun ang isang sekreto kung para maging matibay tayo sa ating mga ginagawa, kahit nasa tayo, lagi tayo may kasama ng Diyos. Doon naman sa mga naranasan mong challenges sa barko, Brian, ano po ba yung mga natunan na natin gawin o mga na pwede mo nating i-share para malaman ng ating mga kapwa marino na yung mga bagay na mabibigat na karanasan na na-experience natin sa barko, laging merong kaparaanan o kaya natin lampasan.
4: Sa mga ganong bagay, Sir Chito, masasabi ko sa experience ko is yung mga trouble sa barko. So, in case po may emergency, panatilihin po nating maging kampante, relax, at dapat focus po tayo paano magresolba ng mga troubles po, Sir Chito. So, sa ganong paraan is maiwasan po nating mag-complicate pa yung problema.
3: Mm-hmm.
4: So, at tapos dapat may tulungan din po, Sir Chito, kasi minsan pag tayo lang mag-isa is hindi natin magawa yon, so kailangan po nating kasama para ma-resolve agad yung ating
3: napakalaga
4: problema,
3: Sir cooperation
4: Chito.
3: Sa barko, yung pagtutulungan. Dahil nung araw, nung nagbabarko ko, best friend ko nga nung ako'y shipmate, ang best friend ko ay second engineer at saka chief engineer. So pag may mga problema ako sa deck side, dahil close kami ng engineer at saka mas masaya yung atmosphere sa barko, na nakikita na tapos na halimbawa sa makina may buong pamilya, napaka iba yung naramdaman natin na masaya na tayo parang secure yung ating buhay dahil alam natin na hindi lang tayo nag-iisa. So, nagagawa rin nyo ba yun sa barko? Yung magtulong from different department?
4: Is yan yung po yung sistema. So, sabi ko po sa DEC department, if in case may problema sila, one call away lang po yung mga taga-makina. Tapos kami rin po, pag may kailangang tulong, is nandun din po sila palagi sa amin. Kasi mga na-experience ko po kasi, Sir Chito, dati, pag magkaaway yung dalawang department, yung head department, talagang napakabigat sa feeling po, Sir Chito, magtrabaho. Kasi parang may sa kainan, hindi nag-uusap. So nadadamay po yung ibang tao, Sir Chito, sa away ng dalawang head department. So talagang tama yung sinasabi nyo, Sir Chito, pag may magandang samahan yung dalawang departamento, is smooth talaga yung pagbabarko, Sir Chito.
3: Lahat eh, yes, pwedeng gawin pagtulong-tulong. Para naman doon sa mga nais magtrabaho, Brian, ano naman ang mga encouragement sa mga future seafarers at mga na doon sa mga napaplanong sumakay sa barko?
4: So yung mga future seafarers natin at saka mga taong mga gustong magbarko, is ang advice ko lang talaga, sir, is if ever gusto nila mag-aral sa marine engineering or marine transportation, is mag-try po silang mag-take ng exam or yung scholarship program. Kasi sa ganong paraan is parang secure na po yung kumpanya nila, sir. Pero sa mga hindi po pinapalad, sir, is mag-aral po ng mabuti at always po na manalangin sa Diyos na makakaya po natin yung lahat ng darating na problema, sir. So, tama. Sa mga requirements naman po, Sir Chito, is yung sa mga gustong magbarko is dapat makatapos ng pag-aaral, either marine engineering or marine transportation. Tapos, pagkatapos nun is yung mga basic requirements like passport, seaman's book, STCW trainings, at saka mga ibang requirements, training requirements ng company. So, yun lang po yung mga kinakailangan ni para makapagbarko.
3: Yung mga requirements. Ano naman ang mga mensahe mo, Brian, pabawon sa mga kapa mo, mga marino na nag-alayag ngayon at saka sa OFW in general?
4: Ang magiging ang masasabi ko lang, sir, sa mga OFW at sa mga SEMA na onboard ngayon is palaging magdasal sa Diyos upang hindi tayo mapawari o at palaging mag-ingat sa trabaho. And then ano pa ba, always po na pag may problema pa tayo is lumapit sa ating mga kaibigan, dahil marami na po kasi akong kilalang nagka-depression po, Sir Chito. So totoo po talaga yung depression. So kung sa mga OFW po natin, dapat i-share po natin kung ano yung mga naging problema na sa atin, yung mga mabibigat, upang at least makatulong po sila sa atin at maibsan po yung sakit na ating nararamdaman.
3: Tama. So, yung mga payo noon na second year, Brian, napakaganda payo noon na dapat kayo nakalagay din sa Bible, yun i-share natin yung burdens natin sa ating kapwa. Kasi pag halimbawa may mga problema ka na medyo yung nag-source ng depression natin, pag may kwento mo yun sa kapwa mo o sa kaibigan mo, medyo gumagaan yung load natin. At sa kung tamang kaibigan at magaling siyang magpayo, so maaaring yun na maging solusyon. Dahil sabi nga, malayo yung Diyos, pero marami tayong mga kapwa na pwedeng gamitin ng Diyos para magpabigay sa atin ng magandang payo para ma-lessen yung ating depression o mawala yung depression natin. Okay, Brian, meron ko bang pahabol na ano?
4: Yung pahabol po lang, sir, is always put God at the center of everything, Sir Chito.
3: Yes,
4: totally. So, alam natin hindi tayo pababayaan ng Diyos. Yun lang po talaga, Sir Chito. And everything will follow.
3: Tama, tama. Totoo yun. Laging unahin ng Diyos, unahin ka rin ng Diyos. So, yung, laging nasa iyong pagpapala ng Diyos. At laging pag sinabi natin unahin ng Diyos, lagi natin isama ang Diyos sa lahat natin gagawin. Makikita mong ang lahat ng bagay na ginagawa mo ay masaya at maayos. Maraming salamat, Neil Bryan Dorales, second year, sa pagkwento ng sa pagkwento mo ng iyong istorya, sa mga challenges mo sa buhay mo, at nakita natin ang mga patnubay ng Diyos

0: Kayang iwasan ng dengue. Sundin ang 5S ng Department of Health.
1: Search and destroy.
0: Linisin ang mga lugar na may naka-imbak na tubig.
1: Self-protection.
0: Magsuot ng long sleeves at pantalon. Pagpahid ng mosquito repellent.
1: Seek early consultation.
0: Magpakonsulta agad sa doktor kung may sintomas ng dengue gaya ng lagnat, rashes at sakit ng katawan.
1: Support fogging.
0: Sa mga lugar na may outbreak ng dengue.
1: Sustain hydration.
0: Uminom ng maraming tubig, lalo na kung may lagnat.
1: Isang paalala mula sa Save the Children.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: 10:05 at on time, diri sa DYVS Sabyan. Maing aga, kag happy Friday! Welcome, kids, sa Real Time with Leia sa sining katapusan nga Biyernes para sa bulan sang August. Kada sigsang time abyan, kag salamat, kid, nga gintagaan kita sa Ginoo sang bag-o nga adlaw, bag-o nga opportunity nga maka-update kita diri sa aton nga program. How are you sa sining mabulubugnaw nga panahon? Nagainulan diri sa aton abyan, kaginas ang kaagahon, gamay ang ulano. Pero sa inyo dira, kamusta ang panahon abyan? Stay dry sa gihapon. I believe nga daw dalahig kita titanan sa mga pag-ulan abyan. Pero salamat gid, no, nga may ulan, maka mabunyagan ang mga tanom, kag at the same time matinloan ang mga salakyan. Ara ba lang nagpa-car wash ka, dugay-dugay nagulan, di ba labya, no? Pero salamat kin sa Ginoo, rain or shine, pasalamatan ginato ng Ginoo kag sa mga binaton dira nga mga naga-online. Hello sa inyo kag sa mga naga-celebrate today. It's August 28th. Happy birthday, abyan. Kag naga-celebrate sa ina wedding anniversary. Happy wedding anniversary, maing aga, Tita Virgie Salgado. Subong man si Nay Mercedes Nanit, Sir RV Nanit, mga binaton dira sa Gimaras. Hoping and praying, gid, nga ga-enjoy ka mo dira sa inyo pagpamati. Kag ga-enjoy man ka mo dira sa inyo Dragon Fruit Festival, Subong. Ang Gimaras known nga, no, sa Manggahan Festival or sa pinakanamit so far, no, nga mangga sa Pilipinas. Pero did you know nga may Dragon Fruit Festival naman dira sila abyan. So something to look forward, no, magkadto kita sa Gimaras and sa beautiful nga place dira kanami sa lugar sa Gimaras. Maing aga lang dira sa inyo. Kamustang signal dira sa DYVS? Maing aga man sa mga binaton dira sa Panay, sa Iloilo, Aklan, Antique, Capiz. I hope nga clear and baskog ang signal sa DYVS dira sa inyo lugar sa Sara, Iloilo, Subong man sa Leganes. Mga listeners naton dira, pabalo ka mga nagapamati ka mo diri sa DYVS, mga taga Leganes sa Barotac Nueva, Barotac Viejo, sa Leon, Alimudyan, Igbaras, maing aga sa inyo. Ang aton nga contact number diri abyan, pabalo ka mga nagapamati ka mo dira sa Ginpanglawag o nga area, no, sa Dingli, mga aga sa inyo, sa Uton, sa Tigbawan, Gimbal, sa San Joaquin, may aga gising sa Pototan. Hello dira sa inyo, sa may Pasay City. Ang ato number 0998-842-2130. May aga, Tita Corazon Estelioso. Salamat man kay Tita Perla, Tito Nestor Montalbo. Kag subong man, Tita Nema, Tito Rudy Elias. Good morning, gid, sa inyong tanan. Excited gid ako today nga makaupo di ka obyan. Wala labot nga Friday kay long weekend na naman kita. Monday, National Heroes Day. It's a holiday diri sa aton. So long weekend. And may guest pagi kita diri, no? Nami ginang aton nga topic on civil registration abyan. Ginatami ako lang si Ma'am Lucita Aligrado. Good morning gid sa imo. Salamat man kay nang Alice Melendez, si Nang Dali Apolinario, Ma'am Elena Cepeda. Good morning kay Pastor Nathaniel, Pastor Nap Caheda dira sa La Carlota. Good morning. Kag subong man si Tita Belen, Tito Sean Magallanes, mga biyanaton dira sa La Carlota City College. Good morning gid sa inyo kag sa may La Carlota Evangelical Church. Salamat man kay Pastor Rodrigo Niere sa FCCC, Tita Lori Castillo, subong man kay ng Remy Nongdan, Sir Dan Montinola, mga biyanaton sa Community Bible Church La Carlota, Sir Glenn Obelidon, maing adlaw sa inyo kag ginatami ako man. Salamat gid sa mga taga Nagasi. Hello gid sa inyo sa may Barangay Araal, Barangay Gintubdan. Salamat gid sa inyo dira sa may La Carlota. No, nami madira lagaw sa may Araal kag sa may San Miguel kag sa may Gintubdan, no? Daw damo ginadira galagaw. Down sa Bago City kay Miss Janice Remutin, mga abyan na itong dira sa Ilom, sa may Pataan. Bawa ka namin, mandira nga lugar na binagid dira sa bukid nga area, no? Baka doon na dira sa PNOC, kabay pamabatian dira ang DYVS ng Kasim Kanyada. Good morning gid sa imo. Kag ang mga taga Magalyon, ng mga abinaton kag sa Kabakungan. Tita Suzette Posadas, Pastor Eli Posadas, Tita Pleni Hiraldo, Chay Marisa Paniergo. Maing adlaw gid sa inyo, kag subong man. Ginapasalamatan ko sinang Lenny Linggamen, mga abinaton dira sa Ictus, Tabaw, San Enrique. Dira sa Valladolid, Tita Helen Manlabe. Maing aga man sa kay nang Maricel ng Richard Blando, kay Jelvis, day Marisa Flores and family, salamat gid. Kag speaking sang aton nga holiday abyan, no, sa Lunes, wala kita real time sa Lunes, no, kay may special broadcast kita abyan sang Live Connect. So bantayan mo ina ang Live Connect halin alas 9:30 sa aga tubtub alas 12 sa udto, so wala sang kadampig mo ni attorney Tamanyo kag real time kag kapanimalay, wala lang anay abyan, pero ma-resume kita Tuesday, no. Again, may special broadcast kita sa Lunes from 9:30 a.m. to 12 noon this Monday, August 31. So ipangamuyuan ginaton nga maayong signal naton sa internet abyan para nga nami mabatian naman naton ang mga importante nga topic, no, sa Lunes sa Life Connect. Maying aga lang dira sa kay Pastor Arn, Ma'am Christine Parpa, Tita Linda, Attorney Rolando Parpa. Good morning gid sa inyo. Kag subong man abyan, bantayan man every Monday ang Life Improvement for Teens or Lift the Group with abyan Leia Bargazo, 5 p.m. ang The Word Between Us, magasugod na abyan upod kay Pastor Bong De La Fuente sa Northside Baptist Church sa una nga Domingo sang September, 7:30 in the morning. Kag subong man abyan sa mga abyan nato dira sa south nga mga churches abyan, inyo na ning opportunity nga ma-improve ang inyong audio sa inyo church, no. Mayara sang church audio and live worship sound training buwas abyan August 29, 8 a.m. to 4 p.m. sa Beniquel Fellowship Church. Beniquel Fellowship Baptist Church. Contact lang si Pastor Gershon Paalan or si Sir Ramon Popioco rather sa 0950-655-0496. Again, August 29, buwas, 8 a.m. to 4 p.m. ang Church Audio and Live Worship Sound Training sa Beniquel Fellowship Baptist Church. Contact lang si Pastor Paalan or Sister Ramon for the details at 0950-655-0496. Kag sa sininga Lunes sa Bian, ang tanan nga alumni sang Negros Fellowship Baptist Seminary, magapatigayon sang 4th NFBS Alumni Conference with Speaker Pastor Benezer Varon from 9 a.m. I-contact lang si Pastor Alan Lumangyar for more information sa iyang Facebook account abyan, Pastor Alan Lumangyaw. Kag subong man ginatamyaw naton mga abyan naton dira sa Bacolod Unity Church Christian Church, maing aga sa inyo ang Intentional Discipleship Making Conference sa sinina nga September 25 to 26 sa SMX Convention Center, Bacolod City. For more details, please visit lang idmcbacolod.com. Kag subong man abyan sa mga wala pa naka-enroll sang yakap program sang PhilHealth, nami bala kay may libreng laboratory kag check-up through YAKAP program every year. May 20,000 nga coverage abyan for the YAKAP program. So, i-avail ninyo nga mga members ng PhilHealth. Ang inyo lang himuon, magpa-member sa PhilHealth. Then, kung member ka na magpa-register sa YAKAP program, kag may ara pagitsang gamot nga program, may libre nga bulong abyan sa mga registered nga mga gamot providers, no? So, pwede ka mo maka-check sa website sang PhilHealth or sa ilang Facebook page or visit sa ilang office or may mga satellite offices ang PhilHealth dira sa Kabankalan, sa Cadiz, diri sa Bacolod, or sa mga kilala nyo pagid, no, nga mga PhilHealth staff abyan, or ang pinakahapos gid sa Facebook kag sa online, i-check nyo na para maka-avail ka mo sang libre nga bulong kag libre nga check-up through YAKAP program kag gamot program sang PhilHealth. Kag may ara kita programa diri sa PhilHealth every Thursday at 5 p.m. Kag subong man gina pasalamatan man naton ang mga abiyan naton dira sa USA sa Sir Philip Ceballos, may gabi sa imo Sir Philip. Salamat gid sa gyapon si Marietta Hasildo. Good morning, Miss Leia. Please greet Ma'am Dali Hamili Mondia. To all Beck pastors and brethren, God bless you all. Halin kay Ma'am Marietta Hasildo. Kag salamat kay Ma'am Dali Mondia. Si Pastor Jesse Albestor, Pastor Carlo Malata, Pastor Joel Carnay, Pastor Tupas, maayong aga gid sa inyo. Kay Ma'am Mercy Sir Anas Mabua, Mamay nung Toto Madamba, maayong aga. Ma'am Elaine Santillana, salamat gid. Si Sir Ray, no? Maayong aga man sa imo. Ginatamyo man nato ng mga taga-Kamso Talisay, kay Engineer Ray Ramos, kay Ma'am Nieves Barato, Ma'am Vic Violanda. Good morning sa inyo. I hope nagapamati ka mo diri. A blessed day to all the YVS pastor staff. Thank you so much for sa padayon nga healing prayer. God bless sa tanan nga nagapamati sa real time. Damo gid ka matun-an, praise God, no? Salamat gid Ma'am Nenet Pisaga. Dalayawon gid ang Ginoo. Salamat gid sa inyo nga pagpamati. And invite your friends nga mag-like sang page ng DYVS kag iagdaha sila nga magpamati kon may mga radyo sa AM band 1233 kita ang aton nga frequency abyan. So stay tuned ka. Kay may guest kita today para sa civil registration. Kung may pamangkot ka mo karon, pod na aton mga staff sang PSA abyan diri sa aton nga programa. It's now 10:17. Pamatian naton si Cindy Tang for Moving Moments.
1: A little compliment can go a long way. I'm Cindy Tang with Moving Moments. My husband was getting a cup of coffee when someone asked if he wanted sugar with it. Well, Ralph smiled and said, "My wife says I'm sweet enough." We all laughed, but it's true. After all these years of marriage, I still want him to know he's loved and appreciated. The Bible says in Ephesians 5:25 that husbands are to love their wives as Christ loved the church. Now, that kind of love isn't just shown in the big moments. It's shown in everyday words and actions. So today, don't assume the people you love already know how you feel. Tell them. Because loving words can strengthen a marriage and brighten a heart. To listen to more encouraging stories like this, go to movingmoments.org, a listener-supported program. I'm Cindy Tang with Moving Moments. Now, it's your time to make a move.
2: Unang tugon. Serbisyo Publikong Aksyon.
3: Ang landslide o pagguho ng lupa ay dulot ng malakas o tuloy-tuloy na pag-ulan o paglindol. Kadalasan itong nagaganap ng walang babala. Para manatiling ligtas, narito ang mga dapat tandaan. Iwasan ang mga lugar na tinukoy na mapanganib o landslide hazard area. Iwasan ding magtayo ng anumang istruktura sa mga lugar na ito. Alamin ang sistema ng paglikas sa komunidad para sa mga sitwasyon ng landslide. Maging alerto sa mga babala ng kalamidad sa inyong komunidad upang agad na makatugon dito. Maghanda ng emergency kit. Laman nito ang mga pagkaing di agad nasisira. First aid kit, flashlight at ekstrang baterya, tubig at ilang mga damit. Sumunod sa utos o payo ng otoridad na lumikas sa inyong lugar kung ito ay isang landslide hazard.
4: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng himpilan ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
5: Real Talk.

0: 10:20 aton time diri sa DYVS nagapamatikaw sa real time with Leia kag ginatamyaw gid naton mga naga-online subong. Hello gid sa inyo, salamat gid kag subong mga nagapamati sa radyo, no? Salamat gid kabay pa nga okay ang signal dira sa inyo nga lugar, mga abyan. Kag salamat gid no sa mga nagapamati dira sa may South Southern Negros, no, sa may Kabankalan. Good morning gid sa inyo. Down na dira sa may Ilog, sa may Kawayan, sa Sipalay, kag sa may Hinubaan. Maayong adlaw gid sa inyo. Kag bilog nga Negros Island Region, maayong adlaw or maayong buntag, no. Kag sa Bantayan Island, Cebu, maayong buntag man dira sa inyo. Kag dira sa Makikamotes Island, hello sa inyo kag sa bilog nga Western Visayas kag subong man sa Sikihor. Hindi na ni naton pagpagdugayon abyan kay damo gikita sang mga pamangkot kag mga gusto matun-an sa sining nga aga, especially sa civil registration abyan. So amo na siyang aton nga i-discuss today kag kaupod naton ang mga representative no, mga friends aton from Philippine Statistics Authority diri sa Negros Occidental. We have si Ma'am Ana Carmela Gamilla kag si Ma'am Ira De La Banda ang aton nga statistical specialist 2 kag statistical analyst 2 no sa aton nga PSA. May aga sa inyo Ma'am Ana Carmela kag kay Ma'am Ira.
1: Morning,
0: welcome
1: gid.
2: Thank you. Good morning man sa aton mga tagapalamati.
0: Yes no. Salamat gid ma'am sa inyong nga time kay kabalugid kaming kasako man kamo subong no kag naga-field man kamo kung kisa pero salamat gid no nga ari kamo diri subong basi may ara kamo gusto na ma'am tamyawon or shout out dira.
1: Hello, good morning everyone sa aton nga mga viewers and listeners sang DYVS. Good morning also sa amon nga mga upod dira sa Philippine Statistics Authority and to our families and friends all over the province and all over the Philippines.
0: Wow, no si Ma'am Ira naman.
2: So amon man si man maayong aga sa aton mga listeners dire kag mga viewers sa DYVS and good morning man sa amon mga kaabyan sa Philippine Statistics Authority kag mga kaupot sa public service.
0: Yes, no. Salamat gid, no. Kag Friday nga daan subong Ma'am Ira, Ma'am Ana nang nagaginaano na-compress siguro ang mga Olobraon kay holiday naman sa Monday, no.
1: Long weekend.
0: Oo. Salamat kid ma'am no kay maka-share naman kita on civil registration no. So pwede niyo diri kami matagaan background ma'am or update na lang no sa nahanungod sa civil registration kag ano subong ang mga may ara kamo activity or somehow ginatrabaho on the ground with regards sa civil registration.
1: So, actually, the civil registration, kung magambagit na ma'am, civil registration, na muna siya ang official nga recording sa aton nga mga vital events sa isa ka kabuhi sa isa ka tao, no? So, magambagit na vital events that includes our birth, marriage, and death. So, ining tatlo ka vital events nga ni gina, dapat gina-record ini siya, ma'am. So, ang civil registration, this is the collaboration work of the local civil registrars which dito na siya makita sa aton nga mga local government units no and with the PSA. So the PSA is very ano gadinyan kit nga mag gina-introduce kini namon as civil registration for our mga kababayan man nga dapat gid nila iparehistro ang mga civil registry documents nila kay bisan subong nga hindi pa nila kinanlan sa sunod nga mga in the future makinanlan gid ini nila.
0: Oo.
1: And PSA is very ano gid nga gina introduce or gina tawag ni gina o introduce man siya kag may kami mga projects involving this nga gina encourage gid namon ang tanan nga magpa register.
2: And actually, ma'am, subong si PSA is actually one of the model nations sang UN, no, for civil registration because we have a very, very inclusive nga civil registration. Usually, wala lang taga-limit sa proper nga ang mga tao makadto pa pala sa opisina naton or sa mga LCR. Subong si PSA na ang gakadto sa mga areas na naton sa mga lagyo nga mga lugar kag makahatag kita sang registration services naton sa mga kasimanwan naton.
0: Mm-hmm.
2: Aside from that, sa una may bayad pa lawig pa magpalit registration. Mm-hmm. Subong gusto na ni PSA nga ma-record, matagaan na record ang kada Pilipino kay ang birth certificate kid ang aton nga pinaka core nga document.
0: Uh-oh.
2: Para mag-prove sang identity sang isa ka tawo. Amo na siya ka importante.
0: Wow.
2: So subong may RA ta sang birth registration assistance project nga libre lang ni siya.
0: Mm-hmm.
2: And then gakadto kami ni ga pang barangay-barangay ga pang
1: sitio-sitio
2: para ma-register sila nga libre lang kag mas hapos
1: accessible
2: para sa aton.
0: Wow.
2: Mga kasimano.
0: Namigid siya ng update.
1: And ano ma'am, libre lang ini siya ang birth registration assistance project. So, project ini siya ni PSA nga ginlantaw namon. Actually, ang results sa BRAP, halin ni siya ma'am sa 2024 census of population. So, may question sa PAPSEN nga sino pa bala ang wala nakaparehistro, sino pa ang wala kakuha sang iyang birth certificate. From that result, naka-develop si PSA sa BRAP, which ang results ang PAPSEN gin-compare kung sino ang wala nakaparegister. So, ang amon nga target is ang tanan dito sa PAPSEN nga wala nakaparegister, dapat i-register siya naman through BRAP. And ang masyambal naman naman, libre ang BRAP pagparehistro sa BRAP. All they need to do is kadto lang sila sa local civil registrars ang kanya-kanyahan nila nga local government units.
0: Man. Wow!
1: And pwede na sila ma-avail na yun.
0: Abya, no? Bala, good news. Inaka-congratulations gid sa inyo, ma'am, sa PSA team. No? Kay no wonder nga gintagaan ka mo sang award or gin-mention kagina ni Ma'am Ira ang model nation kita. Kita sa bilog ng kalimutan.
2: So, United Nations.
0: United Nations, di ba? UN recognized. Abyan ang PSA. So, congratulations sa inyo, ma'am, ha? Kay makita man naton, pisan gid ang mga ano naton team. Kay nagapang barangay-barangay gid abyan. So kung may manoktok dira sa inyo nga taga PSA, abyan i-welcome gid ninyo kay kag nami gid kay libre na subong.
1: Mm-hmm.
0: Bali wala ni pili edad. Nga wala.
1: Wala siya.
0: Okay. So di bala abyan. Kadto lang kamo sa inyong LGU, sa inyong civil registry nga ano dira ano nga office or department kay libre na inagali abyan. But silingon ma'am, may birth certificate na dayon ang isa ka individual.
1: Kun, actually, ma'am, ang BRAP damo pa siya process ng kikinanlan pa na naman i-verify kung bala wala gid man siya record sa PSA and then si local civil registrar na siya, ma'am, ang bahala mag-process.
0: Wow! Di bala abyan? Bisan tuod magulat ka pa, no? Sina, pero at least, ano, libre. No, abyan. So, dako na ning opportunity gili sa aton ng mga kababayan tuod kay tsaktugin na mention mo ma'am nga ang birth certificate yeah importante gid no kinanglanon gina naton no kag ba, later on basi mag abroad ikaw abyan or di mag transact ikaw sa mga government offices or sa mga in the future mga pagkinanglan pangitaan gikita sang birth certificate. So sa mga kababayan naton dira no nga naga-concern sa ilang kun wala mga birth certificate kadto lang kamo sa inyo LGU. So ari pagid ma'am muto kagina no aside sa ginpang mention yung amuna ka importante sa identity naton ang birth registration nga agi na consider ini or how important pagid ini sa pag-establish sang legal no identity naton kag even ang rights naton.
2: Very important kid na siya ma'am kay amo gid ni siya ang pinaka basic nga legal document nga nagapamatuod nga ikaw si Juan de la Cruz ikaw ang amo nga person bata ka sa ni bata ka sa imo nga parents kay tanan kun diin ka gin bata.
0: Mm-hmm.
2: And aside from that ma'am amo gid na siya ang ginagamit man naton kung mag-avail kita sa mga government services like mag-register, magkuha sang passport, every other government document naton. And then sa schooling sang kabataan, kinanglan nga ma-record or mahata maka-provide kita sang birth certificate naton kay requirement na siya.
0: Mm-hmm.

0: ang ginakasal. So that is why it's very important. Kahit nga makaparegister kita sa birth natin.
1: Mm-hmm. Also, ma'am, ang birth certificate is the proof man sa aton age kay dira na makita ang aton nga birthday, oh, no? So ginakinanlan ni siya sa aton nga mga senior citizens para i-proof man nila nga tuntuod nga 16 na sila or ang mga bata kung magsulod sila sa school nga dapat 7 years old or 6 years old sila. Mm-hmm. So the birth certificate is the basic kid nga proof sa aton nga age kay dira makita ang aton nga birthday and includes birth year naton.
2: Oo, kumbaga dira ginaya naton ma baluan kung diin kita naghalin, no?
1: Ang, yes, pati na si Tima. Oo.
2: Yes, no? Nang muna ka importante. So salamat gid sina ma'am update, no? Kanami gali ang pinakanami gito kaginang update abyan nga libre ang magparegister, no? Basta i-process niyo lang abyan, no, sa or magkuha sa birth certificate, i-process niyo lang sa inyong LGU, no? Kag subong man ginaagda ikaw abyan, no, nga mag pamangkot maghatag sa imo questions, may mga questions ka dira kay dako una ning opportunity kay padiri sila ni ma'am, no? Kag sa ato naman nga layi, no, diri sa Pilipinas, how soon, ma'am, nga ang isa ka bata i-register dapat kag diin dapat makadtog gidang iya ginikanan kay na mention mo kagina any age, no, pwede makakuha. Pero ariyo, kun isundon ginaton ang layi bala, ma'am, amo na san o dapat may ara sa birth certificate ang isa ka bata.
1: So, ma'am, under the law, dapat at the time of birth, after 30 days, dapat i-register na ang birth sa isa ka bata, no? Para mag-fall siya sa on-time registration.
2: Mm-hmm.
1: Beyond the 30 days, makonsider na siya, ma'am, as late registration na. Mm-hmm. So, kung ubrahon sa isa ka nanay, magbata siya, may makuha siya nga birth certificate halin sa birthing facility, which are the hospitals, mga lying-in clinic. So, sila na ang allowed nga mag-release ang aton nga birth certificate. And then, i-forward ini nila dito sa local civil registrar kung sa diin na bata ang, sa LGU, kung sa diin na bata ang baby.
2: So, okay. O, muna agali ang konsundod nga ang layi abya, no? Pagkatawagin sa isa ka bata, i-register gid within 30 days, no, after sina late registration na inaabyan. So ari pagid ma'am may ara dayon nag ano response sa ato, no, sa atong pagbangagda sa pamangkot. Ang ari mo ang akon mother nagtaliwan na 2 years ago nagprocess ko sa SSS ko. So isa lang ang kulang, ang birth certificate. Wala gid ako copy sa iya birth certificate taga Ilog Negros Occidental. Ang pamangkot ko ma'am diri sa Bacolod office makita ina ang iya birth certificate war 1941 if na register na siya, tsakto ni siya.
0: Yes, ma'am, makita gina siya, ma'am, kung nakaparegister siya sa local civil registry office naton before, makita na siya ang record niya kay ginakuha tama ng full name and ang details ang birthday kag ang parents, and at the same time kung wala pa siya magwa man na yung, may negative siya, and then that's the time nga pwede sila nga maka-process na sa LCR sang ilang late registration.
2: Mm-hmm.
0: So also mama, tagal ko ma'am ng clarification.
2: Oh,
0: no? Ang late registration may ano na siya, may duwa na siya ka ways. We have the regular nga late registration and then amo na siya ang birth registration assistance project.
2: Mm-hmm.
0: So ang birth registration assistance project, that's the one nga libre. However, kung gusto niya mag-undergo sa regular lang nga late registration, may fees na siya nga gina-impose ang ating LCR.
2: Mm-hmm.
0: Although, mas dasig na siya tani ang regular. Late registration niya regular.
2: Oo. So, ang anong kinalain niya ma'am sa regular or nga late registration sa birth registration assistance project?
1: Actually, ang sa regular registration, ma'am, medyo dasigid siya yan kay may fees na da nga ginabayaran mo. And then, ang requirements, may arat lang difference nga gamay.
2: Mm-hmm.
1: Since ang negative certification, ginakuha na siya sa amo sa PSA office, amo na siyang isa ka requirement. Requirement mo siya sa BRAP, pero kay sa BRAP is libre na siya. So, si BRAP, PSA na siya yung ga-process ang negative certification.
2: Mm-hmm.
1: And then, may mga omnibus lang na sila nga ginapermahan and ginapanotarize ang mula na siya dayon ang for BRAP. Pero sa regular is wala na siya mga ibang nga requirements.
2: Mm-mm. Salamat kasi na ma'am nga update, no? I hope nga na-answer to kagina pamangkot sa aton abyan. Naklaro

0: Kag salamat mama, man ma'am Ira, no, nga may duwak galing ang klase nga registration, ang regular late registration nga may fee ini kag mas dasig, kag ang BRAP nga ginambal ni ma'am ana ano nga libre, pero ano kalawig ni ma'am kung pararas lang ang duwa nga maabot na ba lagi diyan ang birth certificate.
1: Ang late registration ma'am actually depende na siya kung when matapos ang processing sa LCR. Kaya once matapos sa LCR mapasa sa PSA, ma-process naman ni PSA, and mga 6 to 8 months matapos na siya. However, for the Birth Registration Assistance Project, damo, pagkat ni siya biprocesses, nga i-undergo. So, unlike kaya sa regular, nga once makapresent ka na sang negative, pwede na mapush through ang registration. Sa Birth Registration Assistance Project, part na siya sang process naton. So, kuwao na imo details, i-verify ni PSA kung may positive record ka balo or wala. And then, that's the time nga. Kung wala, ipasa naman na siya sa LCR. Ma-process na sa mga documents ninyo. Then, i-process naman ni LCR. Then, balik naman sa PSA. Muna siya, medyo lawig siya, pero ang perks niya is libre ka siya. Yeah. And then you get to have a copy kita sa sekpan.
2: Ang first copy mo from sa BRAP is free.
0: Kagda yun, kung 6 to 8 months ang sa regular.
2: Clarify lang naman, ang 6 to 8 months, depende na siya sa endorsement. Kay Merck, kita ginatawag nga electronic endorsement, kag regular endorsement man. This is sa part na niya sa LCR, no? Kung sa electronic endorsement, minimum of 1 month na siya. Electronic endorsement, 1 month. And kung regular, na siya 6 to 8 months. Kung siling medyo dasig man ang electronic endorsement kay since may naman na siya separate nga fee pagit siya ma'am.
0: Okay.
2: Pero sa LCR na siya lang gina-process.
0: Oo. So, kumbaga, basta mas lawig ang ang BRAP kumpara sa...
2: Oo, that's the bottom line.
0: Oo. Paano lang be patient ang idabiana kung gusto may pili, at least may pilian ka kung gusto mo mag sa regular or sa electronic, tatlo gali actually, no, regular late registration, pili ka kung electronic or ang sa LCR kag ang BRAP. Abiyan, balik kita to kagina ma'am sa kung sa layigid naton, so pagkatao gid, no. Pero ano naman yung himuon sa ginikanan, ma'am, kung ang wala na register ang bata, no, after 30 days na. No, amo ni siya guro. Ano nang himuon sa ginikanan? Kag ari pagyud ang isa ka ni question, kung ang ginikanan ara sa abroad, no? Ano na siya, ma'am?
1: Kung mag-lapse ka naman sa 30 days, dira na siya masulod sa late registration. So, amo na, nang may mga documents lang or requirements lang napangayoon sa LCR, and then masart na sila sa processing. And then, kung ara sa abroad, ang parents, may special power of attorney.
2: Sila.
0: Or authorization, ma'am?
2: Anong special power of attorney, din ma'am, na iatag ang parents to someone na mag-process ang ila. Pero may aral na siguro, ma'am, ng additional SP requirements, kid, na gina-require every LCR. Kaya ang aton ng LCR, ma'am, sa kada LGU, lain-lain sila actually requirements, ma'am, na ginapangayo sa isa man ka registrant mo. So, dependent actually sa LGU nila kung din sila na bata.
0: Ang ano na lang, ma'am, ang kung sa late registration, ano nga mga documents specifically, ma'am, ang gina-require, no, or ang kinanglan i-process?
1: For that guru, ma'am, mas mayo kung makakadto sila sa LCR nato, no, kay sila gin na ang maka-provide gid sa official list of requirements nga ginapangayo sa aton nga mga kasimanwa, and mas better nga sila kay ma-explain na nila kung paano na siya kuwaon ang amo nang adopt.
2: Pero may aral lang basic, pinaka-basic lang gid nga requirements, ma'am, baptismal record, kung baby pa available lang iya nga baby's book or ang health card na nila, immunization card, tapos kung married ang parents, marriage certificate. Mula naman mga pinaka-basic
1: gid pero national ID.
2: And national ID. Ina require national ID. Mula na siyang basic, pero may ara ang LCR mga additional requirements pa, depende na sa ila, ma'am.
0: Oo, thank you gid, ma'am. Ang ari pagid pa mo, ano ay hana mga rason, no, nga ng ang mga may mga late registration, no, or wala na register, no, particularly ma'am sa mga remote or underserved communities.
2: Mm-hmm. Sa mga remote, ma'am, usually rason gyud na nis hindi sila kakadto sa aton nga LCR, no, tungod man sang wala, hindi sila financially able. Mm-hmm. Tapos ang kisamira kita sa mga remote areas, mga bukid-bukid na gid, ma'am, nga ang gapabata sa ila is mga paltera lang bala, ma'am. Mm-hmm. So hindi sila dayon-dayon kakadto sa mga LCR kitungod nga wala sila, hindi sila ka-secure sang certificate of live birth. Also may man times nga sa hospital, kung magbata ang isa ka nanay, may ara pala ng hindi nila mabayaran dayon ang fees. So, hindi sila marilisan sang certificate of live birth halin sa facility. So, hindi sila dayon-dayon kakadto sa LCR man. Pero, kung makakuha sila sang amuning certificate of live birth, pwede kid sila dayon kadiretso sa ilang mga LCR sa process the registration of the birth of the baby.
0: Mm-mm. Wow, thank you gisina, ma'am, no? Sa mga abiyanaton dira nga may ara kamo mga importante nga pamangkot na hanungod sa civil registration abiyan or mga wala birth certificate or need nyo ang service ang PSA, pwede gi kamo diri makapamangkot subong, no. 09988422130, ma'am Ari, pagin mo kung may mga clerical error or may mga discrepancies, no, sa records naman or even sa birth certificate mismo. Ano naman niya, ma'am, ang inyo update, no, or paano ini-correct?
1: Ma'am, actually case to case basis na siya ang mga corrections naton. So ang pinaka the best nga makasabat sa kung ano ang mga requirements nga kinanglan naton, si local civil registrar gyud na siya, ma'am, kay bali gyud na assess pa na nila ang document nga, for example, basic clerical correction lang siya, like typographical error, mga na siya. Pero may mga errors, ma'am, nga ang ginatawag naton nga supplemental nga, for example, si baby boy or blank
2: ang mga ngalan sa birth certificate,
0: or ang male or female.
1: Male or female, ma'am, medyo strict kita dira.
0: Okay.
2: Ilan natin proof.
1: May proof kina dapat, ma'am. Kaya actually, kung once mag-change ka sa gender ni mo, sa birthday ni mo, ano gini siya, ma'am, do medyo strict ni si LCR kay ma-change gini siya ang imo nga mga damo gini legalities.
0: Uh-huh.
1: Na ma-change, like for example, kung sa birth year mo nagsala ka, mapakorek ka, maapektuhan especially ang mga 80 years old na bala nga may mga benefits ang retirement. So that is why ginagaan siya stricter implementation or requirements para sa mga mo na correction. So that is why kami for now hindi kami makagive kid sang information kid or advice kung paano makapakorrect.
2: Lain-lain ang kaso sa tao.
1: Case to case basis siya. So that is why ma-advise na naman sa LCR lang.
2: And then may ara kita, ma'am, corrections nga pwede lang i-correct sa LCR. Ang sa local civil registrar lang ginon, like mga names na naton.
0: Okay.
2: Mga clerical errors dito lang gina siya. Pero may ara, ma'am, ng cases nga ang correction is dapat i-court order gid. So, maagi gid siya sa court. Just like ang mutong hambal ni Ira kagina na ang birth year. So, hindi dali-dali ka pa-correct sa aton nga birth year. Kung sa LCR lang, kinanlan pa na siya mag-go sa legal process. Kaya muna siya under the law. And also, may ara man iban nga corrections for court order, just like surname. Ma'am, kung magpa-change surname, dapat naiara siya. Legalities, gid, ma'am, kaya hindi ito dali-dali ka, ano.
1: Pero may good news kita, ma'am.
0: Yes.
1: Subong, no? So, may kita sa ginatawag nga premium APCAS or ang administrative petition for correction automated system. And then, ang premium annotation naton. So, ang APCAS ni siya, mas ginapadali yan na ni ang mga correction, kaya ginaminimize yan na ni ang back and forth sa mga documents naton. Kaya this one is purely digital na. So, what usually takes 6 to 8 months to process ng mga corrections, mas dasig na siya, ga 1 month na lang siya, ma'am. And then, ang premium annotation na. So, once na makapokorek ka na, may finality ka na, from PSA, ipasa na siya balik sa LCR, and then may ano lang,
2: annotation.
1: May annotation na kita. So usually it would take lawig pag kina siya before, pero subong kung magpa-premium annotation ka, it will take 10 days to 1 month na lang git siya.
0: Uh-uh, uh-uh. So, ang upcast included na titanan ng mga ano ni, mga info or process ni siya or
2: Oo. Ang upcast abi ma'am sa LCR ni siya, bali si LCR ginaga obra. Project lang siya ni PSA, pero si LCR ang galag-work sin eh. So, ang ilan na ginaobra, ma'am, once ma-correct, so, okay na ang requirements, okay na ang tanan, and then, ipasa na sa digitally sa PSA Central Office, no? Once nga ma-approve, may finality na bala ma'am maginatawag. So, pwede na na siya dayon ma-annotate sa LCR. Magamba kami annotation, ma'am. Kung makakita ka mo sa inyong civil registry documents, may ara bala ng may mga paragraphs or may mga phrases da nga ara sa kilid or ara sa dalom nga hindi siya una part sang inyong nga birth certificate, for example. So, muna na siya, ma'am, ang annotation na ginatawag. So, once nga may correction, annotation na siya ang ginabutang. So, ang ampamon premium annotation, since ang imong birth certificate, wala pa sang annotation sa pag-apply mo for APCAS, mag-apply ka mo for premium annotation, dasig na lang siya nga may mabutangan na bala dayon annotation. And ano na imong birth certificate, corrected na siya pa. Pero ang APCAS, ang premium annotation, yun, may fees lang na siya mga gina-require.
0: Okay, salamat. Kasi ma'am nga update, no, kay may APCAS, kita giliabyan. No, before kita mag-proceed, no, mapasalamat kita kay Ma'am Glenda ka David Ginatamyaw, yan si Christine May Vargas Donasco. Good morning sa imo, Ma'am Christine. Salamat gid. Subong man si Ma'am Leia Abanto, Maymay Villafloroni Elbore, Arwin Sua, Ma'am Tess Villanueva, Ma'am Flor Delisa Lumanog, Sir Roldan Tibaba, si Ains Almasol, Sir Chris Dacumos, Ma'am Wela Familiar, Sir Danny Ortega, Tita Jokebed Pitogo, Ma'am Juna Gregory, Sir Edmond Garcia, si Ma'am Lucita Alegrado. How about naman yung ma'am ang sa mga registration for marriages, no? Ano ang mga possible ng mga consequences kung hindi properly na-register, no, ang pagpakasal? No? Ano naman na imam?
2: O sa marriage, mamuna-una, gid, ang asawa hindi kagamit sang apelido sang iyang mabana kung wala sila baka marriage certificate. Baka masubo gina yan, no? Amo gina siya, ma'am, ang legal proof nga pwede mo magamit ang apelido sang imo nga bana. Kay amo na ang gin-signan yung nga contract, no? Nga mapapatuod nga mag-asawa na kamo. Also, ma'am, sa ano sa mga benefits man sang ano sang asawa or sang iyang abana para sa iyang asawa, hindi man sila legal gid kung wala sila marriage certificate nga ma-prove sang ilang pagkasal.
1: Also, ma'am, ang kabataan bala, ma'am, like para magamit ang apelyido sang father legally, amo na siya nang it's one of the proof man naton nga kinapasa sa LCR. Although may ara man kita sang affidavit to use the surname of the father para sa mga unmarried natin nga ano, pero at least mas hapos na bala, ma'am. No need na to undergo another process pa.
0: Correct, no? So, ano inyo ang ma-advise na, ma'am? Ang, for example, nahungod man or hindi nahungod nga wala na register, ano inyong advice na, ma'am, no? Sa mga sa late marriage. Registration sa marriage. Or nga aga katabo na, ma'am, no?
2: Okay. Actually, kis alang gid siya, ma'am, no, nga katabo ang marriage kay since gina-administer siya sang aton nga mga solemnizing officers, usually gaka-process gina siya. May ma late lang gid guro kung may malipatan or ano, pero mga marriages na to, ma'am, usually gina gaka-process gina siya kag gina-register gina siya. Also, ma'am, ang marriage certificate is one way man nga mapamatuod ang isa ka bata bala legitimated. Kaya kung wala marriage ang parents, ang isa ka bata hindi siya matawag siya nga legitimate child since nga ang iyang parent is parents are not married man.
0: So mo na gilik importante abyan ang pagpakasal kagati same time ang marriage certificate. So may mga concerns na hanungod dira pwede ka mo kapamangkot, no, subong. Ari naman kadto kita ya, ma'am, sa registration of deaths. Ano hindi ka importante both for families and for government records and planning.
2: So same man ma'am actually no kinanlanta man i-register ang death sang isa ka tawo nga napatay. Mm-hmm. Number one use ganin siya ma'am sa mga benefits sa claim sang isa ka tawo nga napatay kung sino ang iya heirs dapat maka-secure gid sang iya nga mga sang iya nga death certificate and ang death certificate una-una gid siya nga ginapangita kung magpagpalubong ang isa ka tawo hindi hindi pwede ka palubong ang napatay kung wala siya death certificate. So na siya ma'am.
0: So damo kita gali no ma amo ni gali importante ang civil registration abyan no sa aton nga pagkabuhi no or sa isa ka tawo labi na gid sa aton nga mga Pilipino. Ari pagid ma'am anong himuo naman niya kung may madiskubrihan nga error or something to correct no sa birth certificate or iban pagid nga civil registry documents or may ara kamo ma'am update man sini nga ano kalabanan no ang gaka ang gina-correct bala no, sa mga certificates no
2: usually ma'am ang correction gid parte sa ngalan amo gid ang pinakadamo naton nga corrections no so once ma discover sang isa ka tawo nga may correction ang iyang birth kinanlan correction ang iyang birth certificate kadto gid sila dayon ma'am sa local civil registrar's office and magpa-advise sila kung ano ang pwede nila mahimo. Kay ang LCR gid ma'am ang makahatag sang concrete nila nga requirements sa concrete nga steps para ma-proceed ang ilang corrections since sila ang gabaton sa mga corrections na ini.
0: Ang muna gali abyan no kun nami kag nami gid ma'am kun early pa no ma-detect
2: sa subong ma'am bisan hindi pa nila tani kinanlan process na nila kay in the future kinanlan gid na nila sa mga kung ano man nga mga legalities nga kinanlan nila i-undergo so samtang early pa kinanlan tagid nga ipa-register man or ipa-correct or kung ano man nga step ang aton nga himuon sa aton nga civil registry documents we may not realize it today but in the future kabalogi kami ma'ams and sirs nga kinanlan yo gid na
0: oo kag kumbaga ano pagid do preparation man kay basi sa future wala kita kabalo lai naman ang pag-process no or amo na hindi basta hindi na ta mabudlayan later on. So salamat gid sina no nga na remind kita subong. Ano ang kinalain ma'am no kung magkuha kami sa mga documents sa local lang civil registry office kumpara sa PSA?
2: Ang LCRO copy abi ma'am dira na ang original copy gitsang aton nga birth kung makita ninyo ang aton nga certificate of live birth nga ara sa LCR is ang puti nga may borders nga green na siya ma'am or pink for marriage and black for that. Tapos, dira na siyang original copy. So, ang isa ka tao nga magparehistro dito na siya gapasa sang iyang requirements. And si LCR ang gakip sang record sang original copies ina ma'am. And then, gina-process, gina-forward or ginapasa na sang LCR sa PSA. And then, si PSA ang gakip sang database naman sang aton nga mga civil registry documents. And kami ang ga-issue sang aton nga SECPA or security paper or mga authenticated copies na ginsa aton nga birth certificate.
0: Kag subong ma'am, anong mga programa ninyo nga ginahimo para mabuligan ang mga abyan naton sa mga labi na gid sa mga layo ublang nga area, isolated or disadvantaged areas. Labi na gid makakuha sila sang proper civil registration documents.
1: So, amo na siya ma'am ang gin-mention namon earlier ang Birth Registration Assistance Project nato, no? So, ini ga-partner kami ni with the LCR and then the LGU para madala ni siya ang libre nga pagpa-register sang aton nga mga kasimanwa. And aside from that, continually si PSA gahatag man gapangita man pamaagi kung paano mas mapahapos kag mas mapadasig ang aton nga registration. So, that is why may ara kita subong sang APCAS kag sang premium annotation. And at the same time may ara kita subong nga gina implement naman nga ECRVS. So ang ECRVS na siya ma'am, though same na siya registration sa birth, digital na siya. So subong hindi pa niya siya fully implemented gid diri sa province naton, and ang naga ECRVS lang gid is ang Victoria City pa lang. So automated na ang ilang registration sa birth. So halin sa birthing facility, ipasa na lang na diretso-diretso. So no need na nga magbalik-balik ang ating mga kasimanwa. Diretso na siya sa from the birthing facility, madiretso na siya sa LCR, and then si LCR ay diretso na sa PSA. Digital na niya ang mga transactions naton.
0: So but silingon gali ma, may ara gig kamuyang mga project or programs nga intended no sa mga lagyo nga lugar. Kag so far ma'am di na kamo nakadabot or
1: sa tanan na labot na pero so far ma'am kay ang ginobra ni binamon ma'am usually is ginatay up gid ni siya namon with the LCR kag mga service caravans bala naton ma'am. So usually ang arada sa mga service caravans naton ang LCR, ang mga BRAC coordinators naton, ang national ID, and may cases nga may nagaupod man nga from other agencies like ang sa local health offices nila kag may mga ano man may man times nga ang ara man ang DSWT. So with this, through the service caravans, nga ginapa ano man sang aton nga tagsa-tagsa nga mga local government units, nagakalabot naman ang mga lagyo nga mga area. So so far ang naupdan ko ang pinakalayo ang sa Sitio Manara sa Cadiz, and then may arma kita one time dito sa may Sitio Tiki sa Himamaylan. So damo kit kita nga na pang reach na. Amat-amat lang pero at least we are making steps.
2: Ang sa Manara na siya actually mga IPs na to, indigenous people sa Sitio Tiki IPs.
1: Same man, IPs man.
2: So hindi lang limited ang amon nga services sa mga people pati sa mga indigenous peoples.
0: Kag labi na gid no nga importante gid nga madabot gina sila sang mga programa sang government nato no. Salamat din sa nang update ma'am. Kag since nga may amo kamo sina gali nga mga services, basi may nagapamati dira subong ma'am nga mga companies or mga private organizations nga gusto mag-tap sa inyo to do no sang mga services nga ginahimo ninyo, paano sila makapartner sa inyo ma'am?
1: Maka-partner sila actually ma'am through ano lang, letter lang gid siya ma'am, letter request lang sila sa amon office sa PSA Negros Occidental or sa amon yung regional office sa PSA Negros Island Region. Usually bi ma'am we have this subong may area kami sang mobile services nga gina-offer. So these mobile services for national ID ni siya and for civil registration naton. So may area kita ginatawag nga mobile outlet or civil registration services mobile outlet na siya. So same gid ni siyang services niya sa mga PSA outlets naton for civil registration. So kung ga-request sila mga birth certificate, ma-request sila sa ilang marriage and death documents, ara na siya ang amon nga team ready to provide. Of course with a fee man. So same lang gid na siya, do bali ang PSA office nga gindala lang sa inyo nga barangay.
0: Oo,
1: do ka man na siya. So kung may kita nga mga LGUs nga would like to partner with the PSA and mga private
2: or some private establishments ang gusto nila.
1: Pwede gid ka open gid kami actually kay it's one way for us to reach man ang aton mga kasimanwa. So amo na nang letter request lang sila and then i-approve lang na siya sang amon nga regional director and provincial head if may available nga mga schedule.
2: Ang CRS Mobile nga gina-mention ni Ms. Ira, no, this includes on-the-spot printing, gid siya, ma'am.
0: Wow!
2: Like,
0: libre na papel,
2: siya
0: no?
2: Kaprint, kaprint sa SECPA paper sa aton nga civil registry documents, no? So, amon siya kambal nga ang amon nga CRS outlet dito sa amon office, ang ginakuhaan na bala birth, marriage, death, ginadala na siya namon mobile sa kung sino man ang maka-request. So, pwede gid sila yaka avail sa services sa printing namon sa amon civil registry documents.
0: O ka namin, gid ma'am, no? Kadamo, pagig kami sang gusto ipamangkot, pero nagahinga po sa aton ng oras. Ang mayari lang kita diri ng update si Ma'am Jean Suspend Bangkog. Mayara subong one time, big time sa Bago. Namin na subong ang program sang PSA. Familiar, makamusin
1: yes,
0: ni ma'am.
1: Ma'am.
0: Mga taga Bago City, good morning.
1: Mayong aga. Actually, ma'am, may ara kita subong sa National ID. Amo na siya ang one time, big time. Mm-hmm. Go-partner kita with the Department of Social Welfare and Development sa DSWT para maka-register kita sa mga kasimanwan natin nga nakaupod sa mga mga social government programs like ang mga 4Ps natin, yung mga beneficiaries, ang mga taga-Sokpen, and ang mga uplift natin. So, part sa requirement nila, subong, is ang national ID. So, si PSA, nag-partner kami with the DSWT, kag ang local government units natin, nga dalon si national ID para hindi na sila magkadto sa PSA office, nga lagyo bala sa ila. So, that is why, nag-partner kami kung diin may sang validation or verification si DSWD or si PSA. So, in case nga wala sila national ID or wala pa sila nakaparehistro sa national ID, may ready nga team si PSA nga para mag-provide sa national ID services natin.
0: Wow, no? Sa mga wala pa national ID, ulatan nyo lang dito sa inyong mobile service ang aton nga PSA. Pero, syempre, with the initiative man sa inyo LGU mga abya no kag i-follow up nyo lang pero pwede sila i-follow up sa national ID sa inyo office.
1: Yes ma'am, open ang amon nyo office para sa mga concerns nila or magparegister sila or mag-avail sila sa national ID services Monday to Friday 8 to 5 p.m. and then kung gusto nila kung galagaw sila no may ara lamang kayo sa malls, sa malls ang 888 sa GT 888 mall no may ara kita Monday to Saturday kita dito same time.
0: Din dampid, ma'am.
1: There is a may second new, floor.
2: New building.
1: Sa new building.
0: Floor.
1: May ara, that's sila sa government services hub. Uh-huh. And then, may ara, magkita sa SM and Ayala every Saturday sa na siya during mall hours, no? And then, every Saturday sa na sila sa pangitaon lang nila ang Beso or ang Bacolod Express Services Office.
0: Oo. Kag, salamat kasi no, last ang inyo nga mensahe na lang sa mga binaton nga may mga concerns or even yung wala na register or may need sila sa inyo nga service ma'am for civil registration ano inyo nga message ma'am.
2: Sa tanan nga mga kaabyanan nato no nga may ara concerns for civil registry documents or any PSA services ma'am you can call us at our telephone number at 435-5385 or kung specifically for civil registration, you can call our CRS outlet at 708-1323 and then you can like and share us like our Facebook page at Philippine Statistics Authority Negros Occidental for the latest updates among events aton nga mga latest announcements direct ana namon tanan ginapost and updated na siya kung may ara kami may mga happenings and events all over the province of Negros Occidental.
0: Mm-hmm. Wow, salamat gid ma'am Ana Carmela Gamilla kag kayo ma'am Ira de la Banda no sa inyong time kag of course sa mga mapuslanon nga mga information na updates from PSA nga gin-share ninyo sa amon today dako gini nga bulig bala ma'am no and may mga contact number nato sila ang gin-mention kagina abyan pwede nyo gid ma-review ang aton nga Facebook live abyan ko para makakatch up kamo sa mga bag-o lang dira nakapamati. So, madam, ugin nga salamat man. Ma'am, mabuhay no ang PSA. And daso naman, abyan. next month siguro or sa October na no, makabalik diri sila ni ma'am sa aton. So, salamat gid ma'am.
2: Thank you. Agaliwat.
0: Kag salamat gid kay nung Bonard Jewel sa control kag sa aton nga transmitter site dira sa Talok mga guardian nato dira salamat gid kag sa imo man abyan no tutok lang sa kapanimalay mo with Chester after sang aton nga program and for the rest of the program sa sining nga adlaw kag karon sa gabi abyan happy weekend happy long weekend gid sa imo enjoy the day God bless you bye bye
2: thank you.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Good morning once again, and welcome to Legacy Leaders, our weekly conversation about father, faith, character, and the kind of legacy we are leaving for the next generation. Maayong aga sa atong mga manugpalamati. Kag ini sa liwat ang inyong abyan, si Chester Elias. And pila naman kita kasi manang nagawaragwag, nagapalayag sa kahanginan sining aton yung programa, bagong programa naton sa Kapanimalay. Kag once again, nagapasalamat ako sa padayon ninyo nga pag-upod sa akon. And today, I want to begin with a question sa aton dira nga mga fellow tatay, mga amay sampuloyan. Kag ang pamangkot nga luyag na kon ihaboy sa inyo sininga aga bago kita karon magbalik, amuning aton nga pag-istoryahan. A simple question. Kung tanawin natin doon kasimple lang mga pamangkot. A question. And sinobala ang nagpadako sa ato niyang mga kabataan? Who is raising our children? Kung tanawin natin, simple lang man na. At siyempre, ang sabat sa kadamaan, siguro siyempre, kita nga mga ginikanan, ang nagpadako, ang nagtatap sa aton kabataan. We are the ones raising our children. But of course, hindi ko yung mag-disagree sina. But if we are honest, the answer today is more complicated. Our children are being raised not only by their parents. We are being influenced by so many factors. Our children are being influenced by the school, arang eskwelahan, ara ang mga friends, ara ang ilang komunidad. We have the television, we have the social media, online games, YouTube, celebrities, influencers, kadamo sa naga-impluensya sa aton yung mga kabataan. And sometimes even the complete strangers on the internet, makita silang vlog dira, hindi nila kilala ang vlogger. Kung ma-click nila ina, bisan hindi pa na nila kilala kung kaisa, ma-impluensyahan sila sa kung ano-ano ang ginapangtudlo sa internet. And recently, mga abyan, what is alarming, because we've been confronted with so many disturbing reminders of what can something goes, of what can happen. What can happen when something goes terribly wrong in the lives of young people. We've seen tragic school violence, kadamo sa mga violence, no? Shooting incidents like Ateneo de Zamboanga University, where a student killed another student before taking his own life. May ara man dito sa Tacloban, if you remember. And because of this, naalarma, nauyog ang aton yung gobyerno, ang mga ginikanan, yaka-alarma. And people are asking, what is happening to our young people? Ang kukaisa, ginabasol naton ang mga young people naton nga lainagidya ang young people subong. But you know what? When something like this happens, we understandably look for something to blame. Kapangita kita sang balasulon. Sin o gibala ang may sala sini? Ang iban ginabasol, sala na sang internet, sala sang video games, sala sang mga bullies sa eskwelahan, sala sang mental health. Is it the availability of weapons? Is it the failure of schools? Or is it the failure of government? Ini nga mga palamangkotanon, these are valid questions and they deserve serious consideration. But today, I want us to ask another question. Aton pamangkoton mga abyan, labi na gid sa mga tatay nga nagapamati sa atong mga puloy-an. What are we doing at home? Ano ba lang ginihimo naton sa sulod sang aton puloy-an to form the character of the next generation? Because we can change laws, ang mga layiya hapus lang niya iilisan, ibag-ohon. We can regulate technology. Pwede ya sa balaya, maiban ko yung kilala ang maginikanan nga wala sila yung wifi sa sulod sa puloy-an. Wala sila yung cellphone sa mga kabataan. Yes, pwede na. We can do that. We can restrict access. Pwede natin bawalan aton kabataan. But here, listen. Character has to be cultivated. And that's what we're going to talk about today. Hindi buot silingon nga kung wala na cellphone ang mga kabataan, automatically, mangin manami na ang ilang karakter. Hindi buot silingon na kung may lahi na kita nga nagaban sa social media, do you think we can say nga, ay, waay na social media, mangin manami na ang batasan sa akon mga kabataan? Is it automatic? Amo ini ang aton yung mga palamangkotanon nga pag-asabton karon sa aton nga pagbalik. So kung may mga comments ka mo, may mga recommendations, suggestions, may mga palamangkotanon, I invite our friends, our listeners to share, to comment diri sa aton nga comment section sa atong live stream sa 1233 Radio DYVS. Pero anti sina mga abyan, bago kita magbalik karon, aton ani pamatian si Miss Bing Aledron no, sa iyang lifestyle segment. Kag mga balik kita, stay tuned, invite your fellow fathers, invite parents, invite children to listen and to tune in sa sininga programa. Magabalik ang kapanimalay.

0: Mayong aga. Magandang umaga po. Good morning, people of God. Miss Bing Aladron here for Lifestyle. Wow! Last Friday of August! Nagatika na bala si Jose Marichan sa pertahan. Cause you know, in 3 days, you will hear him sing his Christmas songs once again. But syempre, kitaya, tapuson tayaanay ang August. And today, we will talk about ang aton balang ginasakuan sa mga eskwilahan subong, no? Ang buwan ng wika na. So, nga may buwan ng wika, no? Paano ini siya nag-umpisa? Ari, tagaanta ka mo mga kapanimalay sang short balaiyang timeline. It started during the Commonwealth era, no? 1935 to 1937. At the time, ang aton na presidente, si Manuel L. Quezon. And he pushed for a wikang pambansa, no? And, you know, the National Language Institute nag-recommend sila nga Tagalog ang basis sang aton iya nga wikang pambansa. And that's why nga si Manuel Quezon was known as the father of wikang pambansa because of that. Okay, so pagka 1946, then President Sergio Osmeña, gin-start niya naman ang linggo ng wika. Ginbutang niya nga March 27 to April 2 para nga ang iya nga last day will coincide with the birthday of Francisco Balagtas. Kilala niyo pa si Francisco Balagtas, mga kapanimalay, the father of Balagtasan, no? And he was a poet, he was the author of Florante at Laura. Wow! Kabay pa nga ang aton nga mga kabataan bala, ang next generation, no? Familiar panitani sa ila ang Florante at Laura because this is a very good book. So, kinahanglan nga iistorya taman ni bala sa ila, ah. And then anyway, back to the timeline, sang 1954, si Ramon Magsaysay naman ng aton iyang presidente, no? Ang presidente sang Pilipinas. Ginbalhin niya ang linggo ng wika from March 27 to April 2, no? Ginbalhin niya to August 13 until August 19. Para naman nga maka-join ang mga eskwilahan sa celebration. Kag August 19 ang ending tungod kay birthday ina siya ni ex or the former president Manuel Quezon, no? Ngati syempre ang ginatawag sa iya ama ng wikang pambansa. Okay, moving forward, 1997, sang si Fidel Ramos naman ang presidente sang Pilipinas, gin-expand niya na sa bilog nga bulan sang Agosto ang celebration. Amo na ang gina-observe naton asta subong. Sang una, linggo ng wika, no, from March 27 to April 2nd, and then nangin linggo ng wika ang August 13 to August 19. But sang 1997, nangin buwan ng wika ang August. So, ari, question. Nga nga dapat may buwan ng wika, amo na iyang pamangkot, no? Nga nga kinahanglan gid nga may buwan ng wika, ano gid ayhan ang purpose sang buwan ng wika? Ang pinakasimple dira iyang explanation is, no, maayo gid nga may buwan ng wika para nga kita nga mga Pinoy palanggaon ta gid ang aton iyang lingwahe, pati na of course ang aton iyang kultura, no? Kay amoni ang naga-unite sa aton. Halimbawa, ikaw isa ka Ilonggo, malakat ka sa Manila, tapos may mabatian ka to nga nagahambal sang Ilonggo, ay kanami sang Batsyagon, kay may nakita kabalayang imo yung kasimanwa, no? And before you know it, gali, nag-close na kamuya tungod kay nakahatag siya sang sense of belonging. Inatungod kay nabatian mo ang lingwahe nga ginahambalya. Amo man na, magkadto ka abi sa ibang nga lugar. Example, kadto ka sa abroad. Dayon, may mabatian ka nga nagahambal sang Tagalog or may nagahambal sang Ilonggo gihapon, no? Kay ikaw Ilonggo ka. Ano ang dason sina nga Batsyagone mo? Sometimes gahambal ka ginadayon. Uy, kabayan! Nan, bow, may nasumalang ka naman nga kaibigan mo, no? Nga kabayan mo. And amo na ang ginahambal ko balaya nga nagadevelop ang aton yang sense of belonging. Though isa kita iaya ka community, amo na iaya ang nami nga may ara kita iya nga lingwahe nga maka-identify sa aton iya as a Pilipino. Ang dugang pagid nga tuyo sang aton iya nga buwan ng wika ay para nga mapasanyog naton kag maproteksyonan ang aton iya nga lingwahe nga hindi madula o kun mapatay. Kay balaan mo mga kapanimalay, damo na sang mga lingwahe nga nagakadula ay tungod nga waay ginagamit. So ang aton iya nga himuon, ang aton iya nga dapat kidiya nga himuon nga tudloan ta ang aton mga kabataan, gamiton naton ang aton nga lingwahe sa balay, kasimbahan, sa eskwelahan, sa opisina, kag kun sa diin-diin pa, ino, kinahanglan nga gamiton tagid ang aton iya nga indigenous nga language nga ginasiling naton. Ang kaladlawan subong balakay ang aton mga kabataan abaw ka mga sagad sa English, no? Naanad na sila iya sa English tungod bala sang mga TV, tungod bala sang mga gadgets. Kagdason, nagakalipat na sila iya sang aton gidiya nga lingwahe. Ang mga kabataan, ang ila ibala iya nga mga difficult nga subjects ko, no, kung ara sila sa eskwelahan, Pilipino na. Inatungod kay huay na naton ginatutukan, huay na naton ginahatag sa ila balaya kung daw ano ka-importante ang aton gidiya nga lingwahe, no? So dapat intentional ang pagtudlo ta sa aton yung mga kabataan. Pareho bala kay halimbawa lang, no, kay Alex Ayala, ayabaw Alex Ayala naman liwat, no, sobra na siya sa 7 katuig nga waay naga-star dire sa Pilipinas. Pero sagad-sagad man siya gihapon mag-Pilipino, sagad-sagad man siya gihapon iya mag-Tagalog. Inatungod kay ginahungod niya gid nga praktison ang iya nga Tagalog. Nagalantaw siya sang mga Tagalog na teleserye, nagapamati siya sa OPM, ang original Filipino music bala, no? Nagabasa siya sa mga Tagalog na libro, kag mga nobela, no? Intentional gid ang iya nga pagtuon sang Filipino language. Siyempre, kung may mga masumalang siya o may makilala siya nga Pinoy, nagatagalog gid siya yaya, kaginakahidlaw gid siya yaya maghambal, mag-converse gid siya balaya, no? Nga nag-istoryahan na gid yaya sang Tagalog na. So, amuna siya. Anyway, ari ay, isa pagid ka fact, no, about languages or ang aton iyang lingwahe. Mga kapanimalay, kabalo bala ka mo nga as of 2026, around 7,170 ang buhi nga lingwahe nga ara sa bilog nga kalibutan subong. Ang UNESCO nga data, nagasiling sila nga out of 8,324 languages ang una, no? Ang lingwahe, pati na ina ang sign language, naga mga kapin sa 7,000 pa ang ginagamit subong. Ay, ano ang natabo sa iban? nagkaladula o nagkalamatay kay waay na ginagamit. Ang iban wala naman sang may magamit. Ang iba na dula tungod sa mga colonialism, ang iba na dula tungod sa mga empires, no? Ang iban kay waay na ginatudlo sa mga bata, ti kundi nadula na kaway na sang may nagagamit. Ah, kagkadamo pagin sang iba niya nga rason. Ti kita iya pabayaan ta lang ang aton iya lingwahe madula man. Ay, hindi gidya, no? Hindi gidya. Okay, ari pagid ang isa mga kapanimalay. Kung sa bilog ng kalibutan, may ara kita nga sobra sa 7,000 ka lingwahe nga ginagamit. Diri iya sa Pilipinas, may ara man kita iya nga 175 nga living indigenous languages na. Wailabot sang aton iya nga 175 ka lingwahe, may ara pagikita iya nga dialect, no? Ang aton iya nga dialect diri iya sa Pilipinas masobra sa 500 ka dialects. Kasadya lang. No, ano ang diferensya sang lingwahe kag sang dialect? Ano ang kinalain sa maghambal kang language kag sang dialect, no? Ari ay ang language iya mga kapanimalay, isa gid ina siya ka bilog nga sistema. May hambal, may sulat, may iya siya iya nga grammar, may iya siya iya nga vocabulary, may ara siya iya nga identity kag ginatun-an, no, para nga maintindihan mo. No, example, ang Ilonggo nga language, ang Chabacano nga language, ang Cebuano nga language, no, ang Ilocano nga language, no, mga separado gid ni sila iya nga mga lingwahe, pero kinahanglan nga tun-an mo para nga maintindihan mo kag makahambal ka. So kun outside naman abiya sang Pinas, no, pareho na siya sang English, sang Spanish, sang French, sang German, sang Japanese, no? Ini nga mga languages kinahanglan gid nga tun-an mo para nga maintindihan mo kag makahambal ka. Ang dialect naman may variation lang na ina siya sang isa ka lingwahe. Pareho bala sang pamilya pero lain lang ang word sometimes, lain lang ang accent sometimes, lain ang pronunciation, no, lain ang diction. So, kung maghambal ka nga, kung gusto mo i-differentiate ang language kag ang dialect, paminsaron ta lang ang language daw isa kabalay nga lain-lain ang design, lain-lain ang foundation, lain-lain ang atop, no? So maka-stand alone na iyaya, no? Deson, ang dialect naman, amuni ang mga kwarto sa sulod sa isa kabalay. Kada kwarto, lain perhaps ang design, lain perhaps ang mga gamit nga ara dira, pero isa lang sila iya ka atop na. So, example sa Panay, no? Nagaintindihan, nay manada sila, no? Kay puro mga Ilonggo, pero may mga karaya, kaglain-lain ang ila iya nga mga intonation, no? Lain ang intonation sa taga Santa Barbara, lain ang mga wording sa mga taga Barotac, mga taga Pase, no? Mga taga Antique, pero Ilonggo na siya ya. Ang sa Luzon, no? Puro na sila Tagalog, pero Batanggin yung nga Tagalog, Bulacan yung nga Tagalog, or Manila nga Tagalog. So, amuna siya ang ginahambal bala nato, no, nga sa Pilipinas, iya, ka-unique iya sa ato, no. Damo kita lingwahe, damo man kita iya nga, damo man kita iya nga dialect. So, te, matingala ka pa nga may pambansang wika, kag amuna iya ang Pilipino nga ginatudlo sa school, no, may grammar nga iya ang aton iya nga pambansang wika. So liwaton ko ang buwan ng wika nga main goal is para nga mapasidunggan naton, mapauswag naton, no, kag maproteksyonan ang Pilipino nga lingwahe. So ang tema sang 2026, wika ng pagkakaisa, wika ng pag-asa. So hindi lang ini siya para sa Pilipino nga subject sa eskwelahan, para ini siya nga makasiling ka nga Pinoy ako. Kag ginahanglan gid nga i-learn naton ang paghambal sang aton iya nga lingwahe. This is Miss Bing Aladron saying continue to smile because God loves you.
1: Karapatan naming mga bata ang mabigyan ng sapat na edukasyon. Mag-aral ng mabuti, pumasok sa tamang oras at gumawa ng mga takdang aralin. Mapaunlad ang aming kasanayan at gamitin ng lubos ang angking talino at galing sa mabuting paraan.
2: Ngayon, isa na akong teacher.
3: Ako na ang resident doctor sa aming lugar.
4: Naglilingkod ako bilang isang mayor.
5: Panahon na upang kami naman ay mapakinggan.
6: Itaguyod ang makabatang pamayanan para sa isang magandang kinabukasan.
7: Nagabalik ang Kapanimalay. Ini once again ng inyong abyan si Chester Elias. Kag aton ginistoryahan mga abyan, no? Ang aton yung topiko, actually, yung titulo sa aton yung segment.

bully, may ara gijakasong nagapang luthang gid iya nga mga kabataan. Kay ginabasol nato ang madamo nga mga impluwensya kaangay sang social media, games, kag kung ano pa dira. But you know what? There is something very understandable happening whenever society faces a crisis. We look for something we can control. Amo na ginapangita nato, amo na ginahimo sa bungsong gobyerno. May mga gina-blame kita kag ang solusyon nga makita naton kung ano lang ang kaya ang masarangan i-control. And right now, one of the things being discussed is greater restriction of our children's access to social media and online games. Amo na, no, may mga fake news pagani kita makita subong sa Facebook nga kuno ginaprubahan na sang presidente ang pagdumili sa social media. Pero hindi pa mga abiyan, wala pa sang amuna nga layi. Ginapanumdom pa lang, ginaistorya-istoryahan pa lang. In fact, may mga proposals man kita sa Congress to ban social media and online gaming for children under 13 and regulate access for teenagers from 14 to 17. Kagkadamo sa mga panawagan for restrictions and potential bans on violent online games. Pero sa amon sa una bala, ang mga violent games bala, hindi na ibag-o sa aton. Sa una pa lang niya, si Bonner dya, ka-relate giniya sa una, paborito na mo, so na Mortal Kombat niya mo. Dinumaan. Bayulente man to katama, ti, pero nagdalag ko man kami nga wala kami kapang liab. Bambut lang sinisiyo, kami naliab na nisa. Pero, but you know what, I understand why people are proposing these measures. There are genuine dangers online. Tutod na iya. Wala na ako na ginadeny, no nga. May dangers gid, may pagpamahog gid iya sa mga online games. In fact, ang internet alone is a dangerous place. We have to accept it. Sa internet may ara dira sa mga scams, pornography, cyberbullying, predators, violent materials, fake news, misinformation, and even addictive forms of entertainment. Kagita nga mga ginikanan, should not be naive about that. Dapat mahibaluan naton ina. Let's accept that delikado ang online nga atmosphere or environment. Kagang aton yung gobyerno has a legitimate role in protecting children. Technology companies also have responsibilities. Now, we don't deny that. May responsibilidad ang technological companies. But here's where I think we need to be careful. A ban, remember this, a ban is not a substitute for parenting. Okay? Ang pagdumili sining mga materials online o kung saan sining mga impluensya sa internet, cellphone, o kung ano man dira, hindi na iya substitute, hindi niya mabayluhan sina ang eksakto nga pagpadako sa kabataan o kung what we call intentional parenting. We cannot simply remove social media and assume that we have solved the problem. Do you think so? Kung madayon ina nga lahing hindi na pwede magamit Facebook o kung ano dira, TikTok mga kabataan, do you think the solution, the problem is already solved? We cannot remove an online game and assume that we've created character. Okay, kay waay na online game, may karakter na nga manami amon kabataan. Is that so? Because if the problem is ultimately about character, then removing one source of influence does not automatically produce good character. Remember that. Let me give you an example. Suppose, kwaon nimo ang cellphone sang imong anak. Okay, hindi na pagtagaan cellphone. Pero wala kita nagatudlo sang self-control. Mangita man na giyapon sang pamaagi nga maka-access sa internet. What happens when they eventually get their cell phones back? Suppose you prevent your child from playing violent game. Bawal magampang sining mga violent game. Bawalan nato naton kabataan. Pero wala naton sila ginatudloan kung paano mag-deal sang ginatawag nga anger. Why naton sila ginatudloan sang anger management? Pero why naton sila ginapahampang sang mga violent games? What happens when they encounter real conflict in real life sa ulihi? No? Suppose you restrict social media. Bawal mag-Facebook, bawal mag-TikTok, but you never teach your child how to deal with envy, rejection, pride, temptation, or peer pressure. Why tuod naga-Facebook? Wala tuod sa makitaan ng mga makahilisaan, ng mga...

0: reels dira. Pero wala na ton sila natudloan kung paano mangin kontento sa kabuhi, no? Grabing ang envy subong. Envy, makita ka sa Facebook nga amuning uso subong, dapat may ara ka man. Bisan wala pa ng Facebook sa una nga panahon, may makitaan ko sa piyakbalay nga mas nami nga salakyan. Wow! Bisan wala kwarta, bakal kagid. Because the grass is always greener on the other side of the fence. It's not about social media, my friends. What happens when those things come through another door? Bisan sarad anaton ina mga abyan ng internet, may ara ginaiya mga lutsan ini nga mga impluensya. And so we have to realize that the problem is not only what enters the child's eye. The deeper question is this: what has been formed in the child's heart? Hindi kung ano ang makita isang bata, ano bala ang ara sa iya tagipusoon? That is the question. This is why parenting cannot simply be about controlling the environment. Of course, parents, we should set boundaries. A father should know what his children are watching. Ara na iya, that's given. We should know who they're talking to. He should set appropriate limits on screen time. He should teach them online safety. He should not simply hand a child a smartphone and say, okay, ko na bahala, no? But you know what? Boundaries are not enough. Kulang ang boundaries, mga abyan. Boundaries without formation are insufficient. Bisan ano pa na ang dumili naton, bisan ano pa na ang layi, bawal social media, bawal cellphone, bawal TV, bawal radio, tanan na lang, puro bawal. That is not enough kung wala sang ginatawag na intentional formation of character. Because eventually, bisan taguon mo na ang imong, ang aton nga bata, taguon na ton dito sa bukid kita maistar, ermitanyo kita. Pero pag dako sina sa aton ng mga kabataan, maiskwela man agyapon college, makadto man agyapon sa isa ka universidad niya kung sa diin makibot siya lain ang kultura, arang impluensya, mamanul-manul na sila. Eventually, they will leave the house. Eventually, we are no longer standing beside them. And when that happens, what will guide them? That is the question. Kung ma-expose sila sa sining nga mga butang, kung puro na lang restrictions ang aton nga ginatudlo sa ila, kung ma-expose sila sa mga butang nga ginabawal naton sa ila, ano ang ilang response? What will be their attitude? And so balik kita sa aton nga main verse sa tong pila na ka-Biyernes nga aton nga ginabasa, no? Memorize na naton inik, no? Balik-balik ini. Train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Wala diragin sulat mga abyan. Wala diragin butang control the child. It doesn't say protect the child and shield the child from everything. Amuna dayon yung ato niya nga gusto, no? O bro, no? Bawalan, dumilian, tagaan sa mga rules and regulation. Pero ang gintudlo dira sa aton sa Biblia, sa Proverbs 22 verse 6, train, equip. Training means developing something inside the person. A father trains a child to tell the truth, to control his desires, to respect others, to keep promises, to work hard, to take responsibility, to resist temptation, to treat people with dignity, to handle money wisely, to serve others, to seek God. Initanan, training dapat kita, dapat yung mga amay, ang gatudlo sa aton yung mga kabataan. Hindi puro restriction, hindi puro bawal ini, bawal ina. Dapat proactive kita sa pag-train, sa pag-equip sa aton yung mga kabataan. Those qualities don't come from a government regulation. Bisan ano pa na ang mga layi, idumili ang Facebook, idumili ang TikTok, social media, online gaming. Kung kita wala, kita gatudlo sa sininga mga butang, positive reinforcement sa ilang character, then that is useless. They are cultivated through years of intentional parenting. Hindi na yung madala sa isa lang kalayi nga kung maaprubahan sang presidente ang luya gid sang iba nga maginikanan nga idumili ang social media. Abi naton, okay na. Why na social media? May law. Okay na, safe na kung kabataan. No, no, no. Hindi na pwede mahitabo. It doesn't happen overnight. And you know what? It brings us to something much bigger. when we look at the problems we have in our country, we have corruption, we have dishonesty, we have vote buying, we have fraud, we have scams, we have abuse of authority, people finding ways around the law, and yes, poverty. We often ask, the question, what is wrong with our government? Pirmi natong ginabaso ng gobyerno, we ask, what is wrong with our institutions? Those are legitimate questions, by the way. But we ask, perhaps we need also to ask, what kind of people are entering those institutions? Ano ba lang ang mga tao, ano ba lang ang mga persona ang nagapadalagan sininga mga institusyon? Because government does not manufacture character. Remember that. Government does not manufacture character. Government reveals the character of the people who operate it. Hindi po silingon kay ara ka na sa gobyerno, nami ng imo karakter. Dira matistingan kung ano nga karakter may ara ka antes ka nagsulod sa gobyerno. Amo na iya. Amo na akong kaisa. Ginabasol nato ng gobyerno, corrupt na gid ang gobyerno ta. Because corrupt nga daan ang mga tao antes sila nagsulod sa gobyerno. Hindi niya pwede nga pagsulod mo sa gobyerno, dira ka lamang corrupt. Because without proper character, without properly trained about integrity, about truthfulness, about honesty, bisan diin kabutang sa gobyerno, sa SK, sa barangay, sa negosyo, corrupt kagidiyagyapon. Again, this is not to criticize our listeners. This is a reminder, no, that we have to intentionally teach our children to develop a character na kinahanglan nila sa ilang mga palaabuton. My friends, a dishonest person does not suddenly become honest simply because you put him in a government office. A person who has learned to cheat in school may eventually learn to cheat in business. Ang aton yung mga kabataan nga ginanormalize naton ang ilang habit of cheating, wala naton sila ginatudloan how to become honest, ayhan ang kabataan naton nag-struggle sa mathematics. Imbis nga ituloan naton sila or maybe comfort them kung nabuo ilang grade, okay lang na anak, hindi man nagid amon na ang amon nga basihan sa pagpalangga sa imo kung perfect ang score mo o kung failure ang imong score. We understand, dapat amon na, no? Pero ang iba niya, bigina pressure gid, dapat amon yung score mo. Kung kaisa gaka-pressure ang bata, pagkadto sa classroom, cheating. Di ba? Kung kaisa ang cheating normalized, no? Mag-istoryahan na ang mga estudyante nga nakagraduate na. Kakinadlo pa sa una, grabe ito mo cheating sa una. Yes, dalom chinilas. Doon nasadyahan pa kita. Kung kaisa kita man nga mga tatay, mga nanay, kita man ang otros, ang estudyante pa kita mag-cheat. And then makibot kita when there are cheating in the government, when we are normalizing it. My friends, a person who learned that rules don't matter may eventually find ways around government regulations. So, ginanormalize naton ina nga okay lang nga magsupak kita sang layi, no? Kaisa ga-drive kita sang salakyan, pasensya gid sa maigo, no? Hindi niya pang basol. Pero nasubuan to kay isa, may makita ko nga nagamotor, mag-asawa. Sa tunga sa mag-asawa, may 1-year-old nga bata. Sa likod sang asawa, may ara pagid 3-years-old nga bata. Sa motor, apat sila tanan. Wala pa tanan helmet. No? Sorry sa mga maigo, ay hindi na akong tuyo nga masakitan o kung ma-offend. I understand poverty, mahal ang helmet. No? Pero kabalo naman kita nga bawali na sa layi. And our children, kung kaisa nagadako sila nga, ay okay lang gali magsupak sa layi in the name of poverty. Himuon talang rason nga pigado ang kabuhi. Okay lang. And then later on, kung ini nga mga kabataan, matagaan sang posisyon sa gobyerno, amo man ang ilang prinsipyo, okay lang magsupak sa layi. Kag matingala pa kita. And so my friends, this is why the fight for the future of our nation begins much earlier than elections. Hindi na iya masulbar sa election lang. It begins in the home. It begins in our intentional, nga pagtudlo, nga pag-train sa ato ng mga kabataan. Hindi lang sa pag-restrict, hindi lang sa pag-dumili sa kung ano dira nga mga makitaan sa social media. It requires a proactive role in equipping our children. Anyway, mga abiyan, no? So mga iban siguro, ginpatsyan ako nila sang radyo, dara. But you know what, no? Again, it's not our intention, no? As a father, madalo mang ako na concern man sa ako ni fellow fathers, isa sa mga handom na ako, nga ining pungsod naton, our nation will become a great nation again. Kag ang sabat, dara, ya, hindi yet sa paggulpi lang nga magnami na mag-honest ang gobyerno kon madula ining korupsyon, nagasugod ini sa aton kung paano naton ginatudloan ang mga future nga mga leaders ng aton gobyerno, amo ining aton yung mga kabataan. Kay kitaya nga henerasyon daw sa akon yung pagtulok daw wala na kita yung guri paglaom, kinadakan na naton ining mga gawi naton yung daw hindi na naton mabuyan. No, but may chance, may hope, may paglaom sa aton yung mga kabataan. Anyway, mag-break kita, anay. I hope, no, nga magabalik kita after pila ka seconds or minutes para sa ikadwa naton nga pag-istoryahan, anay. Magabalik ang Kapanimalay.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabati. Kabatid.

0: Nagabalik ang Kapanimalay, no? Salamat Gage sa madasing break. Nagtulon lang ko laway. Anyway, no? Malawig ining aton nga pag-istoryahan eh. Kaya mbal na akong gani, no? Hindi ini overnight nga masolusyonan. Dayon nato ng aton nga problema, mga byan. Bisan ano pada nga layi ang ma-aprobahan, mapirmahan, ma-promulgate. It all goes back, boils down to the character of the future generation. So if we can't simply ban our way out of these problems, hindi madala sa mga regulasyon, what do we do? Ano pala ang solusyon? Kaginisya, there's no simple solution. We go deeper. We move from merely controlling behavior to forming character. Hindi kita magsalig lang nga pag-control sa mga kabataan nga do puppet sila, okay na. We have to form the character. Kay kung kisaga ni inipaganing aton nga hunger for control, amo pa ni makaguba sa aton nga relasyon sa aton kabataan. No, kaysa naanad kita, do this, do that, kay ako ang tatay, ako ang may gahom. No? But then, the character is not formed. And this is where fathers have an enormous responsibility. Ano ginbutang ginsulat sa Ephesians chapter 6 verse 4, ikapila man akong suliton ining bersikulo. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Bring them up. Tatapon naton, ipadakoon naton, tudloan naton, disciple naton naton kabataan. The father is commanded to bring them up. The father is commanded to form them, to teach them, to discipline them, to instruct them. And that formation happens over years, hindi isa lang kaadlaw. Not through one big conversation, abi mo naka-istorya ka na sa bata, okay na. But through thousands of small conversations, small ones. For example, nung madakpan mong imo nga bata, nagbinutig, may kita nyo kaysa nga ng mga tatay, no? Mga young fathers, ginambala lang ang bata, ay, don't lie ah, bad na mag-lie ah. Abi natin, okay na. But you know what? We need to explain to our children why truth matters. Nga akinang lanon gid, nga magambal sang kamatuoran in black and white, in all transparency. Kung nag-cheat ang aton yung mga kabataan sa game, wow, no? Kung kaisabi naton sadya, ina, sa DYVS, sa una, permikidbi ng mga games kada biyernes, eh, dun, no, kung may harap mag-yapon na, no? Hampang kami mga binata, pambata, nga mga hampang. Tapos kung kaisabi naman, okay lang kung mag-cheat, mag-denaya sa game. Pero hindi gali na maayo mga byan. Kaya abi na, kung kaisa, gamay lang na nga mga butang, pero madala naton, ina, nga mga gawi. Kung mag-cheat aton kabataan, madakpan naton sa game, hindi lang yan aton dayon pag i-punish o kung pagpinahan dayon. But aside from that, we talk to them, tudloan naton sila sa ginatawag nga integridad. Integrity. We teach them integrity. And when your child becomes jealous, may mga panahon nga nag-jealous, gakahisa imong mga kabataan, yan, jealous of someone who has more, don't merely say, not enough to tell them, don't be jealous. Okay, isa muna, no? We teach them the value of contentment. Tudloan natin sila kung akinanglan sila makontento. When your child is bullied or mistreated, don't just merely teach them to fight back. Although, dumidyo mo namin man yung kaisa nga maka-fight back or maka-defend. Pero, you know, that's not enough nga amulan ng aton ginatudlo. Tudloan naton ang aton yung mga kabataan kung paano bala dapat sila mag-respond sa ginatawag naton nga injustice without becoming unjust themselves. When your child becomes angry, don't simply tell them, calm down. Kung kaisa mo na, hapos magambal, kalma dabla. Batudloan naton sila in a process kung paano bala mag-control sa ilang kaugalingon. You know, ang ako ni anak, nagmana ginaan sa akon when it comes to temper and tantrums. Grabe, no? Amo na sa una, sang gamay pa na siya, ginapanilahagan ko gina ang iyang mga response. For example, there was a time before mga 1-year-old pa lang siya, inibilang hampang sa mga bata nga may ginatangkas-tangkas nga tore, bla. Kag kung maugot sa gani, nga hindi iya mahimo, ginaguba iya dayon ang tore. Kag kung maginagisi sa nga papel kung hindi iya mahimong iya nga drawing. So ginimo na ako, istorya na ako sa, gintagaan ako siya sa papel nga mga scrap paper na, bla. Bako na si Ariho, gisiya o, to your heart's content, asa mo umpawan ka. Pagkadugay-dugay, okay naman na siya. Asa nga matuluan ang bata, nga nothing's wrong actually with anger as long as you can control your anger. Ang anger management is a skill, no? Ang problema lang kung dako kita, nga ginatudloan kita, nga hindi ka mga kibawal na. Kung the more we teach the child to suppress anger, the more it becomes a problem. Long-term ang problema sina mga abyan. And later on, it can affect them, makaresulta ina sa mga irreversible mental health challenges. And here's where fatherhood becomes connected to poverty. Kung kaisa, mo nang dako pagin na ginimo naton nga rason, ba ilang kami balaya kay pigado kami ya, mayo lang kamuya kay amo na pero may ginarason naton. But you know what? We need to be careful not to say that poverty is simply the result of bad parenting. Hindi man amuna, ah. Hindi man nga ang kapigaduhon resulta sang sala nga pag parenting. Poverty has many causes. We have economic conditions, inequality, lack of opportunity, we have education, geography, government policy, and many other factors. Ginabato na akong ina, madamo usang rason nga apigado ang mga tao. May at may mga pamilya, gidya nga wala na tagaan duta sa itong nagtagtaga na duta. Kami mga pamilya, gidya nga dako-dako, iktarya-iktarya ang gintagtag sa ilang duta sa itong panahon sa mga Espanyol kag sa Hapon. Now, but families can either reinforce destructive patterns or help break them. May duwa kita ka-response bilang mga ginikanan, bilang mga amay. I-reinforce bala naton ina nga destructive pattern sa poverty or buligan naton kabataan how to break them. And a father who teaches his children to work honestly, mga isa, no? Dapat tudloan naton mga kabataan. Work honestly, develop skills, save dira sa uko na magsupot ikaw kwartam. Avoid pagpangutang, avoid destructive debt, persevere, help others, value education, live with integrity. Kung kitaya, intentional nga nagatudlo sa ato niya mga kabataan, sang sining nga mga values, sang sining nga mga pagtudlo, we are giving them tools. Ginatagaan naton sila sang sandata o kung armas nga makabulig sa ila, combat o kung pakipagbato nila sa kapigaduhon. Pero kung kitaya, among klase nga amay o kung ginikanan na ginahimo permirason ng kapigaduhon, pigado kay tungod sa gobyerno, pigado kay amo gina iya, underprivileged kita, wala igatay kwartaya, sala ni anoda, sala ni amuna. Imbis nga buligan naton sila nga sa ulihi makatibawas, amo manggiapon, gabalik-balik ining pilosopiya nga hindi nagid sila iya mag-asenso sa kabuhi. And perhaps even more importantly, we fathers should teach our children that their circumstances do not determine their character. No? Ang ilang circumstance, ang aton circumstance, wala ina nag-determine o kung nag-pakita sa aton character. Hindi buot silingon na kung pigado, dishonest na. Hindi na tuod. Posible man nga pigado kita, pero honest kita ya. May ara man niya mga manggaranon nga nagmanggaranon man tungkod sang dishonesty. You may have very little and yet still be generous. You may have much and still be greedy. Awa na ang kaisa, no? Makilala kita nga damo na gani kwarta, greedy gyapon. Ganid. Iniblang puro kwarta, akon. May mga tao, gid ko yung kilala, yung may ginatawag. Wala sila gift of giving. Ano ila ya? They have the gift of receiving. Gusto lang nila yung makabaton sila. But you know what? When we teach our children nga hindi tungod nga pigado kita, hindi na kita pwede maging generous. Kung pigado kita, we still have to be generous. not only with money, generous with time, generous with our love, generous with our food, yung anong ara sa aton. Because character is not determined by your income. And this is why I want to challenge fathers today. Don't ask only, how can I help or how can I keep my child away from bad influences? Duha mo na pirmi ang aton pamangkot. Paano na ako napalayo ako ng mga kabataan sa impluensya? Pero, we have to ask this question, aring manaming ipamangkot ay, how am I preparing my child to face bad influences? Anong ginahimo na akon para mapreparar ang ako ng mga kabataan sa pag-atubang sining mga malain nga impluensya? Amuni ang manami nga kita nga mga amaya ginatudluan naton, gina-equip naton naton yung mga bata nga kabalo kita, nga bisan magwa sila sa kalibutan, pag-un sila, kag hindi sila mationg sining mga bad influence. Magtanaw sila sa Facebook, social media, kabalo sila kung anong ilang alikawan, may batian sila ng fake news, kabalo sila kung anong hindi nila pagpatihan, may makita sila ng pelikula, kabalo sila kung ano ang sala. Actually, nag-share ko lang sa inyo, nagtanaw kami nagligid Spider-Man, ang daan nga Spider-Man, nga part 1, ano? Upod sa akong anak. Kang isa sa mga na-realize ko, inigaling nubya ni Spider-Man nga si MJ, pasensya sa mga Spider-Man fans ha. Sa part 1 lang ni una-una, 2002 nga Spider-Man, hindi gali siya maayo nga ehemplo. So ginambal na akong sa ako, hindi siya maayo nga ehemplo nga ahaw, may nubyo siya, ginhalokan niya si Spider-Man. Klaro-klaro, we have to be strict about that, hindi na iakaladlawan. Right then, nagsaka ang dugo ko. Samtang gatanaw kami, hindi na eksakto. Gina-idolize, may mga posters nga kung diin nagasuli si Spider-Man, or nagakabit siya, ginhalokan siya ni MJ, ni Mary Jane. Pero sa sadtong scenario, sadtong nga scene, during that time, may nubyo pa to ang bayi, may nubyo pa si Mary Jane. So gina-explain ko, hindi gina, sala gina siya. Why dapat gina-normalize ina? Why dapat gina-patronize ina? No? Hindi dapat tularan. Dapat mo na, we prepare our children, kabalo sila nga, hindi tanan nga nami, nga ilagin na tanaw nga pelikula, nami na dayon. May mga malain, gihapon niya, dapat, they have to be warned. That's because someday, my friends, your child will have to make decisions without you. Kaya mo na pamangkot, ano ang ilang tindog kung wala na kita sa ilang kabuhi? Magagawa sila sa ato niyang puluyan, masubo man paminsaron, but again, that will happen. That is the kind of character that can change a family, eventually our community, and eventually a nation. Internal character, not external control. We're not teaching our children, don't do that because I will find out. We teach them, do not do that because it's wrong. We don't teach them, don't cheat because you'll get caught. Why not? Sila nga tudluan nga, hindi ka na mag-agi, kami enforcer. Tudloan naton sila, hindi ka mag-drive sa motor kung wala ka sang helmet kay supak ina sa layi. Amun aso makita naton may mga group chat pa ni mga motorista, no, ay may checkpoint amo ni. Ang mga wiristro hindi mag-agi. Oh, kakabalo kita kung wiristro dapat wala ginagamit ang motor. Kung wala lisensya dapat wala nag-drive. Amun na dapat ang ginatudlo naton sa aton nga mga kabataan. No, mga bayan, hindi na kita makapadugay pa, magabalik kita pagkatapos ang isa ka pahanumdom.
1: Ito po si Luisa Ampil, naghahatid ng isang mensaheng mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, to recharge and renew your spiritual walk.
2: As of April 7, 2020, ang coronavirus cases ay 1.4 million na sa buong mundo. 81,000 ang reported na namatay, while 301,471 naman ang nakarecover. Did you see the chances of recovery kung tinamaan ka ng virus? Mas mababa ang death count, so we know that kung naagapan, mas mabuti. Ngayong meron na tayong pag-asang narinig about the coronavirus death toll, kailangan pa ba nating matakot? Sa virus ba talaga tayo natatakot o sa effect ng virus tulad ng loss of job? Ang pagiging stuck sa ibang lugar at hindi nakakasama ang kani-kaniyang mga pamilya during the lockdown. No matter what, alam nating mahirap magkasakit lalo na sa panahon ngayon. Punong-puno na ang mga ospital dahil sa dami ng tinamaan ng coronavirus. Pagod na rin ang mga medical staff kahit papatuloy pa rin sila sa kanilang healthcare provision sa lahat. Ilan sa inyo ang nag-isip?
0: As we close today's episode of Legacy Leaders, let me leave you with this. My friends, you cannot legislate character into a child. Character has to be formed. Government can make laws, schools can make policies, technology companies can create restrictions, parents can establish boundaries, all of those things matter. But none of them can replace the father sitting across the table from his son. None of them can replace the father talking to his daughter about right and wrong. None of them can replace the father who says, "Isa ka amay nga naghambal sa sininga pamilya, we tell the truth only, nothing but the truth. Isa ka amay nga naghambal sa sininga pamilya, we keep our promises. Sa sininga pamilya, we do not take what doesn't belong to us. We respect people. In this family, we serve others. In this family, we follow Christ." That's the kind of leadership that our world needs today. And that's how character is formed. That is how legacy is built. So here's your challenge this week. Every week, may challenge kita mga abyan. Choose one character trait that you want your child to develop. And deliberately teach, itudlo naton ini sa aton yung mga kabataan through our own example. Don't just tell them, show them. For example, subong nga semana, abi, ang balong naton sa aton kagalingon. Subong nga semana, hindi nako mag-park sang salakyan sa mga lugar nga ginadumili ang parking. Kag samtang nag-drive ako, upod ang akon nga anak, itudlo na akon sa iya, ano ang rason na akon nga hindi na ako mag-park diri. Simple conversation, simple example, pero makabag-o ina, trust me, makabag-o ina sang prinsipyo, sa mga pagpati, kag sang values, sang aton nga mga kabataan. One trait every week. Because your child may forget one of your lectures, but they may remember for the rest of their lives what they saw their father do. Once again, my friends, thank you for joining me today on Legacy Leaders. Remember, we don't just raise children, we shape the next generation. God bless you and your family. See you next Friday.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: Madamo nga fake news ang nagalapta sa social media kag text messages. Bilang mga responsable nga pumuluyo, kita ang may responsibilidad na mahibal-an kag mamalikawan ang paglapta sa mga sala nga impormasyon. Ari ang pila ka tips nga makabulig para mahibal-an ang fake news. Una, hibalua ang ginhalinan. Kung hindi ininagikan sa mga credible source, base peke lang ini. Ikaduha, magpangita sang opisyal nga pagkumpirma. Antes mag-share, siguraduhon nga ang ina nga balita na verify sang mga masaligan nga sources. Ikatatlo, likawan ang sensational headlines. Kung ang balita sobra ka-shocking, o kung sobra ka maayo para mangin matuod, palihog maghatag sang tion nga i-verify ini. Ikaapat, tanawa ang petsa kag konteksto. May mga fake news nga nagagamit sang mga daan nga picture, o kung daan nga video agud maghatag sang sala nga ideya. Siguraduha nga ang impormasyon up to date. Magpabilin nga updated. Padayon lang sa pagpamati sa 1233 Radyo TYVS.
1: Sa tagsa kapag-ulan, ginapahanumdum kita sa isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
2: Ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo DYVS.
3: Pilipinas, 7,107 islands nga natunga sa tatlo ka island groups, ang Luzon, Visayas, kag Mindanao, nga napun-an sa matahong nga mga talan-awon nga aton mapabugal.
4: Ari ang El Nido kag Coron sa Palawan, Boracay sang Aklan, Batanes Islands, Camiguin kag Siargao, Malapasco sang Cebu, Kalangaman sang Leyte, Sipalay sang Negros kag iban pa. It's more fun diri sa Perlas ng Silangan.
3: Baguio,
4: Subic,
3: Batangas,
4: Tagaytay,
5: mabuhay!
4: Welcome sa pungsod nga puno sang paghigugma. Kundiin ang mga tawo waay nang kakadulaan sang paglaom kag kasadya.
3: White sand kag blue water? Kanami maglakat sa gakina nga baybayon.
4: Hindi lang ang mga view ang manami diri, kundi pati ang mga tawo nga hospitable kag lovable gid.
3: Discover beauty,
5: passion,
3: and paradise.
5: Discover Philippines.
4: Ang 1233 DYVS nagasuporta sa lokal nga turismo. Ang ngalan nga Bacolod naghalin sa Buklod, nga nagakahulugan nga Banglid. Nangin banwasang 1755, nangin parokya sang 1788, kagsubong ang capital city sang Negros Occidental. Tara! Biyahe na sa City of Smiles, Bacolod! Ang Bacolod 55 minutos ng halin sa Manila, 20 minutos halin sa Cebu paagi sa eroplano, kag 7 ka oras by land o roro. Isa sa cleanest kag greenest highly urbanized city, kag most business and friendly city sa bilog na pungsod. Ang Bacolod isa man sa best place to live here in the Philippines. Kilala ang Bacolod sa may pinaka-the best chicken inasal kag seafood. Kadto sa Palapala kag Manukan Country, sigurado gid nga mabusog ka. Ang maduagon nga Panaad Festival kada Abril, Bacolodjat kun Pebrero, kag ang world famous Mascara Festival kada Oktubre ang amon ginapabugal. Ang iban nagatawag sa aton nga Bacolod nun, ang iban Bacolenyo, pero pwede man na amigo. Kari na sa Bacolod, tara, lagaw ta. Ang 1233 DYVS nagasuporta sa lokal nga turismo.
6: Prevent dengue by following the 5 S's of the Department of Health.
7: Search and destroy.
6: Remove standing or stagnant water.
7: Self-protection.
6: Keep your arms and legs covered and apply mosquito repellent.
7: Seek early consultation.
6: See your doctor at the first signs of dengue. Symptoms include fever, rashes, and body soreness.
7: Support fogging,
6: especially where there is a dengue outbreak.
7: Sustain hydration.
6: Drink lots of water, especially if you have a fever. A public service announcement from Save the Children and Far East Broadcasting Company, Philippines.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan makabati.

0: Ang oras ni WBS alas 12:24.
1: Balita 12:33.
0: Mayong ugtoyan na ang ulo sa atin mga balita para sa sining oras adlaw sa Biyernes Agosto 28, 2026 sa balita lokal Benro. Ginaduso sa mga barangay nga i-monitor ang garbage bins 24/7. Sa balita national, contingency plan para sa halos 200,000 Kapinoy sa Taiwan preparado na inisuno sa DMW. Kaso sa leptospirosis padayon nga nagadamo kag may ara sang bag-o o kon 40 ka bag-o nga pasyente. Sarangani tay og sang magnitude 5.3 nga linog, Marcos Jr. nakabaton sang highest honorary degree halin sa PLM. Sa balita international, USS Tudor Roosevelt iga-deploy sa 7 ka bulan sa Middle East. Nagsaka na sa 390 ang nagtaliwan sa Nepal flash flood, samtang 1,400 ang missing. Kag sa balita sa sports, Gilas Pilipinas handa na nga makabawi. Batok sa Jordan, kagaroon niya rin ang detalye sa atin mga balita.
1: Balita 12:33.
0: Una kita sa balita lokal, ginadusod sa Bacolod Environment and Natural Resources Office kun Benro sa mga barangay officials nga ipatuman ang BNT47 monitoring sa ginpangbutang trash bin sites agud malikawan ang paglapta sa mga basura sa palibot. Ginsiling ni Benro Officer in Charge Attorney Alin Love Dignadise sa itong Agosto 25 nga nagpangako ang mga barangay nga ila mentenaron ang round the clock personnel sa sining mga lugar sa ila pagperma sa agreements o kon kasugtanan sa opisina. Ginsiling ni Dignadise, epektibo ang pagbutang sa mga trash bin. Ang ilalang problema ang disiplina sa mga tao kung paano gamiton ang mga basurahan. Rason kung nga ang ila ginkasugtan sa barangay captains nga kung mag-request sang, ang mga ini sang deployment sang trash bin sa ila area, magbutang man sila sang tinawag nga 24/7 nga amo ang mag-monitor. Ginsining-sini nga ang ma-monitor ginmanduan nga magbulig o kung mag-remind sa mga residente sa paghaboy sang insakto sang ila basura sa dalagko nga basurahan. Kagila yun ipabalo sa Benro kung puno na ang mga suludlan. Agod nga ang garbage collector nga International Solid Waste Integrated Management Specialist Incorporated kwaon ukon ihaul ang basura. Ang liwat nga panawagan sa pagsunod matapos ang nakita nga waste management flaws o kung hindi sakto nga paghaboy sa isa ka deployment site sa Barangay Handumanan malapit sa Mormon Church nga sa diin na pabayaan ang basura nga nagalapta lang sa palibot imbes nga ihaboy kuntani sa waste container. Madumduman nga ang Benro nagbutang sang 13 kadalagko nga trash bins sa bilog nga syudad sang Bacolod.
1: Balita 12:33.
0: Nagkatukta sa balita national, 3 ka tuig na nga nagapanghanda ang gobyerno para sa posible nga krisis sa Taiwan Strait pinaagi sa pagtukod sa mga contingency manual kag mga plano sa transportasyon para sa halos 200,000 ka mga Pilipino nga mahimo maapektuhan sang ginamo. Suno kay DMW Secretary Hans Leo Kakda kabahin ini sang whole of government preparations nga direkta nga ginmando ni Pangulong Marcos Jr. Apang wala anay gin sa publiko ang bugos nga detalye bangod sa mga issue sang seguridad kag confidentiality. Agud masigurado ang bastante nga pondo para sa galeon nga repatriation in kaso magluntad ang krisis. Ginayo sang DMW sa Kongreso nga itaas sa 3 billion pesos ang ila action fund halin sa 2 billion pesos nga nakaalukar sa proposal 2027 budget. Ginsigurado ni Kakdak nga mangin madasig ang pagresponde sang gobyerno bangod nakahanda na ang mga crisis manual kag nahibal-an na ang mga kinahanglan nga gamit kag pasilidad. Padayon man ang pagpakigangot sang DMW sa iban pa nga ahensya sang gobyerno, agud masigurado ang arrangement sang contingency planning sa rehiyon.
1: Balita 12:33.
0: Naglabot na sa

0: At dagdag sa balita international, nakatala na i-deploy sa US ang aircraft carrier nga USS Tudor Roosevelt sa sulod sa 7 kabulan sa Middle East. Suno kay John Perryman, the Master Chief Petty Officer of the Navy, nga ibaylo ini sa USS Abraham Lincoln sa rehiyon nga naglabot sa 250 kaadlaw sa Middle East. Ginanauman nga magadungka na sa pantalan sa Thailand ang USS George Washington sa ang nasambit nga deployment sa mga aircraft carriers bilang pagpakita ni US President Donald Trump sang iyang gahom sa Middle East batok sa Iran. Kagabi ito mga nagapanguna nga balita para sa sining oras, para sa balita 12:33. Sini ang inyong managbalita, Ruth Loor. Para naman sa atin pahanom dum Roma 1:18, nagasiriang pulong sang Dios ginapakita sang aton Dios nga sa langit ang iya kaakig sa mga malain nga ginahimo sa mga tawo nga kontra sa iya kabubuton. Ang mga malain nga ang ila ginahimo amo ang pag nagapugong sa ila pagkilala sang kamatuoran.
1: Ini ang 12:33 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
2: Simulan ang bawat ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
3: Ebanghelista Paul Mortis.
4: At Beth Flores po. Kamusta po kayo ngayong Friday? Alam niyo naman, pagdating ng Friday, masaya na si Beth. Kasi ibig sabihin, no, nakaraos tayo ng buong linggo.
3: Yes.
4: At tayo ay nasa gitna ng mga ginagawa ng Panginoon, napatunayan natin na si Lord ang kasama natin sa araw-araw. Di ba, mga kaibigan?
3: At buhay pa rin tayo.
4: Opo.
3: Hallelujah.
4: Opo, opo. So, eto tayo. Siyempre, Friday, kakanta tayo. Di ba po? So, awit muna tayo. Thank

0: Praise the Lord.
1: Anday, may mga wala-wala eh. Oo, diba? So, okay lang yun. Maganda pa rin naman po, Daddy. Ayan.
0: Pag-taysa na lang.
1: Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay dito po yan sa 702DZS. Okay, on at kung kayo po ay gamit ang Transistor Radio PM Radio, yun po ay nakukuha niyo po yung program natin mula po yan sa One Corporate Center sa Pasig. Kung kayo naman po ay nasa Visayas at Mindanao at gamit niyo yung Transistor Radio PM Radio, eh yun naman po ay nagagamit, ang nakukuha niyo naman po ay yung programa natin mula po sa DYVS sa Bacolod, o diba? At kung kayo naman ay nakikinig gamit ang Facebook live stream, ayan! Yan na, narinig niyo yung programa natin. Maliwanag daw po yan, sabi ng ating mga listeners. At kayo mula apari hanggang hulo, o kaya nasa iba't ibang bansa sa buong mundo, clear ang ating program. So sa ating pong mga kaagapay at kagabay sa iba't ibang bayan, iba't ibang bansa, pagpalain po kayo ng Panginoon. Alam ko how, you know, how comforting it is and encouraging na makarinig ka ng program sa iyong mother tongue. Diba? Yun yung malaking bless. More so pa, mananampalataya, it's a Christian station. So, lalong na-encourage ang bawat isa. So, hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po, yung ating pong mga encouragement para po sa ating pagpapatuloy sa Panginoon. At syempre, huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member po ng Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas.
0: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntun ng gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganitong himpilan ng radyo. DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kay hatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman. Mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo'y humahamon at sa inyo'y gumagabay.
1: Ito ba si Best Flores ng Gabay Library? Ayan. Pinag-uusapan pa rin natin yung spending quality time together. Kasi doon tayo nag-zoom in kahapon at gusto ko pong ipagpatuloy, no? So ang paglalaan po ng panahon kasama ang pamilya, di ba maraming benepisyo tulad ng it improves mental health, maayos ang ating mga anak in school, they do well in school, mas bumababa daw ang risk ng behavioral problems. Totoo yan, yung attitudinal problems. Nagbo-boost ng self-esteem. At narito pa yung ilang mga benepisyo ng paglalaan ng panahon o quality time kasama ang ating pamilya. Ito maganda. Sabi nga nun, help kids learn future parenting skills. O diba? Nakakatulong upang matutunan ng mga bata yung parenting skills na magagamit nila in the future. Ang mga memories na ginagawa ng pamilya na sama-sama ay magtatanim ng desire sa puso ng mga anak ng same, yung kaparehong loving atmosphere sa kanila, kanilang gagawin din sa kanilang mga magiging sariling mga pamilya. Mahalaga po ang pamilya dahil sa pamamagitan ng ating example. Matututunan ng ating mga anak ang kahalagahan ng caregiving o pag-aalaga na magagamit din nila balang araw. Maaring ginagawa na nila ito sa pamamagitan ng paggaya ng ating mga behavior kapag sila ay nakikipag-interact sa kanilang mga kapatid. Another benefit is, sabi niya ganun, teaches effective conflict resolution. Totoo yan! Kapag naglalaan tayo ng panahon kasama ang pamilya, masaya ito. Subalit may mga pagkakataong mahirap din. Kapag dumating ang conflict, eh hindi tayo pwedeng mag-walk out lang para makatakas dahil bahagi ka ng pamilya. Lahat tayo ay magkakasama, kaya kailangan magtulungan upang maayos ang bawat issue na dumarating. Ang paglalaan ng panahon kasama ang pamilya ay nagtuturo ng interpersonal communication tulad ng healthy at constructive ways para mag-discuss, mag-debate, di ba? at mag-solve ng problems. Another benefit of quality time with family, it reduces stress. Ang strong family, healthy relationship ay nagsisikap na makahanap ng mas healthier na coping mechanism para sa stress. Halimbawa, tulad ng pakikipag-usap sa pamilya o kaya sa kaibigan kaysa sa ibang unhealthy outlets. Ito ay nagsestablish ng mga habit na pag-uusapan ang anumang problema upang sabi ang ma-relieve ang stress at makahanap ng effective na solution. Pag sinabi natin ibang outlets, others will probably go to drugs, others will, pag wala yung pamilya, they will go to drugs, they will go to other things. Pero if you have a solid family at maayos ang inyong family time together, makakatulong yon. Ang stress po nakakaapekto ng malaki sa physical health tulad ng fatigue, blood pressure, at heart health, yung puso natin. So sa Annals of Behavioral Medicines at pag-aaral na ginawa nila, napag-alaman daw po na kapag pinag-uusapan ang mga kahirapan sa buhay sa isang halimbawa mahal sa buhay o kaibigan at hindi sinasarili lang ang problema, nagpapababa ito ng pulso at blood pressure readings. O di ba? Kasi na-event, di naman na-event, na-share. Ang pinagtatakahan ko po kasi, ang dami ng benepisyo ng quality time kasama ang pamilya. Kahit lang sa mental health, at hindi lang nga sa mental health, kundi sa physical health, eh kung bakit hindi pa rin ito pinaprioritize ng mga pamilya. Ang daming magagandang benepisyo ang pakikipagkwentuhan sa ating mga anak. Kaya nga namimiss ko yung mga times na mga year-enders ng pamilya talaga. Gustong-gusto ko yan. So sa simpleng pagtatanong kung kamusta ang araw niya sa school, dito natin malalaman na may kaibigan pala siyang laging nakakasama sa kanilang school adventure. Maikikwento rin niya kung may isang classmate na kumukuha ng pagkain niya o may kaklase siyang binibigyan niya ng kanyang baon, di ba? Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil kahit noong maliliit pa po sila, pinapaalalahanan kami ni Lord na sa kahalagahan ng paglalaan ng panahon sa mga bata. Eh bilang mga ministryholic na mga magulang, tinuruan niya kaming magbawi sa aming mga anak sa pamamagitan ng paglalaan ng mga araw na kasama sila pagkatapos ng isang mahabang ministry sa ibang bansa. Kasi kadalasan po, pag lumabas po kami, either 1 month, ang pinakamahitagal nga po namin, 1.5 months. Pero mo yun, iniwan namin ang aming mga anak for the sake of ministry. Kaya ang ginagawa po namin, pag umuwi kami, nagbabawi talaga kami. Natututunan namin pag-usapan yung mga bakit namin ginagawa ito, bakit kami kailangan umalis ng bansa, bakit kailangan kami mag-raise funds para sa mga pastor, sa mga bata, sa kanilang pag-aaral, para po magkaroon sila ng concrete idea of what we're doing. Na it's not intentional for us to leave them. It was part of the ministry. So natutunan namin pag-usapan to at pag-usapan din ng mga problema at sabay-sabay po naman nalangin sa Panginoon sa kanyang kasagutan. Kaya naman nung kami ang dumadaan po sa matinding pagsubok ng aming buhay at ministry, kami pong nines, ang aming pong mga anak naman ang aming naging kalakasan. Sila ang nagsikap sa kanilang mga trabaho para ma-provide ang mga pangangailangan namin sa araw-araw. Sila po talaga yung nagsikap para po may pagkain kami sa hapag. Yun po ang ginawa nila. Sila ang nagtulungan upang pasayahin kami at huwag malugmok sa aming mga katanungan sa Panginoon. Sa totoo lang, sila ang ibinigay ni Lord para kami palakasin, manatili sa hulog at huwag gagawa ng aksyon na makakasama sa pangalan ng Panginoon. Sila talaga yung aming naging strength. Tunay po na kapag naglaan tayo ng panahon para sa ating mga anak, nung maliliit pa sila, papahalagahan nila po ito at sila naman ang magiging kalakasan sa panahon na tayo ang mahina. Kaya huwag pong panghinayangan ang panahong kasama natin ng ating mga anak. Nagtatanim tayo ng panahon sa kanilang mga buhay na lalong magpapatatag sa kanila sa kanilang pagharap sa journey ng kanilang sariling buhay. So mga kaagapay at kagabay, laging tandaan, walang perfect family. Pero sa biyaya ng Panginoon, merong happy family. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
0: Correct. Happy family. Amen. At dahil doon, patuloy po tayo sa ating pagbubulay-bulay. At ang happy family ay resulta ng pag-ibig. Kung kaya't balik ka sa unang pag-ibig, mahalagang maging bumabalik sa ating pinagmulan, huwag mag-backslide sa unang tama na ating kinalalagyan, sa unang pag-ibig. Ebanghelista Paul Murtis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Opo, una, balik tayo sa unang pag-ibig. Tumutukoy po ito sa iglesia, Revelation 2:4. Pero ito ang ayaw ko sa iyo, hindi mo na ako mahal gaya ng dati. Ito ang hinampo ng ulo ng iglesia sa iglesyang drifting na nanglalamig. Kumikiling palayo, balik ka. Amen. At magpatuloy sa paglilingkod sa pag-ibig ni Kristo. At dahil doon, pangalawa, mag-imbak ka ng yaman sa langit. Totoo yon. Ang pag-iiwan ng unang pag-ibig, palayo, ibang lugar ang iyong pupuntahan. Balik para sa ganoon, mag-imbak ka ng yaman sa langit. Lucas 12:33, ibentan niyo ang mga properties niyo at ibigay ang kinita sa mga mahihirap. Gumawa kayo ng wallet na di masisira at mag-ipon kayo sa langit ng mga kayamanang hindi mauubos kasi walang magnanakaw na makapapasok opo doon sa langit. At walang insektong maninira. Wow, talagang ligtas ang mga pinaghandaan natin. Pangatlo, ang kahalagahan ng kaharian, parable ng natatagong yaman at perlas. Mateo 13:44-46, katulad ng kayamanan ng langit, ang kayamanang nakatago sa isang bukid, nang makita ng tao ang kayamanang ito, itinago muna niya ito. Masayang masaya siyang umalis, ibinenta niyang lahat ang mga properties niya para mabili niya ang property na yun. Katulad ng kaharian ng langit, ang isang negosyanteng naghahanap ng magandang perlas na nang makita niya ang isang high class na perlas, ibinenta niya ang lahat ng properties niya para bilhin niyon. Sino naman ang mas mahalaga kaysa mga rubies? Ang mabait na asawa mas mahalaga pa kaysa nagkikislapang mga rubies. Kawikaan 31, geez, mahirap makakita ng mabuting asawa. Higit kaysa mamahaling alahas ang halaga niya. Kaya piliin kung ano ang iyong ihahayag. Dahil ano? Kilima, ang matalinong talumpate ay higit pa kaysa ginto at rubis. Kawikaan 20:15, ang taong nakaalam ng kanyang sinasabi, daig pa ang may ginto at alahas na marami. Kaya tiyakin ang iyong sinasabi. Unang-unang bagay, makiugnay sa Diyos. Siya ang number one, kapit sa Kanya ang kanyang kalooban sa pamagitan ng kanyang mga salita. Ito'y magbibigay sa iyo ng higit pa kaysa ginto at alahas na marami. Amen. Kung kaya't pansinin, ang pagsugat ng isang kaibigan ay mas mabuti kaysa halik ng isang Judas. Kawikaan 27:6, may pakinabang ang hampas ng isang tapat na kaibigan kaysa halik ng isang kaaway. Opo, kayo po, Panginoon, ang aming iisang tapat na kaibigan. That is why we could sing really a song, What a Friend We Have in Jesus. Dahil kayong siyang nakakaibigan namin, nagbigay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo upang kaming mga nawala ay kanyang muling madala sa kanya sapagkat si Jesus ang tunay na relihiyon. Hindi po yung itinayo ng tao, kundi yung relihiyon, ang Diyos ang nagtayo. Panginoon, marami kong salamat. Huwag po ninyo kaming lalampasan. Amen and amen and amen. Di ba, anak?
1: Opo, Ama. Tama po yun. Nakita natin yung katotohanan na yung kahalagahan po ng Panginoon sa ating buhay. Kasi doon po kayo again nag-conclude eh, yung kabutihan, yung evangelism, yung how the Lord take holds of our life. Ang natatandaan ko po kasi lagi, masyado tayo, ang mga mananampalataya dito sa Pilipinas, hindi lang siguro sa Pilipinas, kahit nga sa Amerika, sinasabi na ngang post-Christianity era. Kasi nga, parang masyado nang nasarapan sa, you know, buhay Kristiyano na parang naging nominal na, naging normal na sa buhay, na nalimutan yung kahalagahan ng...
0: ng last command.
1: Opo, at saka hindi lang yung last command, Dad. Yung totoong kaugnayan sa Panginoon.
0: Ayaw.
1: Diba? Kasi, bakit natin, alam natin marami yan, churchgoers na lang. Pero tanungin mo, basta sa kanila, sapat na na, basta pupunta ako sa langit, masaya na ako. Pero, tingnan mo, kamusta ang devotional life nila? Kamusta, lumalago ba sila sa Panginoon? Di ba po? Yun yung mga problems. Yun yung kamusta ang kaugnayan natin kay Lord? Lumalalim ba tayo sa ating pagkakilala sa Kanya? Lumalalim ba tayo sa ating kaugnayan sa Panginoon? Mga crucial questions yun talaga, Dad. Kasi, di ba pag pumunta ka sa ibang bansa, gaya nga po, kamakailan, mga classmates ko, nag-celebrate po kami ng 40th anniversary namin as classmates sa Thailand, sa Bangkok. So, kitang-kita namin yung mga monks, kung anong ginagawa nila, ano yung mga sacrifices na ginagawa nila, gano'n sila ka, ang tawag nito, ka-faithful doon sa kanilang mga, you know, sa kanilang paniniwala. Tapos, tayong mga mananampalataya, tayo yung umaabuso sa biyaya ni Lord. Tayo yung we still choose sin, di ba? We still choose to sin. O kaya, kasi may forgiveness naman si Lord sa buhay natin eh. Naku, mga
0: abuso
1: kapatid.
0: Na yun.
1: Abuso yan, ha? Abuse of grace yan. Tandaan nyo, yung sinasabi natin, Revelation 3:20 was said to the church. It was not said to non-believers. Di ba? Ang point doon, I will come in and sup with him and he with me. What the Lord wants is fellowship.
0: Door,
1: Opo. Baka mamaya ang Panginoon nasa labas na ng buhay natin. Naku,
0: sa
1: kaibigan.
0: Church nga, anak, eh, talagang yun na nangyayari. Sa church, di ba?
1: Kailangan.
0: Nasa pintuan, tumutuktok. Abay, nasa labas yan. Problema, no?
1: Kaya mga kaibigan, gawin natin talaga maging tama sa hulog. Dapat alam natin. At talagang alam naman natin na soon and very soon, the Lord is coming. Di dapat malalo na po tayong maghanda ngayon. Huwag na po tayong pawindang-windang. Huwag na po tayong pawala-wala. Di ba po? Dapat ay patuloy tayo na sumunod sa Panginoon. Okay. O sige, Dad. Pray na po tayo.
0: Sige, anak. Talagang kailangan ng panalangin.
1: Opo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat. Maganda pong reminder ito sa amin ngayong Friday na talagang dapat maging tama kami sa aming kaugnayan sa iyo. Dalangin po namin, Panginoon, huwag kaming matulad dun sa mga deception ng kaaway na parang okay lang yan maging ganyan. No, huwag kaming makonsider na nominal Christian. Makonsider kami na committed, faithful stewards ng iyo pong pagkatawag sa amin. Lord, today, dalangin po namin, yun po yung maging consciousness namin at awareness namin na every day of our life, we can always offer a sacrifice of praise sa inyo. Miss Bahar Caballero, si Roms Torquator, si Mine Celis Capulong, Marichu Cordial, si Merce de la Cruz, si Alex Cruz, si Mirna Capones, at tomorrow, Lord, we remember to pray for Pastor Dennis Mark Aglosolo. Salamat po sa kanyang buhay at ministry. Dalangin po namin, Panginoon, pagpalain mo po itong mga kaibigan namin ito. Lord, maaring may mga listeners ngayon, kaagapay at kagabay, na today is also their special day. Dalangin po namin, Panginoon, pagpalain mo po sila. At ang dalangin namin, Panginoon, patuloy na paggabay mo sa bawat isa sa amin. Lord, dalangin namin, be with us at let us learn to count our blessings. So pagdating ng Linggo, we have every reason to offer you a sacrifice of praise. Marami pong salamat.
0: Panginoon, marami pong salamat dahil kayo nga po ang nag-iisang tapat na kaibigan. Salamat po at inihandog ninyo ang inyong sarili para sa iyong mga kaibigan mong nawala upang nais mo silang ibalik sa iyo. Marami pong salamat. Sinacrifice mo ang iyong sarili upang sa gayon maibalik lamang ang mga nawala. Marami pong salamat. Ikaw po ang tunay na relihiyon. Ang ibig sabihin, to reconnect. Kayo ang reconnector, Panginoon. Kayo ang mediator. Nakahawak tayo sa kamay ng iyong Ama at ang bawat hahawak sa iyo, Panginoon, na siyang tunay na relihiyon ay manunumbalik sa iyo. Panginoon, salamat po. What a joy to be back. In Jesus' name, amen and amen and amen.
1: So sa atin pong pagsunod sa Panginoon, kapit lang ho, piliin lagi si Lord ha, mga kaibigan. Bawat araw, yung bang at the end of the day, you could say, Lord, thank you. Alam mo yon, when you wake up in the morning, you kausapin agad ang Panginoon, then at the end of the day, alam mong you walked right before the Lord.
0: Yes.
1: Yun yung maganda. So ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
0: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus, nating sinasamba, niluluwalhati, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Belgiana.
1: At Anuel Mendoza po, kasama po ang ating mga gabay-barkada at yung mga kaibigan natin dyan po sa DZS Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Protech, at kahit po yung mga kaibigan natin dyan sa Bukawi Transmitter, pagpalain po kayo ng Panginoon. At ganoon din po si Jericho Flores po, dito po sa aming tahanan.
0: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kay kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Panginoon, ngunit hanggang sa Lunes na muli, sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
4: FEBC Philippines, until all have heard.
5: Tinay su tiang bing yu, ang bang pite si galay, lan thang sang kam lai biak siong si pian hak sip ki to, chao dian o lo. Tết bún xì phèn xì tạc tì đi qua mùi đi lại thả lại xù xuống ít bún chè. Hoàn hốc xù xuống, yên nhộng đi lãn ở sinh hoạt đường, chung ế trả trời khó khá hồ xìm ế lãn.
6: Xì phèn tế chì bạc đến ít phìn. Ngọ bè gô chồng chú ái cấp công bình, yào hoa ngọ bè ưng lì gô chồng.我要用智慧行完全的路，你几时到我家来呢？我要存完全的心行在我家中，写撇的书我拢唔摆在我的眼前，背逆人所做的书我真恨恶，无永远惦念在我的心上，弯巧的心思我的确远离，一切的歹人我唔认白，在暗中诽谤伊邻居的。我的确将伊别绝，眼目高高，心内娇强的。我的确无容易，我的目睭要看各种的诚实人，和因甲我同点，行为完全的，伊要伺候我，惊亏在的确袂通踮伫我的家内，讲白贼话的确袂通徛伫我的眼前。我逐日早起要别绝各种所有的歹人，通。将一切作业的对妖花的声来监督。

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-87-07-3151-1. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan, makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: school's innovations, best practices, achievements, and recognitions. The Department of Education Division of Bacolod City expands its information, education, communication, and advocacy programs in partnership with 1233 Radio DYBS. Proudly brings you School Buzz! And now, your host.
1: Mga mainit na balita sa atong eskwelahan. Mga impormasyon na kinahanglan ipaabot sa mga ginikanan kag kabataan. Pagpasidungog kag pagkilala sa atong nga komunidad. Mga pagkilala sa mga kadalagan. Programa, proyekto, kag-aktibidad sa Dapat Division of Bacolod City kaupod sa itong mga School Information Coordinators. Maayong hapon sa inyo tanan. Akong inyo kaupod subong sa 1233 Radio DYBS alauna 3:30 sang hapon sa itong nga School Bus Season 2. Ako si John Del Cruz. So maayong hapon sa itong mga tagpalamatik sa itong mga tagtumalan ako kag sa aton mga agapadayon nga suporta sa aton nga programa. So if you have any comments, suggestions, or greetings, sige sa lahat lang ini sa aton nga comment section kay akong inibasahan kag damyawon. So today, kabalo-bala ka mo kung ano nga okasyon ang lapit na lang ang mag-abot. So, on August 31, ang atong country mag-observe sang National Heroes Day. But before we reach ang August 31, subong August 28, let us take some time to talk about kung ano bala ang isang hero. What does it mean? Kag kung ikaw makabati isang word ni hero, what is the first thing that comes into your mind? Is it Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo, Apolinario Mabini, Gabriela Silang, or perhaps sa mga soldiers nga nagfought for our freedom? So damo gid kita yami kakabatian nga if mabatian naton ang word na hero. Kita nagapanumdum sang mga tawo whose face we see on the monuments, whose names appear in our history books, and whom we study in our araling panlipunan or Philippine history classes. Pero subong we are going to look at the word hero from a deeper perspective. Because being a hero is not only about having a statue. It is not only having your name written in a textbook. It is not

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
1: Sa Far East Broadcasting Company, Philippines. Narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Sana po ay maayos na sa inyong lugar at nawa po kung anumang mga naging problema dahil po sa mga

alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. At tayo po ay dadako sa ating pag-aaral at sa pagkakataong ito, pag-usapan po natin ang pag-asa. Alam niyo po, pag pinag-uusapan ang pag-asa, madalas po ang nasa isip natin ay mula sa isang desperate na sitwasyon, pag meron tayong hope, we can actually survive. Pero alam niyo po, ang concept ng hope sa Bible is not just about surviving, it's more than that. Ang layunin po ng Panginoon kung bakit tayo may pag-asa is for us to thrive. Magkaiba ho yung survive at saka yung thrive, di po ba? At ang nais po ng Panginoon is for us to thrive. So, ibig sabihin, pag naintindihan po natin yung pag-asa na binibigay ng Panginoon sa atin, ito po ay magmo-motivate sa atin na umangat, lumago, sang-ayon sa plano at kalooban ng ating Panginoon. Hindi po yan para lang malampasan ng isang problema at tapos na. And then survive the next one. Hindi po. Ang layunin po talaga is to thrive. Yan po ang nais ng Panginoon. At napakahalaga nitong pag-asa sapagkat kung mapapansin niyo po, ang taong walang pag-asa nagiging past-oriented. Opo, kadalasan nagde-dwell tayo sa kung ano yung nagawa nating mali, ano yung sana, iba yung ginawa natin, iba yung naging pagpapasya o iba yung mga pangyayari, di po ba? When we do not have hope, we become past-oriented. At usually, yung pagiging past-oriented, dahil hindi naman ho completely masama ang pagiging past-oriented, pero sa isang taong hopeless, ang pagiging past-oriented niya ay nakasentro sa mga bagay na pinanghihinayangan niya. Ibig sabihin, mga bagay na sana iba ang naging pagpapasya, iba ang naging desisyon, iba ang naging pagkilos, iba sana ang aking ginawa. Ano po? At yan ang nagiging problem pag pinag-uusapan po natin ay pagiging past-oriented ng isang taong hopeless. Pansinin niyo po, halimbawa, may karamdaman kayong malubha, you feel hopeless about your situation. Hindi ho ba pag nagbalik tanaw ang lagi mong iniisip, sana nagpa-check up ako dati, sana naging maayos ang aking pagkain o kaya naging consistent sa pag-inom ng gamot. So, bagamat ito po ay may aral o lesson na hatid para sa atin, eh ang problema po dyan, yung hopelessness makes you focus on things you cannot change. Ngayon, hindi lang siya past-oriented, marami rin pong mga mananampalataya dahil walang pag-asa or siguro po, sinasabi natin, we have hope. Pero ang reality po ay hindi makikita sa sinasabi lang natin eh. Mahalagang maunawaan po natin, it's not only what we say, but what we do that speaks louder. Ano po ba yung ginagawa? Ano ba yung nakikita sa atin? Kasi may mga mananampalataya, nagplato na sa spiritual life eh. Yet we say we have hope. Pero nagplato na yung spiritual life natin, di po ba? Kaya pag sinabi po nating meron tayong pag-asa, ang ibig sabihin po niyan, tayo po ay tumatanaw sa isang kinabukasan na alam nating magiging mas mainam or mas mabiyaya kumpara sa kasalukuyan. So yung unang problem po, hopelessness makes you focus on the past. Pangalawang bagay po, yung hopelessness makes you pain-oriented. Nakatuon tayo dun sa pain, sa pinagdaanan, sa isang bagay na hindi natin gusto, ayaw nating sana kung hindi lang natin naranasan, di po ba? And it creates bitterness. Kaya paminsan po, pag wala ng pag-asa, para bang, di ho ba, yung nakatali ka sa isang relasyon o samahan or maybe sitwasyon na kumaari lang, mabago sana, di ba? Yan ang nasa isip natin. Sana mabago, sana magkaiba ang resulta. Pero ito nga ang magandang reminder sa atin, dahil meron tayong pag-asa, we become future-oriented. Di ho ba? Pagka kayo po ay may pag-asa, halimbawa may karamdaman, tapos may pag-asang gumaling, di ba? You look forward to the time of healing and restoration. Pag kayo po ay may problema at alam nyo na yung problema po ay mareresolba, di ba? You look forward to the day na ito po ay mareresolba. Pag kayo po ay merong pinagdadaanan at nahihirapan kayo sa kasalukuyan, pero merong kayong pag-asa, eh talagang alam mo na there will be better days ahead.

0: So, yung pong taong may pag-asa is future-oriented. Yung taong may pag-asa is possibility-oriented. Ano yung pwedeng mga mangyari pa, maranasan pa, di ba? Ano pa yung mga akala natin ay imposible dati, pero pwede pala, di ba? You become possibility-oriented. Kaya nga, naalala ko, no, pag meron pong mga ikinakasal, di po ba? Eh, kadalasan po, pag narinig mo yung kanilang mga vows, yung kanilang mga pangako, panata sa Panginoon at sa isa't isa, nandoon eh, yung dahil magkasama tayo, eh, tumatanaw tayo na mas marami ang ating magagawa, mas malayo ang ating mararating dahil sa presensya mo sa aking buhay. Yan po yon. Yung pagsasama ninyo makes you look forward and look at the possibilities. E imagine ang kasama natin, ang Panginoon, di ba? Ano yung mga possibilities na yan? At hindi lang yon, we also become potential-oriented. Di ba? Potential-oriented. Nakikita po natin ano pa yung pwede nating magawa, marating, because of the presence of God in our lives. So again, ang gusto ko pong bigyang diin dito, kadalasan kasi sa hinabahaba ng ating Christian life, para bang aangat tapos magpa-plato. At maraming mga churches, maraming mananampalataya nandun sa plato eh, di ba? Parang nothing new is happening or nothing new will happen at para bang nabalaho na tayo and every day parang okay, let's just get by, malampasan lang natin and we are no longer looking forward to better things ahead. Hindi po yan ang nais ng Panginoon. Kaya nga yung pag-asa napakahalaga. At sa Bible, pag sinabi po nating hope, ang ibig sabihin po niyan is the sure and confident expectation of receiving what God has promised us in the future. Kaya nga pag sinabi nilang hope, eh sabi nga po ng isang acronym, yung H-O-P-E, ang ibig sabihin daw is holding on, because promises endure. Holding on, promises endure. Ang ganda, no? Kumakapit at nagpapatuloy sapagkat ang pangako ay mananatili. Yan. Napakagandang bagay po. Kaya sa ating pag-aaral ngayon, gusto nating maunawaan, saan ba nanggagaling yung pag-asa na ito? Well, let me direct your attention to a very familiar and often misquoted passage sa scriptures. Yan po yung Jeremiah 29:11. Very familiar, di ba? Basahin ko po. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Kaya ko po nasabing familiar dahil napakaraming tao, mananampalataya at hindi, eh paborito talaga ito. At bakit ho paborito? Well, obviously, because of the benefit that it promises. Di po ba? Kaya lang, ang gusto ko pong linawin sa atin, this particular passage was not written to you and me. Hindi po ito sinulat para sa'yo o para sa akin. Meron pong konteksto ito at meron pong parte ng kasaysayan kung saan itong pangakong ito ay binigay. And during that time, ang Israel po was under exile. Ang totoo po niyan, maraming mga propeta ang nagsulputan nung time na yon, and they became false prophets. Bakit po false prophets? Ito po ang dahilan. Kaya po sila naging mga bula ang propeta dahil may mensahe ang Panginoon para po sa bayan ng Israel who were under exile back then, at binago nila yung mensahe. Bakit po? Kasi po ang mensaheng iyon was actually in the eyes of men is bad news. Ano po yung bad news? Ang pinapasabi ng Panginoon sa mga propetang ito, okay, nagdurusa kayo, pero ang pagdurusa nyo tatagal pa. Tatagal pa, hahaba pa yung pagdurusa. Eh sino ba naman ho ang gustong makarinig na yung pagdurusa eh hahaba pa, di ba? Para bang, teka lang, Lord, paano ko naman sasabihin niya? Naghihirap na yung mga tao, nagdurusa na yung mga tao, tapos padadala mo ko doon para sabihin sa kanila na yung pagdurusa nyo, hahaba pa, tatagal pa yan. And marami po sa kanila, because they were pressured not to offend the people, binago nila yung mensahe. At ang sinabi nila, aayos din, gaganda rin yung sitwasyon. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong maglagay ng bahay dyan, huwag kayong mag-settle dyan, kasi alis din kayo dyan. Ganun po ang ginawa nilang mensahe. It was pleasing to the ears of the people, but it was not faithful to the message of God. Naging maganda ho sa pandinig ng mga tao, pero syempre, hindi yun ang mensahe ng Diyos. Kaya po, nung dumating si Jeremiah, nung sinabi niya ito, again, itong passage na ito may sariling konteksto. Ibig sabihin, may sariling tao na pinadalhan to in a particular time in history. Now, ano naman ang good news? So, ang bad news, hindi ito sinulat directly para sa iyo at sa akin. Hindi po. Now, ang good news naman ito, it speaks about God. Tungkol ito sa Diyos. At dahil tungkol sa Diyos ito, relevant sa ating panahon ngayon. Pero kailangan nating maintindihan dito na ang issue po is not the comfort of the people. Ang issue po rito is the fulfillment of God's plan. Kasi ang naging problema po ng mga false prophets, ang naging sentro ng kanilang pagbabago ng mensahe ay para yung mga tao ma-comfort. Hindi po, ang sinasabi ng Panginoon, even in the midst of your despair, ang Panginoon merong pagkilos, gumagawa siya, at meron siyang mensaheng pinadadala maging sa mga tao sa paligid. So kung titingnan mo ang mga bagay sa perspective ng tao, it may be confusing, challenging, difficult. Pero kung titingnan natin sa perspective ng ating Panginoon, there is hope. Kaya nga po, if you remember, di ba, sa New Testament, ang isang magandang halimbawa nito si Apostle Paul, if you read yung pong Philippians, particularly chapter 1, siya po ay nakakulong. Eh, hindi naman siya nagkaroon ng pag-asa, kagalakan, at kapayapaan dahil gumanda yung sitwasyon niya, hindi po. Kaya po siya nagkaroon ng kapayapaan, kagalakan, at bakit siya nagpapasalamat? Sapagkat ang sabi niya, yung aking kalagayang ito ay ginamit ng Panginoon para isulong ang kanyang layunin. So kung ang inaakala po natin magkakapag-asa dahil sa ating kalagayan magkakaroon ng pagbabago, nagkakamali po tayo eh. Ang dapat na sentro natin ay yung agenda ng Panginoon at kung paano na yung ating mga pinagdadaanan, whether it is positive or negative from our human perspective, eh alam po natin na ito'y nangyayari ayon sa kanyang kalooban. Kaya dinadirect ng Prophet Jeremiah itong mga tao sa Panginoon. Kaya ang sabi ng verse, "For I know the plans I have for you." Now, maganda ho ito eh. Kasi una, alam ng Panginoon. Maaring hindi natin alam. Di ba? Kagaya din po sa ating mga sitwasyon. May mga bagay na alam ang Diyos na hindi natin alam. May mga bagay na hindi na natin maiintindihan dahil napakataas ng kapangyarihan, karunungan ng ating Diyos. May mga bagay na kaya tayo nawawala ng pag-asa kasi hindi natin alam. Pero ang Panginoon po ay Diyos na nakakaalam. I know the plans I have for you. What you see as chaos is not chaos from God's perspective. Ang nakikita po natin parang walang pag-asa ay hindi po ganoon sa perspective ng Panginoon. Minsan po, may mga panalangin tayo na kaya tayo nadi-discourage kasi para bang yung mga pangyayari hindi lumalapat doon sa, di ba, sa gusto nating mangyari. I remember sa Philippians chapter 1, alam po natin na si Apostle Paul ay nakulong for preaching the gospel. Pero ano pong nangyari? Nakulong. Siguro sa perspective ng tao, o ano ngayon yan? Paano mo masasabing kalooban ng Diyos yan? Eh, nakulong ka. Pero ang napakagandang bagay po na sinabi ni Apostle Paul, my imprisonment has contributed to the advancement of the gospel. Yung kanyang pagkakakulong ay nakatulong sa pag-usad ng ebanghelyo. Bakit po? Kasi yung mga nasa palasyo na kung saan nandoon ang kulungan ay nakaalam tungkol sa Diyos. Bakit? Eh, imagine mo, ikulong mo yung tao at tatanungin mo anong kaso mo. Eh, obviously, ang kaso po niya is preaching and proclaiming the gospel. Nakakulong siya, so he shared the gospel and remained faithful to God's mission even inside the prison. At lumagana po ang ebanghelyo doon. Kaya nga, ang makikita po natin dito, mga kapatid, minsan, yung konsepto natin ng mabuti, eh, sumasaklaw lang sa kung ano yung naiintindihan natin. Tandaan nyo po ito, hindi dahil hindi natin naiintindihan, eh hindi na mabuti. Totoo, di ba? Misa kasi mabilis tayong humatol sa sitwasyon eh. Pag hindi natin naintindihan, siguro hindi na mabuti. Pag hindi natin naintindihan, ah, hindi na okay ito. Mga kapatid, yung limitasyon ng ating pag-iisip at pang-unawa, eh hindi po yan limitasyon sa Diyos. At hindi po yan tama na yan ang gamitin nating basihan kung ang Diyos ba ay mabuti o hindi. Hindi ba minsan nakakalungkot, maraming tao nagsasabi, Lord, kung talagang mahal mo ko, dapat ganito. Lord, kung talagang iniibig mo ko, dapat mangyari ito. Para bang pinipilit natin ang Diyos na kumilos ayon sa limitasyon natin at expectation natin? Ang lawak ng pagkilos ng Panginoon eh. May mga bagay po na marahil hindi yun ang landas na pipiliin natin, pero yun ang landas na pinakamainam eh. And I remember, dito po sa amin, kami ni Mrs., madalas po kami magbike, lalong-lalo na nung pandemic. Eh, pumupunta po kami sa isang destination dito na binibisikleta ng maraming siklista. Eh, nung pandemic po, obviously, walang masyadong sasakyan, eh, natuklasan namin. Maraming mga daan na pwede, no? Kasi dati, ayaw namin yung medyo maraming jeep. No? Hassle, eh, kasi nakakatakot, eh. So, anyway, napunta kami sa isang scenic route. Maganda ho, kasi palaisdaan yung dadaanan mo. Talagang mag-e-enjoy, malilibang kayo habang nagbibisikleta. Kahit medyo malayo ho doon, pero maraming kainan. Relaxing yung lugar kasi talagang ano eh, kaliwat kanan makikita mo palaisdaan. Ang ganda ho yung bumabagtas ka dun sa mga palaisdaan. Maganda. Ngayon, merong isa, pinakamaiksi, dadaan ka ng MacArthur Highway. Ngayon, yung kalsada na yon, bagamat yun ang pinakamaiksi, kasi nung time na yun, walang masyadong biyahe, pandemic nga eh. Pinakamabilis yun. Kung gusto mo yung mabilis, doon ka dadaan. At meron din naman yung medyo dadaan ka sa looban, medyo maraming ahon. At kung kayo po yung nagbibisikleta at ayaw nyo ng ahon, eh hindi kayo dun dadaan. So, misan, bike kami, pinopost namin yung mga larawan, mga videos namin. Alam nyo, ito nakakatuwa. May mga magko-comment, sama kami dyan. So, yung iba niyayaya namin. Ngayon, pag sinabing sasama, ang unang-unang itatanong ko po, ano ho bang gusto nyo? Yan ang tanong eh. Gusto nyo ho ba yung maganda pero mahaba-habang biyahe? Gusto nyo ho ba yung maiksi, pinakamabilis na makakarating pero walang view? Talagang puro kalsada lang. At saka yung mga typical na dinadaanan. Or gusto nyo ba yung medyo challenging? O kung kayo ho tatanungin, alimbawa doon ang gusto nyo. Alam nyo, sagot dyan, simple lang. Yung iba siguro sasabihin nyo, syempre pastor sa maiksi. Alam nyo, sa isang siklista na gusto ng ehersisyo, ayaw mabitin yan. Pipiliin yan yung mahirap, makakarating ka rin, mahirap, pero satisfied ka with the route. Kasi bakit? Binibigay sa'yo yung challenge na gusto mo eh. Mahirap siya, pero pag doon ka dumaan at nakarating nakauwi ka, yung feeling pag uwi eh, hindi ka lang nakarating sa magandang destination, eh dumaan ka pa sa isang talagang ruta na magpapalakas sa'yo. Kung gusto mo naman yung view, eh doon tayo sa kabila. So in other words, kung ano yung purpose mo will determine kung ano yung choice mo ng dadaanan. Naintindihan nyo po? O sabihin nyo, Pastor, makinalaman yan sa pinag-aaralan natin. Ganito po yan. May pag-asa po tayo dahil, sabi nga, alam ng Panginoon kung ano yung pinakamainam. Yung pinakamainam sa perspective niya ay maaaring hindi po pinakamainam sa perspective natin. Maybe ang inaasahan natin is a short, comfortable, easy road. Pero ang pinadaanan sa atin ng Panginoon is a long, challenging, difficult route. At sa gitna nito, nagtatanong tayo, Lord, bakit ganito nangyari? Diba? Ano naman to? Hindi ito ang inaasahan ko, hindi ito ang gusto ko. Pero tandaan nyo mga kapatid, ito, meron siyang ina-accomplish na marahil hindi yun ang gusto nating mangyari. But in God's wisdom, Yan po ang pinakamainam na landas because it will accomplish His purpose. Kaya ang sabi ng Panginoon through Jeremiah, sabi mo sa kanila, I know the plans I have for you. Kung iniisip nyo na ito ay wala ng pag-asa, may pag-asa. At ang sinasabi ng Panginoon sa kanila, don't judge whether it is good or bad based on circumstances. Tingnan nyo ako. Kasi ang problema natin kadalasan, sa sirkumstansya tayo tumitingin eh. Diyan tayo nagbabase kung magkakaroon tayo ng hope o wala. Ang sinasabi ng Panginoon, sa akin kayo tumingin, for I know, ako nakakaalam. At yan po isang mahalagang lesson para sa atin dahil kadalasan po, nawawalan tayo ng focus sa Panginoon. Tumitingin tayo sa sitwasyon, we become desperate. Tumitingin tayo sa sitwasyon, ano nangyari sa spiritual life natin? Di ba up and down? Pag maganda, uy, praise the Lord, praise the Lord. Pag hindi na naman maganda, ano ba to, Lord? Pag umayos na naman, praise the Lord, praise the Lord. Pag hindi na naman okay, ano ba to, Lord? Di ba? Nagiging up and down yung ating pagpupuri kasi tinitingnan natin yung sitwasyon na hindi naman dapat magmula doon ang ating pag-asa. Ang pag-asa natin to be firm, sure, and consistent must be on God. Sa Kanya. Kaya nga sabi ng Panginoon, for I know the plans I have for you. Na-attract tayo sa Jeremiah 29:11 sa kagandahan ng plano. Mga kapatid, ma-attract tayo sa passage na ito hindi dahil maganda yung plano, kundi dahil mabuti yung may plano. Doon tayo mag-focus sa kabutihan ng may plano. Sa Diyos mismo at hindi po yung magandang plano lang. Kasi minsan ang nangyayari dito, inaangkin natin yung verse na para bang pangpa-asenso natin, di ba? Pang-prosperity natin. Hindi po. Ang maging focus natin, yung kabutihan ng Diyos, despite the ups and downs of life. At pagka nakita natin yon na ang Panginoon ang source at meron siyang tinutupan, una, we will change the way we measure success. Pangalawa, we will align with God's concept of success. Pangatlo, we will get to know God better. Kaya nawa mga kapatid, maging hamon, maging paalaala sa bawat isa sa atin. Napakabuti ng ating Diyos. Alam niya yung plano. We will never always understand kung ano yung plano na yun. Ano? Hindi natin kayang abutin lagi yung taas ng plano, lawak ng plano, ganda ng plano. Pero pagtiwalaan po natin ang Diyos. At nawa, ito po'y paalala sa atin. Do not focus on the beauty of the plan, but on the goodness of the one who has the plan. At yan po'y walang iba kundi ang ating Diyos. Mga kapatid, ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Nagahatag kita sa aton katahuran sa tagsa kag-isa sa sining hapon. Kaya iti schedule nato, no? Every Friday afternoon, nag-updanay kita from 5:30 until 6 o'clock in the afternoon. Nag-updanay kita sa ining aton nga programa, ang Friday nga edisyon sang Salmo. Tining inyo ko boss nga alagad, si Brother Hilga Sataya, nagapasalamat gidtod. Ah, tinuig naman, pila na katuig, no? Siguro ba si may lima na sobrano. Nag-inopdanay kita sa kahanginan every Friday afternoon. Nagsalamat gidtod nga ara kamo sa gihapon. Actually, ang aton katuyuan nga ang may programa kita pareha sini. Amo nga ang ini nga programa makabulig man bala sa aton tod sa aton pagtubo nga bilang Kristohanon. Kag sa aton pagpangalagad sa Ginoo, kag labaw sa tanan gid ang aton nga fellowship bala sa Ginoo, maging closer kita sa aton nga fellowship sa Ginoo, na ara kita pirmi, lapit kita pirmi sa iya. Kay ti ang aton ni nga service sa Ginoo, kag ang aton nga worship ni manifestation ini sang aton intimacy sa iya mo. Kay ti isang una long time ago sang hubin patablatod. siling ko, ang ako niya ginapinsar nga mas importante tod ang pagpangalagad sa Ginoo sang sabisan ano nga butang. Until such time nga little by little we read the Bible, you know, we study the Bible, we pray, and then there I discover. Sabi niyo tod, ano na-discoverhan ko? Ang pinagali ka-importante nga butang sa aton kabuhi, importante man ato magpangalagad sa Ginoo. Pero ang pinaka-importante pagid, taas-taas pagid dira gawa, amo ang aton intimacy sa Ginoo. No? Inibalang lapit ka permi sa Ginoo, inabalang kabuhi ta everyday attune kita sa Ginoo. Nagasunod kita siya, nagatuma, nagasimba, no? Kaya ang pagpangalagad, resulta lamang ina sang aton nga fellowship sa Ginoo. Kay bisan ano tatod nga alagad sa Ginoo, kon hindi kita intimate sa Ginoo, kumbaga layo ang aton fellowship sa Ginoo, ang aton pagpangalagad tod parehas lang na nga nagabugsay ka sang bangka, pero ang bangka nahigot sa lube. Nakwa nyo punto? Meaning, sige lang ta tinguha, sige lang ta paghimudos, pero wala movement ang aton pagpangalagad. Kabalo ka mo tod nga ah. Bago lang ginhambal ko, nahigot sa lubi.

intimacy sa aton Ginoo. So, kahop nga isa kita dira mga utod, no? Di ano yung aton istoryahan sini nga hapon mga utod? Oo. Ang aton istoryahan sa buong parte ini sa mga natawag lang relationship. Mga conflict bala kung kisa kahit hindi tana malikawan ang konflikto sa aton sulod balay bisan sa aton nga magulutod biological siblings may konflikto na, no, between brothers, between sisters, even sometimes between parents, no, mga estudyante naton may konflikto between their classmates and sometimes between teachers and students. May konflikto, hindi tana to malikawan. Conflict can be found anywhere, even when you go to marketplaces, no? Ang nagabaligya, kag nagabakal, nagakonflikto. Kiti, asadya man niya kaya ang nagabakal, ayoon niya man ang baligya, sang nagamaligya, ayo, blatod nga doon pangayo na lang man. Kiti, naaking to ang nagabaligya niya, dito ka na lang bakal sa pihak, kay niya daw pangayoon mo na lang yung baligya ko. Nagakonflikto. Conflict is everywhere, mga utod. Na, tumdungon tagid na. Kag most especially, let's talk about conflict. Kay ang conflict, mga utod, it does not only exist between a good man and a bad man. Nang maayo nga tawo, kag ang hindi maayo nga tawo, ang peace-loving nga person, kag ang troublesome, ming maawayon lang ang klase tawo, ang conflict hindi lamang between what is good and what is bad. Diri sa Bible tod, ma-amaze ka mo siguro kay may conflict diri nga nag-arise between two godly people. Duha sila, puro sila Diyos noon. Duha sila unquestionable ang ila allegiance sa Ginoo. Duha sila tod hindi ta ma-question ang ilang entusiasmo sa pagpangalagad. Diri na din natabo tod sa Acts chapter 15 verses 36 to 41. Ang story dire parte ini sa kay Paul kag kay Barnabas na there was a conflict between the two. Okay, so who were Paul and Barnabas? Ti primero gid mga utod, these are two men of same passion. Parehas ning ilang interest bala, parehas balang ilang gusto mahimo, and these are two great early Christian missionaries. Barnabas was a missionary, Paul was a missionary. Only then, maskita guro naton dirito, as we study the Bible, makita naton na although parehas ang ilang katuyuan, pero magkasalungat malatod inang hindi parehas ang ilang personalidad. So let me give you a short background of this passage. Paul was preparing and Barnabas was preparing for their second missionary journey. Ang first missionary journey natabo na tuya. Now, di nagsugod ang conflict between sining duha ka Diyos nun nga tao. Ang konflikto nagsugod kay si Paul, malakat na sila ni Barnabas for second missionary journey. Si Paul hindi na siya gusto up doon si John Mark. Si John Mark ang muning hubin na pamatanon nga upod nila sa first missionary journey. Anong reason nga hindi gusto si Paul? One of those nga pag-abot nila dito sa lugar sang Perga, dira sa Acts chapter 13, verse 13, si John Mark nadula. Ginbayaan niya ang team. Kumbaga, si John Mark nag-awol. Ginbayaan niya ang team. Okay? Karon, pag-abot sa chapter 14, more so nga kinanglan tani ni Paul ang iyang bulig, pero si Paul sa Mark sa Acts chapter 14 verses 18 to 20, si Paul gin bato na dira mo. Nga ginbayaan siya nga almost patay, natabo ina sa Listra. Okay. So sa second missionary journey, si Paul nagdesisyon na lang ibili na si John Mark. Pero hindi na amo ang panguna-una ni Barnabas. Si Barnabas siya naga-insister nga dalun gihapon si John Mark. Most probably ang reason ni Barnabas nga si John Mark hubin pa mo. Inexperience pa siya kag bata pa gid siya. So ang katalaw bala kag ang kahadlok aras tagipusoon sining pamatan-on. So amo to ang ginhalinan tod. Si Paul kag si Barnabas nagkonfliktos lang duwa. Si Pablo gusto niya up doon si Pablo hindi siya gusto nga up doon si Mark.

0: Maraming maraming pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruth Larama Dizon at nawa po naging mabiyaya ang ating pagsasama ngayong araw na to sa ating programa. Hanggang sa susunod po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabati.

0: kaibigan, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan, kag nahigot sa damong ang responsibilidad? Sa madasig nga paghihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesus Kristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya, kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway, nagahatag man sang refreshment. Buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinaka-importante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para magligo ng aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesus Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

Magayang gabi mga kauturan. Welcome sa aton programa Prayer and Praise this Friday evening. Kaupad ninyo ako, Pastor Haniel C. Pendon from Macaulay Bethany Church nga mag-upod sa aton sa pagpangamuyo. As we come before the Lord this evening, aton gidi dumdumon ang iya katutom kaayo sa aton nga matag sa tagsang kabuhi kaginadayaw ginato ng iyang pagpamaayo ang iyang pag-protect sa ato, no? Despite the weather, is a maulan, is a mainit man. And we hope and we pray nga as we face this weekend, we are all well good. And ginapamuhit tagid sa Ginoo ang iyang pag-toy-toy kagpag-iya sa aton. And as we come before Him this evening, kita magapalapit sa iya nga may pag-tuo, pagpasalamat sa mga pagsabat niya sa aton nga mga prayer items. So this evening, open ninyo ako sa aton nga pagpangamuyo kag i-lift up tagid sa Ginoo ang aton mga pagkayo.

Let us pray. Our great and heavenly Father, we praise you. We thank you this time that we can pray. Salamat, Lord, niya nakapalapit kami. We can come before you with freedom and thanksgiving. Even, O Lord, sa amon niya kalipay, kagkasubo, sa amon man niya mga ginaagyan, sa amon niya kabuhi. Salamat kayo, O Diyos, kay wala mo kami ginapabayaan. Sa amon niya pagpangamuyo, sa sining ation, we pray, O Lord, that you intune our hearts, our minds to you. Forgive us, O Lord, sa mga salaman niya na himot namon sa buhat, sa pangunod, sa pulong. Palihog, ikaw, Gid, ang mag-bago sa amon. Rebuke us, O Lord, sa mga salaman niya, mga amon binuhatan. And help us, O Lord, to repent and live a life that is pleasing before you. As we come before you this evening, we lift up to you many thanksgiving, O Lord, sa mga nagkainlain niya. Tapos ng mga hilikoton, kagpagsabat nimo sa mga pangamuyo. Salamat kid, O Lord, sa successful man niya, Life Connect, Birth Cycle, niya symposium, they got sa Philippine Bible Society last Saturday, August 15. And we praise you, Lord, for granting it, Lord, some good weather nga nakahiwat kit sila sang smoothly, O Lord, sa ilang mga activities kaya naka-attend ilang mga katawahan. Salamat, Lord, sa mga nag-attend dito sa Life Connect, especially sa mga tagipusoon nga na tandog. Kabay pa, O Lord, we pray that all lives nga dito will be able to share the gospel and shine on Lord Jesus Christ in the things that they do. And Lord, we praise you for taking another step, O Lord, of this effort towards awareness on mental health, depression, and bullying. So, ano mga practical steps para ma-overcome ito. We praise you, O Lord, for people from Papuri that were able to bless the attendees sa mga bahanon nga nakahatagid sa kalipay, kag-encouragement before nagsugod ang discussion. Salamat, Lord, sa speaker man kay Dr. Joyce Biapco and sa mga nagatag-testimony kay Reverend Genesis

0: Tan, and sa mga host, si Sir Bong and Claire Pineda. Gabay po, Lord, nga palayang magid. Gamiton ang mga testimony nga gin-share. Kaya we praise you, O Lord, for your continued guidance, protection, and sustenance sa tanan nga mga DZAS reporters sa mga ilang claimant, especially, O Lord, sa typhoon coverages and sa impeachment, O Lord. In 1116 DXAS, kapasalamat sila sa strategic partnership with Dole Regional Office 9. Kabay pa, O Lord, nga mas madamo pagid ang mga workers ang ma-inform sa ilang mga rights, O Lord, especially sa labor laws, sa livelihood assistance, while giving them, O Lord, the opportunity to hear the gospel at the same time. We praise you, O Lord, for Legazpi Albay, DWAY-FM, Care 104.3, sa mga successful promotions and safe delivery of their transmitter nga genset. Kabay pa, O Lord, nga ang mga beneficiaries ang ilang iCare, Mercy, Ministry, Masbate, ma-follow up gid, O Lord. Kag mas madang upagid sa opportunity nga ma-iwat gid, O Lord. Salamat man sa mga natapos nga mga school partnerships nga na-plastar, kag especially sa Adapt a School Program initiatives, kag sa pagplastar sa Special and Values Formation Program sa Kabangan High School. Be with them, O Lord, sa ilang mga paghahimuon pa ng mga programa to engage, O Lord, sa mga pamatanon. We praise you, O Lord, for the ongoing talks about journalism training programs sa mga partner schools man dito man sa Albay. And we pray, O Lord, for the ongoing case involving, O Lord, sa anak ni Ikuyamon. We pray, Lord, that you help them with the fiscal and the legal processes underway. We pray, Lord, and we thank you for Radio Gandingan 106.9 DXGR FM Cotabato. Salamat, O Lord, sa installation ng transmitters ang Monday asang August 10 pa, O Lord, and salamat na nakabalik na sila on air. And we pray, Lord, that you continue to help them with the things that they are preparing pa sa ining transmitter plans nila in the future. And Lord, we pray sa mga partnerships, kag sa mga tapos manila nga mga fellowship, kag mga helikoton, kaupod sa mga Muslim radio talents, and even, O Lord, for FEBC Australia and FEBC PH nga partnership review and renewal meeting. Lord, we pray that you help it, O Lord, ang 1143 DZMR sa Santiago Isabela sa paglapit na ganyan matapos ang ilang station building refurbishment. We also pray, Lord, and we praise you for Pearly Nomi's continuous healing and for being discharged from the hospital. Happy, O Lord, sa iyang recovery. And for Brother Pepe's continuous healing sa stroke and na nakalakat siya liwat, salamat kid sa iyong mga provision for the hospital bills. We lift up to you also and we thank you, Lord, for Cagayan de Oro 103.3, the new J, the XJLFM, sa mga natapos manilang celebration sa ilang anniversary. And even, O Lord, sa malayo man nga chimpo, sa mga guests and witnesses, O Lord, sa imong greatness, sa imong faithfulness. And Lord, we pray that you continue to be with the team, with the things that they do, be with them with always. We pray, O Lord, that you please help them sa ilaman niya mga fundraising and project updates, O Lord, for Santiago Isabela sa ila 1,000 PM radio fund drive. Kabay pagid, O Lord, nga ma-distribute na nila ng mga remaining pang kailan nila panghatag ang mga kulang pa, O Lord, i-provide na palihog. Also, for Top 987 DYFR FM in Cebu, guide them, O Lord, sa best nga contractor mga kinanglan nila sa pag-retrofit sa nilang tower. We pray for 1116 DXAS, your community radio in Zamboanga. Lord, we pray that your provision and your sufficient funds na ma-purchase ang operations vehicle ihatag mo gid, Lord, palihog. We're praying for increased listeners also sa mga mobile apps sa 702 DZAS, the new J, Up 987, and 98.7 DZFE FM. sa mga palabuton nga events, O Lord, be with the XAS A58 Anniversary Celebration, 412-33's 56th Anniversary Celebration. Tanan ini, O Lord, giyahan mo gid sa pagpresentar sa mga programa, sa tanan ng mga logistics, ang team ng mga involved, and mga upcoming events pa that we have to prepare. People who will be involved, be with them, O Lord, that this will be achieved. And give glory gid sa imong pangalan gid, O Lord. Salamat gid sa nagkalain-lain ng mga local domestic broadcast stations. We lift up gid sa imo, O Lord, ang mga hindi nga mga station. We pray, be with 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 98.7 DZFE, The Master's Touch, 1143 DZMR, Missions Radio, CARE 104.3 DWAY-FM, 1233 DYVS, The Sweet Voice of Salvation, UP 987 DYFR FM, Life Changing, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan, 1116 DXAS, Your Community Radio, 103.3 The New J, DXJL FM, Your Positive Choice, 1197 DXFE, The Good News Radio, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan, 106.2 DXKI, Your Friendly Voice. And sa mga shortwave broadcasts also na ginaiwat na malambot ang mga malayo ang mga areas, be with these stations kid, O Lord, and these efforts nga mapalapnag kid ang mayang balita kundi man hindi makalambot kag mapanatian sa mga tao. Ready the hearts of people who are listening that they may receive the Lord Jesus Christ, and that, O Lord, they will understand more sa ilang pagtuo sa imo. We pray, O Lord, even for Papuri, this music ministry, nga maka-share sa gospel through the music that we sing, songs na gina-compose. Kapay pa, O Lord, nga mas padamo pag ilang mga concert, ang events, nga maka-expand, gina, O Lord, ang reach sa Papuri. And even, O Lord, through streaming platforms, online, gina, O Lord, ikaw gina mag-hatag sa isang opportunities mo sa diin ma-himo in you, O God. Lord, we continue to pray for our nation, what is happening in our country, madamo sa mga affected nga mga areas, nga gakabahaan. Kabay pa, O Lord, nga ikaw ginang mga pastor sini, that others will not be affected. And that, O Lord, ng mga prabuton nga bagyo, mga weekend, you know, Lord, so that hindi ganyan mataman, O Lord, ang mga risk and areas nga may kabudlayan sa pag-deal sa baha, sa landslide, and even, O Lord, sa matudong ang mga pag-ulan. We pray, O Lord, that you please be with communities around Kanlaon Volcano, sa Ligad, O Lord, na may mga challenges naman, O Lord, with ash emission, and even, O Lord, may mga plumes nga malapit sa 200 meters above the summit crater kag naghulog siya, O Lord, sa downslope. Kabay pa, O Lord, na mas madamo pag yun, O Inoo, ang makangita sa lugar man ako sa diin safe sila, and that you give them, O Lord, the opportunity that they will find a better place gid nga ako sa diin makapastor mas sa ilang pagpangabuhi. We pray, O Lord, for protection man, especially sa ongoing gid nga impeachment, ang truth gid, O Lord, will be revealed, and that, O Lord, you protect our nation nga di mag kinagamo, even, O Lord, people who are showing what is true, what is just, and what is should be accountable to ikaw, gid, Lord, ang mga makita sila, O Lord. We pray, O Lord, that also with the challenges sa health, sa education, with poverty, pray, O Lord, nga ikaw gid ng maghimo sang pamagi ko sa diin mabuligan gid ang mga sitwasyon ko sa diin ini mga challenges kit ni ginatubang sa amon nga pungso. And we pray that FEBC will be able to minister to those who are in need, especially sa mga youth, and even to those who are listening, that they may seek you, O Lord, sa pag-pursue Manila being good citizens of this country. We pray, O Lord, for what is happening abroad, especially, O Lord, first in Nepal. Nakita mo, nakita gina mo, Lord, kung paano ang itong lakong flash flood naka-affected sa mga kabuhi, sa mga tao. Kabay ay pa, Lord, niya mga wala pa masapuan, makita agad, O Lord, ilang mga masila, Lord, and even, O Lord, ang mga ang government sa pag-take care sa sininga sitwasyon, muligan mo gitpaliog kung paano ma-rescue ginang mga nagakinanglan sa bulig. And also to those who are affected, be with them. We pray for churches dito sa Nepal, be with them kung paano nila mabuligan git mapakita si Kristo sa sininga pagtilaw sa inang kabuhi. And we pray for the entire nation that you help them, O Lord, to be able to navigate sa sininga times sa inang kabuhi. Salamat kit, O Lord, that we can pray this evening. Ikaw kit ang mag-upot sa amon man ng mga likoton this weekend. Especially, we pray, Lord, that you keep us safe with the upcoming, Lord, ng mga ulan man, kag bagyo. Tipigigid kami, O Lord. Imitanan, ginadala namon, yung pagdayaw, kapag pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Salamat kit, mga kautongran, sa inyong pag-upod sa sininga gabi. As we pray, as we lift up this concern sa Ginoo, kabay pa, padayon din kita sa pag-upod, sa pagpangamuyuay, ang pagpandungin sa Ginoo, mga naragin sa aton, kapin pa sa palabuto naman ng mga helikoton sa sininga weekend, and we pray for everyone's safety and protection. Have a wonderful evening, everyone, and stay safe, kid. Kitatanan.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: SAM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasalimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Moingaga sa tanan, dali awon gid ang aton nga Ginoo. Nga ginkaan naman kita sa sini naman nga bag-ong adlaw nga kung sa diin makapadayan kita sa aton nga mga hilikoton kag makapadayan man kita sa aton nga mga ministries diri subong sa DYVS. Before kita magapangamuyo, magapamalandong kita na isang pulong sa Ginoo diri sa Romans chapter 10 verse 9. Nagamalang pulong sa Diyos diri, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Another verse, there is a Luke 6:46. Why do you call me Lord, Lord, and not do what I tell you? May God bless the reading of His Word. Now, kadamo sa mga katawhan nga dasig mag-claim nga si Jesus Christ is Savior. In fact, nag-desire gani sa iyang blessings kag bisan man sa iyang gracia, forgiveness, and eternal rescue. However, calling Him Lord carries the weight that transforms how we live every single day. Meaning, kung ikaw nagpanawag kay Kristo Jesus, kag kung ginbaton mo si Kristo Jesus bilang Diyos kag manuluwas mo sa kabuhi, nagadala ini isang kamatuoran nga ining pagtawag mo nga Lord, or shall we say declaration nga Jesus Christ is your Lord, nagadala ini isang kamatuoran that it will transform how we live every day. Ang muna gani abe manigugma nga ang true lordship is not defined by empty words but a life that demonstrates obedience, allegiance, and sacrificial service to Jesus Christ. Again, ang tutuod nga lordship ni Jesus Christ sa kabuhi sang tagsa-tagsa nga tumuluo kay Kristo Jesus is not defined by empty words but a life that demonstrates obedience, allegiance, and sacrificial service. So what are the defining marks? Kung ano ba lang mga defining marks nga ang isa ka kabuhi sa isa ka tao kag bisan man isa ka tumulo kay Kristo Jesus where Jesus is truly Lord. Number one, there is obedience. Obedience. May pag-obey sa mga ginsugo ni Kristo Jesus. Ang muna gani abiyang manigugma ang tutuod nga naluwas kay Kristo Jesus, may ara sang willingness to obey. May ara sang volitional nga kabuhi, nga desisyon, nga nag-obey sa kay Kristo Jesus. Number two, may ara sang inatawag nga allegiance. Not just obedience, but allegiance. May faithfulness. If Jesus Christ is Lord sa kabuhi sang isa katumulo kay Kristo Jesus, ang iyaya nga faithfulness yara kay Kristo Jesus. Ang muna gani nga, you should have an abiding allegiance. It means you are acknowledging nga siya lang gidya ang above every other person, plan, and bisan man sa posisyon sa kabuhi mo. Ini nag-require ni sa aton nga mag-surrender sa iya sa aton nga relationship, sa aton nga finances, career, kay bisan man ang aton nga future without any holding back. So therefore, brothers and sisters in the Lord, importante gid nga ara sa aton tigipusoon nga si Kristo Jesus is our Lord of everything that we have. Relationships, finances, ministries, careers, and bisan man sa aton nga future. So again, what are the defining marks of a life where Jesus is truly Lord? Number one, there is obedience. Number two, there is allegiance. And number three, there is servanthood. Ang tutuod nga pagtuo kay Kristo Jesus nag-express ini sang loving and sacrificial service. Following Jesus Christ as Lord, it means adopting His example, His humility, His grace, kay bisan man ang self-giving. Ang muna gani sa aton nga kabuhi, kung tutuod ka nga naluwas, you are a servant of the Lord Jesus Christ. It involves serving faithfully in both small and bisan man sa mga quiet settings and great ones. So, kumusta kita? Are we declaring that Jesus Christ is our Lord? So therefore, to declare Jesus Christ our Lord is to enter into a dynamic, life-shaping relationship. Kaya ini nag-requires ang obedience, allegiance, and servanthood. If we acknowledge Him fully, obey Him faithfully, and serve Him daily. For He alone is absolute authority over all. Let's pray. Most gracious and heavenly Father, salamat Ginoo sa sini naman nga kay gunan nga imo ginhatag sa amon. Sa sini nga bag-ungad lao Dios. Nga kung sa diin Ginoo nga makapamalandong kami kag bisan man makapangamuyo kami, makatugyan kami Ginoo sa amon nga kabuhi sa imo bisan man sa mga ministries and hilikoton sa subong nga aga diri sa DYBS. O Lord, salamat gid Ginoo sa ang imo man katutom, kaayo, grasya. Kag bisan man sa imo Ginoo nga paghigugma sa amon nga tubtob sa sini nga matinion Ginoo ikaw naga pabatya Ginoo sang imo paghigugma kag sa imo presensya sa amon kag kami Ginoo nagapasalamat gid nga naghambal gani ang psalmist that in your presence there is fullness of joy at your right hand pleasures forevermore tungod Ginoo sa sini nga mga butang makapadayon kami Ginoo bisan sa tunga sa mga problema. Bisan sa tunga Ginoo sa mga challenges, kami Ginoo makapadayon kay tungod gin nga palipay mo kami paagi sa imo presensya o Dios. Kami Ginoo padayon naga pagamuyo gid kag bisan man nagatugyan man kag nagadayaw sa imo. Bisan man sa mga natabo kag bisan man imo ginhatag kag imo ginalaw nga mga ministries, bisan man sa FABC, bisan man gani dito sa DSMR sa Santiago Isabela, bisan man gani Ginoo sa DWAYFM sa Albay, kag bisan man gani Ginoo sa padayon nimo nga ginagamit ang successful Ginoo nga adapt a school program sa sini nga domestic station. Kami gid Ginoo nagadayaw sa imo nga ikaw ang Dios nga nagaplan protektar man Ginoo sa mga equipments sa sini nga domestic station kabay po Dios nga amon pangamuyo nga padayon Ginoo ini nga gamiton mo as instrument Ginoo nga makalabot Ginoo sa mga tagsa-tagsa nga nagapamati Ginoo sa programa sang DWAYFM dito sa Legazpi. Bisan man gani Ginoo sa DCS dito sa Manila, salamat Ginoo nga ikaw nag-sustain Ginoo sang kabakod, wisdom, kagrasya Ginoo nga kinanglanon gid Ginoo sang DCS bisan man sa staff and sa admin man Ginoo nga nangin successful man Ginoo ang recharge staff retreat. Bisan man gani Ginoo sa DXGRFM dito sa Cotabato, dito sa DXKI sa Coronadal, bisan man sa DYFRFM sa Cebu, bisan man sa DXAS sa Zamboanga City, kag bisan man gani sa paggamit mo Ginoo sa mga mobile apps, kag bisan man sa mga sining mga platform Ginoo, agud Ginoo nga magpadayon pagid makalapot sa mga bag-o nga mga henerasyon paagi Ginoo sa sining mga mobile apps. Kami Ginoo nagapadayon pangamuyo bisan man sa event Ginoo, upcoming event sang Life Connect. We pray Father for provision, bisan man gani Ginoo kaalam kag bisan man sa mga katawhan na get involved sa sining mga butang. Kag kami man Ginoo nagapangamuyo gid sang First Response Radio. We pray for this year's training activities. Kagabay pa Ginoo nga ikaw padayon magagamit Ginoo sa sining mga hilikoton. Agud makalabot man Ginoo ang ining mga platforms, ang ining mga ministries. Kagabay pa o Dios nga ikaw gid maga-equip sa mga katawhan nga nag-provide Ginoo. Kag bisan man gani Ginoo sang mga naget involved sa sining ministry, padayon kami pangamuyo kag nagatugyan man Ginoo sang provision of energy response kits dito man sa Mozambique, sa Malawi, kag bisan man diri sa Pilipinas. Padayon kami Ginoo pangamuyo bisan man sa Papuri Music Ministry. Dalayawan gid o Dios bisan man sa mga nagkalatabo nga mga ministries and events, bisan man gani Ginoo sa mga partnerships. We pray for the continued strength bisan man sa mga church partnerships and new opportunities to share the gospel pagi Ginoo sang musika. Kabay pa ikaw Ginoo padayon magagiya sa mga katauhan kag bisan man sa mga membro sa Papuri Music Ministry. Kabay pa ikaw Ginoo padayon maghimuno man Ginoo sang shortwave broadcast. We pray for strength, protection and safety Ginoo sa mga stations Ginoo kag bisan man sa staff sa sini nga hilikoton. Kabay pa Ginoo nga ikaw padayon magahimuno sang kinanglanon kag mabatsyagan Ginoo ang imo katutom pagi Ginoo sa pag-utilize ng shortwave broadcasting alongside sa mga digital technologies. O Lord, palayan kami pangamuyo bisan man sang broadcast engineering and IT Ginoo nga kinanlanon gid sang DZS kapay pa nga ikaw Ginoo magahimuno sang mga persona nga kinanlanon gid sa sining ministries kag bisan man sa sining domestic station o Diyos. Palayan man kami pangamuyo sang corporate communications and resource development. We pray for guidance, creativity, bisan man sa mga upcoming events and fundraising initiatives, you know. Kaya bisan man gani sa mga donor engagement efforts, bisan man sang including sang FEBC care team that will regularly connect with the ministry partners through phone calls, kaya bisan man gani, you know, o sa mga supports, paagi Ginoo sang GCash and other platform nga makasupport financially and materially. Kapalayan kami pangamuyo bisan man sang amon nga pungsod, kabay po Dios nga ikaw Ginoo magatipigid sa taysa tagsa bisan man sa mga napiktuhan sang maulanon nga panahon. Kabay pa Ginoo ikaw Ginoo magatipig man sang amon nga pungsod bisan sa tunga Ginoo sa mga problema, sa mga issues, kag bisan man sa padayon Ginoo nga pag session Ginoo sa impeachment Ginoo dito sa Senado. Kapay pa tangi kaalam gid ang tagsa kagamita Ginoo ang mga Kristohanon nga yara sa sina nga na involved sa sining impeachment. Kapay pa paagi Ginoo sang ilang kaalam kag bisan man sa ila Ginoo nga wisdom magahatag gid sang kaathag sa padayon Ginoo nga ining event and hilikoton. O Diyos, kami man Ginoo para nagapangamuyo bisan man sa mga diplomatic agreement between other countries and the Philippines, bisan man sa naligan nga mga inadlaw nga napiktuhan naman Ginoo ang relationship sa sining amon nga pungsod nga bisan man ang China tungod sa issue dito sa South China Sea. Para kami pangamuyo man Ginoo sa mga kauturan namon nga napiktuhan man gihapon sang gera dito sa Middle East. Kapay pa ikaw Ginoo magagamit Ginoo sa mga NGOs, kay bisan man sa humanitarian efforts, sa mga pungsod, kay bisan man sa mga Christian organizations. Lord, para kami pangamuyo man sa tagsa nga ikaw man Ginoo magahatag sa special blessing, especially Ginoo sa mga katauhan nga nagaupod kag nagajoin kag makapamati Ginoo sang imong pulong. Tuy-tuy Ginoo ang tesitagsa bisan man ang mga programa subong adlaw diri sa DYVS kag tipigi kami Ginoo. In Jesus name we pray, amen and amen.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

0: Maayo nga adlaw sa inyo mga abyan kag utol sa Ginoo. Nagapakig-upod naman sa inyo sa siningation ang aton matag-adlaw nga palatuntunan sa kanginan nga ginatiguruhan tinapay sang kabuhi. Ang aton subong dinapit nga managambal, isa kaalagad sang Ginoo nga nagapangabudlay sa masubra na 40 katuig bilang isa ka pastor kag subong man bilang isa ka manunodlo. Isa katampad nga bana sa iyang asawa kag matutom nga amay sa iya panimulay kag subong man suod naton nga abyan. Ihatag naton nation sa pagpamlandong naton sa puno sa Ginoo sa kay Reverend Henry Sinina.
1: Mayong adlaw sa itanan mga nagapalamati sa sininga programa sa pinapay sang kabuhi. Nagapadayon kita sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos kagang aton nga titulo sa aton nga pagtuon sa sining adlaw amo ang kaayuhan sang pagtaliwan ni Jesus. Kumagasini kita sang pagtaliwan daw amo ini ang mga pumulungon nga hindi naton luyag pamatian kay nagalarawan ini sang pagtaliwan sang isa ka ayhan kilala naton o hinigugma nga napatay. Apang ang pagtaliwan diri sa aton Ginoo hindi ini pagtaliwan nga siya napatay o nagapabilin sa lulugman, kundi ini ang pagtaliwan niya sa iya nga pagkayab dito sa himaya. This is what we call the ascension of the Lord Jesus Christ. Ang tinalaan nga luyag ko pag pamalandungan naton sa sining adlaw amo ini ang tinalaan nga makita naton sa sinulat ni Juan sa kapitulo 16. Mga siling diri sa sining dinalan. Pero sa pagkamatuod, mas maayo pa o para sa inyo na maghalin ako diri. Kaya kung hindi ako maghalin, ang manugbulig, ang manugtabang, hindi magabot sa inyo. Pero kung magaling ako, ipadala ko siya sa inyo. Sa English, it says, "Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you." Kabayang Ginoo, magpakamaayo sa atong pagbasa, sining dinalan sang balay nga kasulatan. Ang pagkayab sang aton Ginoo, isa ka dako nga kaayuhan sa atong Ginoong Hesukristo. Aton na pamandungan sa nagligad nga ang iya nga pagkayab, amo ang iya nga kalipay, dako nga kalipay, kay siya magaupod o kumagapungko sa tuos, ang trono sa amay, kag siya magadumala sa mga anghel sa kalangitan, sa mga pagdumalahan, kag bisan pa sa aton karon na siya amo ang hari sa aton kabuhi. Isa ka handong gid sa Ginoo matapos niya ang iya pag-antos dito sa krus at kalbaryo, ang kahuluyan, kaya nagatulok siya sa sina nga daku nga padya sa iya, amo ang iya nga pagpungko sa tuo sang trono sang Dios. Kinatawag naton ini siya the exaltation of the Lord Jesus Christ with the Father. Apang sa isa ka bahin, ini isa ka dako nga pagpakamaayo man sa aton nga mga Kristohanon. Kaysa suno sining dinalan nga aton yin pamatian kaina, amo ini ang eksperyensya sang tanan nga mga tumuluo nga ang aton nga Ginoo magahalin, magalakat, magataliwan, kay iya ihatag ang Espiritu Santo sa aton. When we speak of the Holy Spirit, siya amo ang this is the third person in the Blessed Trinity. Kay yin hambal diri nga ini nga balaan nga Espiritu katulad man sa iya. sunod sa Juan 14, nagasiling dira nga ang Ginoo nagsaad na ipadala niya ang iya nga magpalipay sa aton, the comforter. Hindi siya nagalin sa pulong nga parakletos, one called alongside to help. Ang isa nga ara lang sa aton tupad nga handa magbulig. This is the same kind, just like the Lord Jesus Christ, who is also the comforter. And the Holy Spirit is the same comforter, just like the Lord Jesus Christ. Kaya nag-siling niya nga, He will not leave us comfortless or orphans. Tugin pabayaan. Kaya siling niya, I will come to you, and He will come unto us in the person of the Spirit. Kaya natabo ini sa adlaw sang Pentecostes. At the day of Pentecost, the Holy Spirit came, and He indwelt, He filled His disciples. Kag nagasiling ang Ginoo sa sining nga kapitulo, and He will abide in you or in us forever. Ini nga pagpadala sining balaan ng Espiritu siling sa ato Ginoo, siya magapabilin sa aton sa walay katuptuban. Hining, He will permanently indwell us. Natawag na ato ni siya the indwelling of the Spirit to every believer hasta sa walay katuptuban. Buti yung wala na ni siya naghahalin sa daan katipan ang balaan ng Espiritu, the Spirit would enter, would indwell the person, especially mga hukom sa una, the judges, they were filled or they will indwell by the Spirit of God. Tapos maghahimo sila sa mga dalagko na mga butang na hindi mahimo sa isa ordinaryo na tao because of the Spirit. The Spirit came upon them. Now, amo ni ang aton Ginoong Jesus, siling niya, he is the Emmanuel. That means God was with us. Kaupon natin, you know. But when the Spirit came, according to 1 John chapter 4, verse 4, now He is in us. Emmanuel with us, but here, He is in us, ara na siya sa aton. He is indwelling us, in us. Sa una temporaryo, now it is permanent. Ay siling sa banakasulatan ang aton nga lawas, templo sa Holy Spirit, and He is indwelling in us permanently. Kung kita nagakasala, He is being grieved, ginasakta naton siya. Kung nalaan naton siya, ginatuman ang iyang pagpanghikot, ginakwens naton, ginapatay naton ang kalayo, ang iya pagpanghikot sa aton. Kag matahong ini nga makamatuuran, kung ara ang balaang Espiritu sa aton, siya mas gamhanan, dako siya kaysa aton kaaway nga si Satanas, ayara sa kalibutan. Siling dira sa 1 John chapter 4, verse 4, greater is He, the Spirit, than he that is in the world, that is Satan. Amuna nga wala kita sang dapat kadlokan. Katahum sining yin pamulong sa Ginoo. Doon nga may kasubo siguro nga pamatian nga siling niya, I will depart. Kaya kung hindi ako mag-depart, the Spirit will not come down. So, isa ni kakamatuuran nga dapat aton i-realize mga hinigugma na we are so blessed tungod sining hatag sa aton Ginoo, the Spirit. Kay nagakinahanglan kita sining gahum sang balaang Espiritu. Labi na gid sa panahon sa mga disciples when they started to preach the gospel. You know, there was a promise that the power of the Spirit iulato nila kay siling dira sa Blakaswal, Acts 1:8, they have to wait for the Spirit. Kay amoy ni siya ang magaupod sa aton na pagpanaksihon. So, tungod sang the scope of our preaching, of our ministry, is worldwide, global. kay sining ni Jesus Christ, going into all the world and preach the gospel. Hindi lang sa Jerusalem, Judea, Samaria, but unto to the uttermost part of the earth. Kag paano lang buton ini nga pagpanaksihon sa bugos ng kalibutan when these disciples, iniblang mga disciples, intawag ni sila ng mga unlearned and ignorant men in Acts chapter 2, verses 7 and 8. Intawag ni sila ng mga gawala bala in naka-eskwela, nakatuon, kag mga ignoranti ini ng mga tao. Amo na yung pakilala sa ilang mga Galileans. But because of this great commission, kinanglan nila nga maghamhan sila pinaagi sa ila nga pagpamulong sa pulong sa Dios. Agud matuman ina nga misyon nga ginhatag sa ila. So ako yan nag-una-una, paano lang po ito ng kalibutan, sining mga ordinary, sining nga mga tao. So God promised an extraordinary power, kag isa ka extraordinary man nga event nga ilan experiences when the Holy Spirit came at the day of Pentecost. There was a mighty rushing wind. Amo na ang pulong nga ghost nga galini sa pulong nga panuhuna nga nagaburst, it burst up. Tingnan na sa gitawag nga the Holy Ghost. Kag gitawag ni siya nga Holy Spirit. A gentle breath, a gentle wind. Amo naman na iya ang larawan sang pulong nga spirit, pneuma. So, tungod sini nga pag panaog sang balaang espiritu nga hatag sa aton, may ara kita karon sang gahom sa pag panaksihon. Kay by nature kita ya may kita kahadlok, may ara kita inferiority. But when these disciples were filled with the Spirit of God, according to the Word of God in chapter 2 of Acts, they were turning Jerusalem upside down. They filled Jerusalem with their doctrines. Their hearts were pricked when they heard the preaching. And they begged, "What shall we do?" And 3,000 souls were saved. Imagine this is an extraordinary experience sa mga disciples. For the first time, they spoke with different tongues. Not just babblings, but real languages. Na nakawali sila sa mga lain-lain nga mga tao, lain-lain nga mga hambalanon sa Jerusalem. Ikaduha, diri amo ang paghatag sang gahom sa ila, how these sinners will be convicted of their sins. Gahom sa pagpakita sa kalibutan kung ano ang sala, ang pagkamatarong, kag ang paghukom sang Dios. Sunod diri sa sininga dinadan sang Juan 16:8. Kag kun mag-abot na siya diri sa kalibutan, ipakita niya sa mga tao na sila mga makasasala, kag ako mo ang matarong. Kag ipakita man niya na ang Dios magasintensya sa ila. Kabalo kita sang katigas ng tingipusoon sang tao. Even today, tungod na sining sala na nag-abot sining kalibutan. Madamo nga nagapadayon sa sala and their hearts are seared, tig-ana, and their conscience already seared. Wala na sang itawag natin nga sensitivity sa mga sala na ginahimo sa tao. And it is the Spirit na muni mga convict sa ila mga sala. Amo na mga hinigugma, mga kauturan, hindi kita mahadlok sa aton na pagpanaksihon. Kay maara yang maghatag sa aton sang kaisog kag the right words to say to convict the person of their sins. Now we have experienced this, maybe ikaw mismo naka-experience sa ni kung paano man ang balaang espiritu nagpanghikot sa imo nga sa una matigagit ang imo tigipuson. And yet when you have encountered the work of the Spirit, siya ang nagpahumok sa imo tigipuson. Pag nakadangat ikaw sa paghinulso sa imo mga sala, kag pagsali kay Jesus nga imo personal nga manluluwas. Mga utod, the Holy Spirit, he is the greatest ally in our evangelizing effort. Remember this, hindi kita amo naga-convert sa tao. It is the work of the Spirit. Ang ato namang bahin amo ang pagsugid sa maayong balita na si Kristo amo makaluwas sa ila kung sila lamang mag-inulso sa ilang mga sala kag magkila magbaton kay Jesus nga ila personal na manluluwas. Kung hindi pinaagi sa buligid sa Espiritu, di ba? The evangelistic effort or task of the church will fail. Siling sa ato ginong Jesus sa Matthew chapter 9:37-38, ang balaan ng Espiritu, He is the God of the harvest. Ang ulumunan ang mga i-harvest, very ripe na gin. We have to pray for the Lord of the harvest. And I believe the Lord of the harvest is no other than the Spirit, because this is the work of the Spirit na siya amo ang mga paghikot sa ating puso o sa isa ka makasasala. Abiyan ko nagapamati kasi ni nga mensahe, karun nga adlaw, liwat, nagapanghikot naman ang balaan ng Espiritu sa imong puso o na ang kaluwasan kay Kristo namang madamo kita nga ginahambal na amo lang ini kasimple. Amo na alam na kasimple kay kung pabudlayon pagit sa Diyos, ang kaluwasan ay han pinaagi sa aton mga maayong buhat, pinaagi sa aton nga pagka-redihoso. I tell you, wala gid sa makadangat sa kaluwasan. Kaya ang sige sa aton Ginoo, ang aton tanan nga mga maayong buhat sa iatubangan, mahigko ini tungod sa sala na nagsulod sa sinika nga kalibutan, tungod sa isa lamang katao nga si Adan. Kita kanan makasasala kag makaangkon o kon maka-experyensya sang kamatayon. And only by the grace of God sa bugay lamang sa aton Ginoong Hesus Kristo kita iyagin luwas. Kay ang kaluwasan libre, wala sing bayad. Siling sa Blanca Sulatan, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." Romans 6:23, "For the wages of sin is death, but the gift, regalos, ang Diyos, amo ang kabuhi, na wala sing katapusan." Libre ini siya. Pumuna sila ni Apostol Pablo sa Epeso Kapitulo 2:8-9, "For by grace, bugay lamang sa Diyos, you are saved by faith, and that not of yourselves, hindi na sa imo pinaagi sa imo ang paghimaka sa imo mga buhat, kundi sining dira ginluwas sa kita pinaagi sa pagsalig pagtuo sa iya." Kaya ang tao magapabugal kung sa iya lamang kagalingon nga pagtingwa nga siya maluwas. Apang nagasugpon man niya ang isa pa ka bersiklo sa bersiklo 10 na nagasiling "We are His workmanship created in Christ Jesus unto good works." Ginluwas kita naman sa paghimo sa maayong buhat. Ang may buhat ni makaluwas, resulta lang ini sa matutuod nga pagsalig, genuine faith in the Lord Jesus Christ. Kaya wala na sa makabagpo sa atin. Kundi kung kita lamang magsalig kay Jesus nga ito manuluwas, we have the Spirit of God to change us to do those things that is pleasing to God. Makahimo kita sa dalagkong abutan, mga maayong buhat sa kaymayaan sa Diyos. But again, tungod sa balaan ng Espiritu, inabuligan kita sa atong mga panaksihon. Kag sa katapusan diring bahin sa pagpakamaayo sa Diyos sa aton, pinaagi sa iya na pagpadala sa balaan ng Espiritu, sinong sa aton Ginoo, "It is expedient for me to go." Mas maayogin nga ako magalakat kay akon ipadala ang balaan ng Espiritu. This is to empower us, tagaan kita kahong-gahong sa pagatubang sa tanan ng mga pagtigos, sa tanan ng mga pag-antos. Patuod nga ginambal sa Blanca Sulatan na kita mga tinubos ni Kristo Jesus. Tinatawag kita mga witnesses. Ye shall be witnesses unto me. Hindi lamang ini mga magapanaksiyon kita, kundi maging mga martyrs for Christ, for the gospel's sake. Amun yung pulo nga witness martyrion, which means martyrs. Kag ato na nakitaan sa pag-umpisa sa iglesia, madamo sang naghalad sang ilang mga kabuhi sa Ginoo tungod sa ebanghelyo for the sake of the gospel. Ano ang ilang sekreto? What was their secret when they were persecuted? Ang ila hadlok na bayluhan sang maripayon nga pagbatas. Their fear and defeat were transformed into joyful perseverance. Daw katulad sila sa mga mabagis kag maisog ng mga leon. They became like roaring lions and tenacious and unafraid. Amuni ang resulta sang isa ka Kristohanon na napunan sa Banal na Espiritu. Wala na hadlok sa kamatayon for the sake of the Lord Jesus Christ. Ti ang pamangkot sa imo karon. Ikaw ang Kristohanon. May ara ka bala sini nga kaisog? Ayhan, nagakahadlok ikaw, alang-alang ikaw magpanaksiyon. Remember, there is power, may gahom nga makapaisog sa imo sa pagsugid sa maayong balita. Nadumduman ninyo si Stephen, when he faced death tungod sa iya mga pagpanaksiyon na nungod kay Kristo Jesus. Kinatubang niya ang kamatayon nga wala sing kahadlok. Kaya nakita niya si Jesus, ang iya Ginoo, na nagatindog sa trono sang Amay. He was standing. Hindi nagalingkod, nagapungkod. He was standing. Kag dito siya nakakuha sang iya kaisog. Kag at the same time, ang iya paglaom. Sa nakita niya ang iya Ginoo na nagapaisog sa iya. The courage of Stephen. And was that, according to the passage, when he was filled by the Spirit of God, sang inpunan sa Sambalang Espiritu, inatubang ito na pagtilaw, pagantos, kag ang kamatayon, a glorious death. Amoy ni ang rason, abyan, kun nga ang aton Ginoo nagkayap sa langit. Ayan man sila kita nga nagkat pa siya. Jesus said, it is for your own good. Tungod lamang, para man sa aton. Hindi lamang para sa iya na magabalik siya sa Amay, kundi para man sa imo. Agod kita ma-empower sa blaan niya Espiritu. Abyan kung ikaw na pamati sining mensahe, liwat ang atong Ginoo, hari sa mga hari, Ginoo sa mga hari. Abyan sa ligi sa supong, sa imugid nga kaluwasan sa imukalag. Kaya nagsaad siya, mang bisansin o magsalig, magtuo sa iya, sa tagaan sang kabuhi nga wala sang katapusan. Hindi siya mapahamak sa impyerno. He will never perish but have everlasting life. Amuning saad sa Ginoo ang tanan nga nagasalig sa iya, nagabapon sa iya, hintagaan sang gahom nga mangin, anak sang Dios. We praise the Lord for the blessing of the Holy Spirit in us. Magapabilin siya sa atong tuktukid sa katapusan. Kabay nga kita magasalig sa iya gahom sa aton. Always seek to be filled by the Spirit of God because He is permanently dwelling in you, dwelling in me. Salamat sa inyong pagpamati sa sining nga mensahe sa pulong sa Diyos. Hiniyo alagad sa pagsakanginan, Pastor Henry Sinina. Mayong adlaw sa inyong.

0: Ang pulong sang ato ni Jesucristo sa Mateo 24:35 na kasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong, inigid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuuhon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Mangaga sa tanan, kag welcome sa aton nga programa, Buhing Paglaom. Kag kita nagpasalamat sa Ginoo nga makapalayan kita sa pagtuon diri sa John chapter 11 verses 25-26. Kag nagdamal ang pulong sa Diyos diri, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. May God bless the reading of His word. Magpagamuhi kita na, Diyos kabalaan, salamat Ginoo sa sinikayunan ngayong mo ginatag sa amon. Yung sa din Ginoo sa pihak sang mga kabudlayan, mga questions, problema, ikaw Ginoo nagapahayag sa imo kagalingon sa amon. Kag kami Ginoo nagapasalamat gid nga ikaw ang Diyos man nga nagapahayag sang imo gahom. Kag ikaw ang naghatag sa amon sang paglaom. That's why, Lord, ang ini nga mga kamaturan nagatudlo man ini sa amon, nga ikaw ang Diyos nga nagapasaylo, who forgives all our sins, kung kami Ginoo nagapangayag kapatawaran, and if we repented all our sins to you. Lord, kabay pa nga ikaw padayon nagahatag kaalam sa amon sa pagpadayon man amon tuon sa sining versikulo diri sa John chapter 11 verses 25-26. Kabay pa, Diyos, nga ikaw gin magahatag sing kalipay sa amon. Subungaga. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Now, abya manigugma, ang kamatayon isa ini sa mga seryoso nga bagay. In fact, ang ining kamatayon, it threatens our joy. Bisan man gani sa aton nga mga aton nga routine, it threatens even our family, di ba? Yet in the face of human history's greatest enemy, si Jesus Christ dere makes an outstanding claim that He does not just cause resurrection, He is the resurrection. Meaning, in the other words, bisan sa kamatayon, si Jesus Christ nagapahayag sa aton na kung kita yara sa iya, kung kita may relationship sa iya, siya mismo ang resurrection. Siyang hindi lang naghatag sa resurrection, but siya ang resurrection. That's why si Martha did he believe a generic end times resurrection? A future comfort. Nga kung sa diin, layo pa, di ba? Future pa. Yes, matuo din nga ginatuuhan ni Martha. Pero kung makita nato diri abiyami, kung padalman mo ang ining versikulo diri sa John chapter 11, maka-discovery ka nga si Martha, yes, nakita niya ang kamatayon sa iya utod, pero wala siya nakakita sang aton nga Ginoo nga siya nagpahayag nga siya ang resurrection. Wala na naintindihan una-una. That's why si Jesus Christ shifted her gaze to show that resurrection power is not a merely calendar event. Hindi lang niya on the last day. In fact, the resurrection is the very person of the Lord Jesus Christ. Meaning, si Jesus Christ, wala siya naghambal nga, banahon ko ang mga nagkalamatay. No? Wala siya naghambal lang sina. Kundi naghambal siya, ang muniyay, siya ang resurrection. Because Jesus is the resurrection, death is fundamentally defeated, giving believers the unshakable security for the future. So why is the resurrection of Jesus the bedrock, the foundation of our security and hope? Nga, ang pagabanhaw ni Jesus Christ is our foundation. Nga, pundasyon tani sa aton security kay bisan man paglaom. Because number one, because it is our deliverance from the penalty of death. The resurrection of the Lord Jesus Christ is the deliverance from the penalty of death. Now, ang kamatayon, nagsulod ini paagi sa sala, di ba? It brings physical decay or death, spiritual separation from God. Pero paagi sa kay Kristo Jesus nga nag-offer sa iya kaugalingon as the resurrection, si Jesus Christ diri nagpahayag nga ginbayaran niya na ang penalty sang aton sala. Stripping death of its ultimate weapon, amo ni ang condemnation in hell. Amo na gani nga ang cross ni Jesus Christ, ang cross nga gin na dito kung sa diin na patay dito si Kristo Jesus, took away the sting of death, leaving it only a shadow. Meaning, ang ining cross, nagatudlo lang ini sa aton, yes, napatay si Kristo Jesus tungod sa aton mga sala, gilubong siya, kay katatlong adlaw, nabanaw siya, pero ining a cross, nagapahayag ini sa aton, it is a memorabilia nga ginperdiman ni Jesus Christ ang eternal death. That's why we should live without guilt. If you are in Christ, the condemnation of sin and death has no legal claim sa imo kaugalingon. Amo na gani, di ba? Ang yawa, ginahimo niya na, bisan kita may hara na sang eternal security, may assurance of salvation na kita. Pero anong ginahimo sang yawa sa aton kabuhi? Ginapag-guilty niya kita. Kung makasala kita, ginapag-guilty niya kita, kagahara ang balatsyagon nga kung sa diin, may ara na sa inatawag nga afraid na kita sa Diyos. No? Ang muna gani, dako gid ang diferensya sang fear of God and afraid of God. Ang fear of God, it means you are respecting the Lord, you are revering the Lord, may reverential fear ikaw sa Diyos. Pero ning afraid or frightening fear, ini siya guilt ni kagtungod sining guilt, amuning rason nga nagapalayo ikaw sa Diyos. That's why, brothers and sisters in the Lord, the condemnation of sin, kagbisan man ang kamatayon, has no legal claim sa aton nga kasala. Kaya man, si Kristo Jesus, amo ang nagbayad, siyang nag-deliver us from the penalty of death. So again, why is the resurrection of Jesus Christ the bedrock, the foundation of our security, nga amon ning pundasyon sang aton kasiguraduhan kag buhi nga paglaom? Because number one, through the resurrection of the Lord Jesus Christ, it gives us deliverance from the penalty of death. Ikaduha diri, nagahatag ini sa aton sang certain hope of resurrection for believers. Certain and living hope of the resurrection for the believers. Now, ang biblical hope nga ginatudlo sa pulong sa Diyos is not wishful thinking. Kabalo ka mo anong paglaom nga ginatudlo sa Ginoo sa aton, especially ang buhi nga paglaom, living hope, is this. It is confident expectation grounded in historical reality. Again, living hope is the confident expectation grounded in historical reality. Tungod sa kay Kristo Jesus, ginpirdi niya ang lulubgan or ang kamatayon. And our death is not the final chapter ng aton nga physical death. Mapatay man kita, kung hindi pang magbalik si Jesus Christ, mapatay man kita physically, pero ang ini nga kamatayon is not the final chapter. It is the transition into His presence. Ang muna hambal ni B.B. Warfield, hambal niya, the resurrection of the Lord Jesus Christ makes Christianity a religion of certainty, not of probability. Ang muna gani nga, ang aton nga pagtuo, nagatudlo ini sa aton, nga may ara ginya sa paglaom tungod si Kristo Jesus, napatay siya, ginlubong siya, kag sa ikatatlong adlaw na banhaw siya, kag ini nga resurrection, nagatudlo ini, we have the certain and living hope. Therefore, abiya man ikog, matuod gid, in reality, matuod man gid ang kasubo, di ba? Matuod ang kasakit. Ara gid na iya. Pero ang Christian grief is distinct. Nga man, ang aton nga kasubo, natural ina, kung may arayan mga kabudlayan kita, may problema kita, may testings of our faith kita, and so on and on, natural ina sa aton, mga katawhan. Pero ariay, bisan sa tungas ang kasubo, may ara kita pundasyon. Kaya ini nga pundasyon, no? na napundar ini sa confidence naton sa kay Kristo Jesus. Kaya ini nga klase nga confidence that reunion is guaranteed for all eternity. So again, brothers and sisters and Lord, why is the resurrection of Jesus Christ the bedrock, the foundation of our hope and security? Because number one, the Lord Jesus Christ, through His death, may aras ang deliverance from the penalty of death. Ikaduha, because there is a certain hope of resurrection for believers. And number three, there is everlasting life. And this is the eternity. There is the everlasting life with God. Everlasting life with God. No, ang kabuhi ni Jesus Christ, kay bisan man ang kabuhi nga gina-offer niya sa mga katawhan niya, promises is not just the longer duration, hindi lang niya diri sa kalibutan, but it is superior quality. Now, biya minigugma, ang eternidad is not unhindered. Hindi ini ma na natabunan. Kag hindi man gani ini ma mautod, no? Sa mga sala, sorrow, sickness, kay bisan man sa decay, sa aton nga pag-fellowship, sa aton nga Ginoo. In fact, brothers and sisters and Lord, hindi kita matakan sa pag-fellowship, sa pagsimba sa aton nga Ginoo kay nga Aman. Bisan gani sa John 10:10, anong hambal sa John 10:10? The thief comes only to kill, steal, and destroy. But ang hambal si Jesus Christ, I came that you may have life and have it abundantly. Kay gini nga klase nga eternal life, kay gini nga klase nga life, it should be and it will be. No? I'm certain about it. That it will be abundant. Meaning, grabe ang aton nga satisfaction. Nga hindi naton makumparar sa sininga kalibutan ang ina nga satisfaction. Therefore, brothers and sisters, Lord, bisan ari pa kita sa sininga kalibutan, we should realign our priorities.

0: ini sang garantiya sa aton of our future bodily resurrection, ngang aton nga resurrection, ini nga lawas aton, even though mapatay kita, there is a glorification, bodily resurrection. At the same time, nag-secure man ini sa aton nga eternal home, eternal hope with the Lord, with God Himself. Amo na gani, sikita ang mga Kristuhanon, death is no longer a dead end. It is a doorway into His glory. Again, death is no longer a dead end. It is a doorway into His glory. Kamay pa nang in blessing ini, subong aga sa inyo ako, inyo alagad, Pastor Zerlina Carr, kagini ang Buhing Paglaom. Have a blessed day.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabahin nga ang nasulat nga pulong nga amo ang banaang nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYBS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngan kapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

sa atong programa Wonderful Words of Life. Ininyo alagad Pastor Tito Hope Batikados, nagakalipay gid ngang pulong si Ginoo magalapo taman sa inyong kapuluy-an kag gabay pa makabaton kita liwat sa pagpakamaayo sa pulong sang Ginoo. Magapadayon kita diri sa aton pagtuon sa aton series about great statements of the gospel. Kag ang aton topic naman subong is about God's method of saving men. God's method of saving men. Ang aton nga text masapon naton sa Romans 1:16. Kag ang pulong sa Ginoo nagsiling diri, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek." God's method of saving men. Now, ang theme sa atong key verse is the theme of Paul's letter to the Romans. Amo ini ang pulong nga nagasiling, the gospel of Christ. Now, this is, of course, ang theme sa kabilugan gid sa pulong sang Dios. And it will be the theme in heaven throughout eternity. Ining pulong nga the gospel of Christ. Now, ang pulong nga gospel, nagabot si nga nun, good news. Okay? Kag makita naton ini pila gid ka beses sa New Testament. It is described as the gospel of God sa Romans chapter 1 verse 1. It is described as the gospel of Christ sa Romans 1:16. It is also described as the gospel of the glory of Christ sa 2 Corinthians 4:4. Kag gintawag man siya the gospel of your salvation sa Ephesians 1:13. Gintawag pagid the gospel of peace, Ephesians 6:15. Kag the eternal gospel nga ginhambal man sa Revelation 14 verse 6. Katahom no? And this letter nga nasulat ni Paul sa Romans 1:16, si Paul actually speaks of the gospel

my gospel nga ginpahayag sa Romans chapter 2 verse 16. Na si Paul wala gid siya nahuya diri sa gospel. How could he be? Diba? For as the result sa pagtuo dira sa kay Kristo Jesus, no? Ang result sa pagsalig natong dira sa iya, ang aton kalag maluwas. Kag ang aton kabuhi matransformed. Amo na ang kamaturan nga makita naton kung ang tawo tuod nagbaton kay Kristo. He was therefore able to say, I am not ashamed of the gospel. I hope hindi naton ikahuya ang pulong sa Diyos sa aton kabuhi. I hope hindi naton ikahuya si Kristo sa aton pagkabuhi bilang anak sa Diyos. Alright? Dapat, ang point nila sa ni Paul, kung sa Weymouth pang translation, I am proud of the gospel. Di kumusta ikaw, Abian, utod si Ginoo, sa dugay na ni mong pagkabuhi ng Kristuanon? Proud ka bala nga ara si Kristo sa imo? O kung ba sinahuya ikaw? Ha? Masubo, may mga Kristuanon nga dugay na sa pag-alagad sa Ginoo, pero nahuya sila nga ma-identify sila ng Kristuanon. Gahipos lang sila sa opisina. Pero dugay na sila sa opisina. Dugay na sila sa ilang trabaho pero hindi magpakilala nga sila Kristuhanon. Nahuya mga muyo kung magatubang sa pagkaon. Kung tuksoon gani, kung kisa nahuya man nga mga muyo. Kung kisa may mga Kristuhanon amo na ara nagin sa simbahan. Nga mag-request di ang isa ka leader kung pastor, kung sino man nga head sa committee nga palihog pangamuyo, Mr. and Mrs. ano, so and so. Pero nahuya sila. Eh, kabudlay no, kung nahuya ikaw, there is something wrong sa iyong relationship sa Ginoo. Tuod. Basi hindi ikaw luwas. Basi hindi ikaw tuod anak sang Diyos. Nga nga ikahuya mo si Kristo sa iyong pagkabuhi. Supposedly, dapat proud ikaw nga ara si Kristo sa iyo. And I hope amoy na ang aton pagkabuhi. Amo na nga si Paul, he was boldly nga makahambal sini, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Kumbaga, proud gid siya sa gospel. He is proud to believe it as a man. Nga na-mention diri sa Acts 27:25. To confess it as a Christian, nga na-mention diri sa Romans 10:9-10. To proclaim it as a witness, nga na-mention diri sa Acts 22:15. To contend for it as a good soldier, nga na-mention rin sa Philippians 1:27, and to suffer and die for it as a martyr, nga na-mention sa 2 Timothy 3, verse 8, kag verse 9. Amo ini nga klase ang matuod nga kaluwas. Wala niya inigin kahuya ang Ginoo sa iyang kabuhi, ang kaluwasan nga iyang naangkon. Eh, kumusta ikaw, Abian, utod? I hope na ang mensahe sa pulong sa Ginoo naghatag sing pagpanumdum sa imo. Now, there were many things that Paul could be proud of, but he counted all these things as refuse compared with the knowledge he had received of his Lord and Savior, Jesus Christ, in and through the gospel of his grace. Hindi ba lagi saysay niya ina sa Philippians chapter 3, verse 3, pagkatugid sa verse 8. So gani, ining isa lang ka verse o context, Romans 1:16, nga atong ginatunan sa buong, ma-learn atong diri lima ka-glorious facts about the gospel. Okay? Number one, nantaw na ito ng the source of the gospel. The source of the gospel. Ang pamangkot, ano diri ang origin sang gospel? Now, ang gospel comes from God Himself. As Romans chapter 1 verse 1 tells us, which literally reads, the gospel out of God. Alright? So meaning, ang gospel is good news from God. Now, here we learn at once the difference between the gospel of God and the religion of man.
ang religion sa tao always begins with man. Ang gospel sa Ginoo always begins with God. So, ang source of the gospel determines its character. So, it is God-like, noble and great, and it is for our good to receive it. Hindi bala? Kay ang pulong si Ginoo masaligan gid, it is reliable. And it is also up to date. Because anything that God says never needs revising. So kung ano ang ginpahayag sa pulong sa Diyos para sa aton, amoy na ang iya sa Ginoo. Hindi na iniligwaton pa o dugangan naton o kung buhin na naton. Hindi ba nag-warning ang pulong sa Diyos sina? Ha? So, halungan naton ang pulong sa Ginoo nga ginhatag sa aton. Halungan naton ang mensahe sa pulong sa Diyos, ang Biblia. Nga amoy ini ang revelation sa Ginoo sa tao. Amo ini ang balaan nga pulong sa Diyos para sa tao. So gani ang gospel is not a religion. It is a revelation from God Himself. It is His complete and final word to man. So amo ini ang makita naton, what is the origin of the gospel? The gospel comes from God Himself. Amo na ang source ng gospel. Ikadua, nantaw na ito ng the subject of the gospel. The subject of the gospel. Now, what is the gospel about? Ha? So, kung good news ini, ano ang news? Ha? Again, look at your Bible sa Romans chapter 1, verse 3 to 4, makita natin dira ang sabat sa sininga pamangkot. Anong siling sa Romans 1, verse 3 and 4? Concerning His Son, Jesus Christ, our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh, and declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. Romans chapter 1, verse 3 and 4. So again, abiyano tud si Ginoo, ano ang gospel? Kung good news ini, ano ang news? Ang Romans 1, 3 and 4 nagsabat sa sina nga pamangkot para sa aton. Kumbaga, ang gospel is about Jesus Christ, our Lord. It is God's declaration concerning the person and the work of Christ. Gani ini nga verses sa aton nga ginpahayag sa aton subong, we have a statement concerning our Lord's real humanity. Amo na siling da sa verse 3. Kag iya nga deity nga ginhambal da sa verse 4, Romans chapter 1. And His name, Jesus Christ, our Lord. Kinami, no? Gindeclare diri nga si Jesus is our Savior. Gindeclare diri nga si Jesus is our Sanctifier. Kag gindeclare diri nga si Jesus is the Sovereign. Amoy na diri abyan utod sa Ginoo. So, since amoy niyang pagpahayag, amoy niyang declaration diri sa pulong sa Ginoo, this then is the gospel that God has sent Jesus Christ, His only Son, into this world to die on the cross for our sins. So having done this, God has raised Him from the dead, and He is now a living Savior, exalted at His right hand. So that's Hebrews 7:25-26. So, ang gospel message is the declaration of the glorious person of Christ, of His finished work, and of His present saving power. And this gospel is exactly adapted to man's need. Ay, grabe ang pulong sa Ginoo sa pagdeklarar diri kung ano ya ang gospel, kung ano ya ang Ginoo.
since amoy ni ang pagbayad sa pulong sa Ginoo, why nahimuon naton kundi kita magpalapit gid sa Dios? Kag magtuo kay Kristo, kag magbaton sa iya. Why na kita himuon sa sining kalibutan kundi kita magpalapit gid sa Ginoo? Kay ang Dios buhi matuod kag ginpahayag ina sa pulong sa Ginoo. Masubo may mga tao nga wala gid palapit sa Dios. May mga tao nga hindi iya interested sa pulong si Ginoo. Abyan, amo na ning insakto nga tiyon magpalapit kita sa iya, kilandawa bala ang dalagan sa panahon. Maobserbar nimo nga kalain na ang dalagan sa panahon. Kag magalain pagid ini. Masubo pagid ang dangatan sa ulihi. Kululbaan ang matabo sa kalibutan. Kulway ka Kristo, madalman ka gid. Gani subong amon importante nga magpalapit ikaw tuntuod sa iya. So amo ini ang pulong sang Dios nga dapat kita makadangat gid sang kaluwasan. Aton gid kilalaon nga kita makasasana, mangayo kita kapatawaran sa atong mga sala. Tuwa nato si Kristo Jesus, nagkari, nagpakamatay sa cross, bangun sa atong mga sala, kag wala lang siya nagpabilin sa kamatayon, nabanhaw siya, buhi siya. You see? So amo na ang kamaturan. Kung imo ina batulon si Kristo Jesus, kung tuhuan mo siya, maangkon mo ang kabuhi nga wala sing katapusan. Amo na ang mensahe sang gospel nga ginaliwat-liwat nato sa pagpahayag nga si Kristo Jesus ang dalan sa kaluwasan. Wala na gid sang iban pa. Salamat ni Watt sa pulong si Ginoo aton natun-an sa aton series about great statements of the gospel. Aton ini padayunon ang aton pagtuon sa dasun naton nga broadcast. Ininyo lagad, Pastor Tito Hope Batikados, ang Ginoo magpakamayo gid sa aton tanan. Damo gid nga salamat.

0: siya agdaw siyang kagamo kagarisang ang Diyos ang atong daranpan. Handa nga kabulig sa tion siyang kinanglan. Nagapamati ka mo sa tingog siyang kamaturan ang programa nga nagawali sa may balita nga si Kristo Jesus na matay tungo sa atong mga sala, ginubong kag sa ikatlong adlaw na banhaw kag mga kaliwan. Kag ini among gahom siyang Diyos sa kaluwasan sa tag-satag siya na magatuo siya iya.
1: Mayroon na mga biyan kag utod sa Ginoo bago natong biyaan ang James chapter 5 verse number 8 na siling sa pulo sa Ginoo, "Be ye also patient, establish your hearts, for the coming of the Lord draweth nigh." Isa ka pamangkot na pwede ginaton sabton sa saninaga, "How can I remain faithful when I have been waiting for so long?" So paano ko magiging faithful sini when it comes to the coming of the Lord Jesus Christ? Dugay na gid ko nagahulat. So diri makita nato diri sa James chapter 5 verse number 8 na hindi naton ma-measure ang faithfulness sa Ginoo by the length of time or sa aton waiting. Instead, i-strengthen nato ng aton tagipusoan. Padayon kita sa pagpangamuyo, padayon kita sa pag-obey sa iya, pag-alagad, pag-simba, pagpadayon sa pag-witness, padayon sa pagsalig, padayon pagid sa paghulat sa aton nga Ginoo. Because the Lord is coming. Ang aton waiting niya is not meaningless. Ang aton suffering is not invisible. Ang aton ang magiging faithfulness naton is not forgotten, kag ang aton labor is not wasted. Kag ang aton future is not uncertain because Jesus is coming. So ano ang aton himuon? Be ye also patient. Endure faithfully. Kag diin kita magasugod, di sa example, sa Ginoo, establish your hearts. But sa Ginoo, strengthen nimo ang imo inner life. Why should I keep going? Nagsiling sa pulong sa Ginoo, "For the coming of the Lord draweth nigh." Christ is coming. So wait patiently, stand firmly, watch expectantly. Christ is coming. And perhaps, ang pinaka-practical na question sa kada radyo naman o palamati is hindi merely when is Jesus coming? It is, if Jesus could come any moment, how should I live today? So ini na pamangkot magahatag sa aton sang pag-encourage na magakabuhi kita patiently sa Ginoo, mag-stand firm kita, remain faithful and keep your heart established and keep your eyes on the coming of the Lord. So makanto kita sa verse number 9 aray hapon sa James chapter 5 na siling sa pulo sa Ginoo, "Grudge not one against another, brethren, lest ye be condemned. Behold, the judge standeth before the door." So si James diri makita naton na nag-move siya from patience under suffering, diri sa verse number 8, pakadto naman ni diri sa patience with people, so verse number 9. So diri makita naton very natural ang progression. Isa kabutang na mai-endure naton ang difficult circumstances, pero isa naman ka another butang na mag-remain kita gracious toward difficult people. Grabe din ginatudlo sa pulong sa Ginoo, no? Paagi kay James, no? So, there is a verse number 8, magiging patient kita, pero there is a verse number 9, gin-explain niya dari na isa ka-ebidensya dari sa sining pasensya is grudge not one against another. Kag the believer na nagahulat sa pagkari sa Ginoo must be careful that suffering does not produce resentment toward others. No? Kay basi maghulat kita sa Ginoo, pero sa habang naghulat kita, nag-produce ini isang resentment or bitterness toward sa iban. So what does James command believers not to do? Siling diri sa versikulo, "Grudge not one against another." Ining word diri na grudge, a grudge, can be misleading sa modern English ng mga readers. Si James diri wala siya naga-istorya diri kag nagahambal primarily about merely feeling displeased. Ini diri na word ara sa original but sing anon, to sigh, to groan, murmur, or to express inward dissatisfaction. Kag naga-picture ini the kind of deep sigh that comes from resentment, irritation, frustration, or discontent. So si James diri nagahambal, do not groan against one another. In other words, do not allow sa sinina suffering to turn into resentment against fellow believers. So kanami ini mga utod ko sa Ginoo, because in verse number 8, may magiging patient ikaw, pero diri sa verse number 9 ginatudloan ikaw when it comes sa sini na mga sufferings na imo na mga pagtilaw or sufferings na naexperyensyahan mo, na hindi ini magakos ang resentment or bitterness toward others. So kung lang taong natin diri sa verse number 8, sila niya, be ye also patient. Diri sa verse number 9, grudge not one against another. So si James diri, nag-recognize something about human nature. When we are under pressure, we tend to take our frustration out on people around us. So parihaw na halimbawa, kung mag-asawa or mag-abyan, pag under pressure gani ang isa, ginapalokpan ang partner. So hindi gid maayo, no? Kaya ang mga lalaki, lalo na mga pastor, no, ang ilaya mga shock absorber, ang ilaya na mga asawa, no? So kung anong problema nila, ginapautwas nila sa ila asawa, kaya ang ila asawa kaluluoy. Pero diri pag ilain pag kay under pressure, it cause naman grudging against another. So a person na nag-struggle financially, suddenly he becomes irritable, just like sa members sa iya family. Ang isa katatay na may problema sa pagpangita kwarta sa pagskwela sa iya kabataan, basi mapuli siya, kiga niya ang iya mga kabataan o kiga niya ang iya asawa. Or ang isa ka church member is disappointed, kaya nagbigin siya criticizing naman sa iba na mga members. Or a worker na kapoy na siya physically, he becomes impatient with his fellow workers, no? So siling sige grabe nang iya obra, eh, lalo na impatient sa iban nga wala man nag-obra, gabaton lang sweldo, or sometimes feels mistreated and resentment begins spreading through conversation. So nagahambal na kag ang ginahambal, lain na. So si James diri nagahambal, do not let your suffering become somebody else suffering. So kanami diri na mapunto mga utod ko sa Ginoo sa sini na naga, ayan may mga pagantos ikaw. Or kung halimbawa ara ikaw nagapamati subong sa imong higdanan, masakit ikaw kag grabe nga suffering and imo ini ginasisi sa iban. So ginatudluan kita diri sa pulong sa Ginoo na indi gina naton paghimuon. Kag it's very makita naton diri ang observation, ano, na ang pressure does not create our character. Ang pressure diri nag-reveal kung sino kita, kung ano ang aton character. Kaya mabalaan nato ng isa ka tao kung ano ang iya character kung i-pressure mo na siya. No? When the heart is under pressure, what is already inside often comes out. No? The toothpaste, ano bala? Na kinanglan pugaon mo para magguwa, kag pugaon mo, makita mo katumbasin ako na ano ang maguwa. No, ang tao ya, lalo ng Kristohanon, pag may pressure gani, mabalaan mo kung ano gid siya nga klase nga tao. O kaysa maitest ini, no, kung lalo na kung may traffic, ano, tapos kung ikaw driver, may mag-cut in, ano, mabalaan gid kung sino ikaw deep from within, from the inside. O kung may ara problema, paano ka mag-solve sina, kag paano ka, kung maka-encounter ka sini ng mga butang na makatest kung sino ikaw. So, darigid magwa ang imo true character. That is why si James dari, wala lang siya merely dari nagahambal na, okay, control your mouth. Iyan na na gindil. Kag, nagahambal naman siya, establish your hearts. So, dari karon ang stable na tagipusoon, dapat mag-produce na siya a controlled response. So kanami diri mga utod ko sa Ginoo, makatuon gid kita diri. So diri karon, who is James addressing diri? Sino na iya gin address diri? Sa sinang gamay dira na word na ara dira, extremely important. Sila niya, grudge not one against another, brethren. Kag ining word diri na brethren, meaning brothers or fellow believers. So si James diri nagahambal siya of to the family of God. Ang command diri is therefore especially relevant to church relationship. We can expect unbelievers to misunderstand us, we can expect the world to disappoint us. But si James na rin naghahambal, do not allow difficulties to destroy fellowship among God's people. Kaya ka namin na rin ginahambal because pag may ara difficulties sa sulod sa simbahan, lantawin nyo bala, ano da sun ang matabo? It destroy fellowship among God's people. No? Kag diri sa difficulties, diri mo mabalaan kung ano nga tuod-tuod man kag genuine ang mga Kristohano na ara sa sulod sa church. Kag kung ano gaano man ka mature ang pastor na nagatudlo sa pulong sa Ginoo. So siling ni James diri dapat hindi i-allow ini ng mga difficulties na i-destroy ang fellowship among God's people. But iyan na naginadil. But bagod magiging impatient ikaw, may mga sufferings ikaw, may mga difficulties ikaw, then the tendency is pwede mo ipautuwas sa iban. Kaya sila niya, do not grudge. Do not groan. And you know, bilang mga kaanakan sa Ginoo, we belong to the same spiritual family. We serve the same Lord. We are saved by the same grace. We are headed toward the same eternal kingdom. Therefore, ini na suffering should not cause us to turn against one another. So hapos lang man siya ambal-hambalon, pero in reality, mabudlayan kita kung kisa. Mabudlay mo na susulbaron ay kung kusay ini ng mga difficulties mo. No, biskan mag-autod na brothers and sisters in the Lord. No, paghimuan ka na istorya sa malain, masakit man. Oh, so, dire, kung ano man ang mga kabudlayan na may ara kita, dapat hindi natin i-destroy. Kaya bilang pastor or member ka man sa church o ano ka member within the family, dapat ipigan mo ini na relationship. Kasi once ang relationship maguba, maguba man na ang fellowship. Eh manami, kung just like, kung ikaw may utang, eh dapat bayaran mo kasi makaguba man na sa fellowship kag-relationship mo. No? So, may isa ganit ka brother na naghambal at sige, para hindi na lang tala inay magbuot, ihatag ko na lang isa imo. Timayo man na, no? Ihatag na lang kay kung utang, basi hindi pa kabayan, maglainay na ka mo, ma-destroy na ang inyong fellowship. It would cause difficulties. No? So, damo pa ng mga butang within the church na kinahanglan halungan natin as brethren in the Lord. So, isa man ini makapadumdum sa aton. Kagulang tao na itong inino, we're there in a grudge. Sa atong tagsa-tagsa kapangabuhi, kagidlaw-adlaw, it can appear as murmuring, complaining, irritation, resentment, or hostile attitude toward others. So, hindi lang ni arguments. Sometimes it sounds like wala man nag-appreciate sa akon, no? Wala man nag-bulig sa akon, wala man nag-recognize sa akon, never man ko gina-consider sa sinina sitwasyon, kapoy na ko of dealing with others. So the danger is not an outward side that can reveal an inward bitterness. The issue here is not simply what comes out of the mouth, the issue is what is happening inside the heart. So kumusta abyan kagutod sa Ginoo sininaga? Kabay pa ini pulong sa Ginoo magiging pagpakamayo sa imo. Nagkaupod sa mga kauturan sa Fellowship Baptist Church of Talisay, ila Pastor Jonathan Vargas, nagapangamuyo gid sa pag-aplika sa pulong sa Ginoo. Maayong aga kag God bless.
0: Salamat sa imo pagpamati kag pagbuhi sa ining programa. Ang Dios ang bugay ti tuloy nga sa ramo katipig sang aton mga lawas kag kalag magmangin sa imo karon kag sa gihapon.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nganikapalayag sang kamatuuran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

aga sa mabiyan ka gutod sa Ginoong nag-aaparan sa pagsunod sa sining programa Victory in Jesus. Sa gihaponan nyo, abiyan ka gutod sa si Paso Algar, aga pastor sa Green Paso Baptist Church, San Dionisio Subdivision, Paporod City. Pasalamat kita sa Ginoo nga makapadayon naman kita sa pagtuon sa ang iablan nga pulong. Kagabay gidang Diyos baga pakamayo sa aton sa nagapadayon kita sa pagtuon sa iablan nga pulong. Salamat kita sa nasunod sini. Kabay nga padayon ang Ginoo magapakamayo sa inyo. Pastor Ferdinand Franco, liwat, thank you, classmate. Sa imo programa Victory in Jesus, kabay gidang Diyos magapakamayo sini. Kag sa imo dira sa Florida, upod sa imo nga family. Okay, no, para yung kita sa aton gitunaan in the book of Ecclesiastes chapter 12, kag-aari kita subong sa verse 11 kag verse 12, no? Siling sa verse 11 dere, the word of the wise as goods in a snail fastened by the master of the assemblies which are given from one shepherd. And father, by this, my son, be admonished of making many books, there is no end. And much study is a wearying of flesh. Nag-mention there is si Solomon, no? Siling na di sa verse 11, no? Nagatudlo diri sa ginatuwag nga dapat i-value gid ang pulong sang maalam nga tao, no? Tungod kay do parehas ini kano sang tools sang isa ka shepherd nga ginagamit niya para sa iya mga sheep. Ang tools ang shepherd dere, gina-mention, ginambal sa verse 11, the word of the wise as goods, no? Masalang nga kita sa goods dere, amoy ni duwat ang tools ang shepherd, nga isa ini kakao, nga daw it fit, no? Kaga may ara ini siya tawag nga sharp nail sa punta. Ang purpose ni nga gamiton niya ini sa pag-motivate sa ginatawag nga reluctant sheep. Oh, example abi, kung ang sheep daw hesitant siya maglakat tungod sa fear, ginatusdok ini sa shepherd agod nga ma-motivate siya nga maglakat upod sa iban. Kagang isa dere ka gamit sang shepherd, no, nga amo man ini siya ang makasecured sa mga sheep nga naga wander sila pakadto sa inatawag nga dangerous nga lugar, o kung amo ni sila ang magaguide sa ila agon ni hindi sila magkadto sa lugar nga dangerous. So amoy ni ang tools nga ginagamit sang shepherd re agon nga i-guide. So ang word re nga goods, no, meaning gamit ini sang shepherd nga amo ang nag-guide, nagamit niya sa pag-guide sa iya mga sheep. Di ang application sini, ang pulong sang maalam nga preacher dere nga amo si King Solomon, amo man ang magaguide sa mga tumuluo o kun sa mga next nga generation agod nga ini nga mga tumuluo masunod nila kung ano ang gusto sang Dios sa ilang kabuhi. So ang advice din ni Solomon sang the wise men nga amo ini ang konsundo nila ini, amo ni siya ang magaguide sa ila even sa pagpili sa mga
choices nila diri sa ilang pagpangabuhi. So, liwat kung mabalik ka sa book of Proverbs, no? Damo mga ginahambal sila ni Solomon dira. Like example, no? In the book of Proverbs chapter 3, liwat mabasa ni Mudra in verse memorize ni sa ngalos tanan guru gani ng mga mga kabataan, no? Mga pamatanon. Ano sinang ni Solomon in the book of Proverbs chapter 3 verse 5? Sining sang verse verse 4 and 5 banay, no? Verse 4, so that thou find favor in good understanding in the sight of God and men. Nga kung sundun ka nun nila dire, ang hambal ni sang wise men dire, nga mo si Solomon, maka-find favor ka sa Diyos, no? And ma-find sang favor and understanding in the sight of God and men. Di, ang agod na imo nga kabuhi, manginami sa mata sang Diyos sa tao, dapat sundun mo ang advice ang maalang kag eksperyensyado nga tao. This is Solomon dere, not only he was a wise man, but tungod nga eksperyensyado siya, tungod sang iyang experience dere, pwede gid siya makalaygay sa sininga next nga generation. Liwat sining sa verse 5. Ano sa advice ni Solomon dere? Trust in the Lord with all thy heart, and lean not not into thy own understanding. Ti amo ni dere, trust in the Lord. So advice ang maalang nga tao din ni Solomon, saligi ang Dios sa imong kabuhi. Sa imo tay pusoon kag indi kagid magsalig sa imo kaugalingon nga kaalam. Nara kambal si Solomon sini, tungod kun may pinapakaalam nga tao during his time siya. Pero kung ina nga kaalam, hindi ma-fit ini, hindi ini magsanto sa gusto sang Diyos, ina nga kaalam, mula simpulos, why? Tungod, may mga tao nga maalam sila, pero kung hindi ini mo ini paggamiton sa insakto, hindi ini makabulig sa imo sa kayuhan. That's why damo-damo tao nga edukado, pero ang ginahimo hindi insakto. No? Example lang, no? Damo mga edukado, pero perti man kakabatan. This is not what God wanted to us. No? Hindi amo ni klase pangabuhi ang gusto sang advice din ni kay Solomon. Tungod ang iya diring words of wisdom, amo ini ang maka-advise, maka-guide sa next generation, agod sila magkakabuhi isang Diyos nun nga kabuhi. Hindi nga ang tao maalam, pero kung ini nga tao, wala ini nagagay, kung wala ini sa guidance ang Diyos, hindi fit ini sa Diyos ang ginay mo, hindi sunod sa pulo sang Diyos, din ina nga tao, bisan ano man kaalam, magahimo sa mga butang nga hindi mayo. So that's why si Solomon dere, trust in the Lord, hindi sa imo kalingon nga kaalam. In all his ways, acknowledge Him. Acknowledge per mi nga Diyos, Lord. Gusto ba ni mo ini? Kabubuton ba ni mo ini? Amo ni bala ang perfect nga taho para sa akon? Kay ang Diyos ang mag-guide sa imo. Mag-direct sa imo nga kabuhi. So gusto ni Solomon dere, no? Nga ang i-advise dere, makabuligid, makaguide gid sa next direction para sila agud magkabuhi sila sang gusto kung sang godly life. Kay amo ini ang ginatawag once again nga meaningful nga kabuhi. Kabuhi nga may meaning, liwat, no? Contrast ini sang vanity, meaningless, empty, no, nothing. Kay liwat, alam ka, pero kung hindi ka godly, magahimo kasing hindi maayo, mangurakot ka,
Di, ang pamangkot. Makadayaw bala ina sa Diyos. So, pwede nga dayawon ka sang tao tungod halos tanan ara sa imo, pero hindi na makahimaya sa Diyos. Dayawon ka sang tao tungod kumplito ka sa gamit, pero kung inagamit, hindi wala na galin sa insakto, hindi na makahimaya sa Diyos. Tungod ang meaningful nga kabuhi, amon yung kabuhi nga gakabuhi isang Diyos noon, suno sa guidance ang Diyos, nga ang gusto sang Diyos dali, nga ang Diyos malipay mahamuot sa ginahimo nimo daily. So iwat, amon na ang meaningless vanity, dayawon ka na sang tao nga damo ka sang pagkabutang, damo ka sang tanan ara sa imo, pero kung wala ka gakabuhi ayon sa gusto sang Diyos, meaningless man kaya po.

niya, insakto na para sa imo, no? Pero hindi ka magmaalam para sa imo, kundi ang dapat sundon gyapon ang gusto sang Dios, no? Kahadluki ang Dios. Ano siling sang text natin Dios in the book of Ecclesiastes ang pinakasugo sang Dios dere, ang conclusion dere, let us hear the conclusion of the whole matter, fear God and keep His commandments. Amo ni ang meaningful ng kabuhi, ginakadukan mo ang Diyos, ginasunod mo ya pulong kay amo ni ang whole duty isang tao. Ano pa kasi din sa verse 12 dere, chapter 12, verse 12. And further by this, my son, be admonished of making many books. There is no end, and much study is a weariness of flesh. Ano po silingon ni Solomon dere? Sa verse 12 dere, no? Hindi lamang nga ang pulong ni Solomon dere mag-guide as a wise man, ang i-guide dere, ang pulong, i-advise na mag-bulig. Pero silingon sa verse 12 dere, no? Ang human books naman dere, kaginatawag nga pag tuon ni Musini, makahatag lang ini sinatawag nga kakapoy sang lawas ni mo. So, but singon ni Solomon Dre, no? Nga ang wise advice sang maalam nga tao, doon makabulig sa iya. Pero kano ang human books dre, no? Anong tawag lang nyo? Damo-damo, mga books nga masiling natin, ginsulat ini sa mga tao, nga mga maalaman. No? Pero kung ini nga books, wala sang bahin ang Diyos dira, no? Makapakapoy lang na sang basa ni mo, pero hindi ina makabulig sa imo, agod nga magmaayo ka bilang isa ka tumuloo. Tiliwat, damo-damo ang mga tao nga gabasa about law, halos goro, apart ka sa mga abogado na tundra, no? Pero kung ina tanan wala ina updan sang Dios, kun wala labot ang Dios, hindi ina makabulig agud magmaayo ka. So that's why ako ganin na amazed kid ko bla sa mga tao sa Japan. Tao sa Japan niya, bata pa sila na tuon niya, tuduan na sila sa insaktong pamatasan. So that's why magdalag ko sila na may ila kabuhi bisan wala sila ganit Diyos. No? So, ang meaningful ng kabuhi o to, amuning kabuhi nga may Diyos, kabuhi nga nag-alagad sa Diyos, kabuhi nga may purpose, a good nga someday sa pag atubang lima sa Diyos, masilingan Diyos, eh, well done, thou good and faithful servant. Wala na, tasang piyon, God bless us all.

Ini ang 12.3 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabati.

0: profound teaching, exposition, biblical insights from the unchanging truth of God's Word. Listen to Weekend Radio Bible Study. Here now is your host.
1: Mayong agabyan. Welcome naman sa aton Bible Study sa Kahanginan, WRBS, nga nag-abot sa imo abyan tag sa Saturday morning. Kag sa gihapon ang masunson nga nag

0: Biabi sa imo ang host ni nga program, Pastor Parkon, Senior Pastor St. Grace Baptist Church, Isyo Kawayan, Negros Occidental. Ang title sa aton Bible study karong adlaw, makita man sa aton text mismo kay ang aton text masyado lang kalipot. Luke chapter 19 verse 10. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Ang Luke chapter 19 verse 10 abyan, isa sa pinakamaathag na statement sa Bible nga nagasugid sa aton kung nga aman si Jesus Christ nagkarisining kalibutan. Wala siya nagkarisining kalibutan agud nga magtudlo lang sa mga maayo nga principles sa kabuhi. Wala man siya nagkaris sa kalibutan agud lang magperform sang mga miracles. Ayuhon ang mga masakiton, kagbuhion ang mga patay. Wala siya nagkaris sa kalibutan agud lang nga mag-establish sang isa ka religion na biyan. Ang maathag nga hambal sang Luke chapter 19 verse 10, He came to seek and to save the lost. Ining a verse abyan nagahatag sa aton sang pila ka matahum nga mga bagay nga nagasugid na hanungod sa misyon ni Jesus Christ sa sining kalibutan. Kag number one amo ini, Christ came to seek the lost. Nagkarisya sa pagpangita sa mga nadula. For the Son of Man is come to seek. Ang pulong abyan nga seek, pagpangita, nagasugid sa aton nga si Kristo mismo among nag-take sang initiative. Siya ang naghimo sang unang atikang sa pagpangita sa makasasala. Kita yung mga tao abyan nga nakasala batok sa Dios. Wala kita nagapangita sa Dios. Ang kamatuoran kun sa bagay, nagapalagyo kita gikan sa Dios. Kay nahadlo kita kag natahap kita sa Dios. Siling sang Bible sa Romans 3:11, there is none that seeketh after God. Wala sang may nagapangita sa Dios. There is none righteous, no not one, that nobody seeks after God. And yet Jesus came seeking for us. Tanawon bala naton abyan si Zacchaeus kay ari lang man ina sa aton nga text. Si Zacchaeus abyan isa ka tawo nga makasasala. Ginakabig sang madamo nga makasasala. Ginakaugutan sang madamo sa kaugalingon nga syudad. Kay isa siya ka tax collector. Ginakabig siya sang madamo nga kawatan sang kwarta sang mga tao. Tungod sa iya hindi lahog-lahog nga pagpataas sang taxes agud nga magdamo iya kwarta. He was despised by his own people. Manggaranon siya pero iya manggad nagadala siya sang kahuluyan. Kagang iya manggad kay balugid ko abyan hindi man makasatisfy sang iya nga kalag. Sang si Jesus abyan nag-agi padulong sa Jericho, si Zacchaeus nagsaka sa sycamore tree kay gusto niya makita si Jesus kay do kabantog sini nga tao. Ayhan curious siya. Ayhan gusto niya makita ang guya sining tao nga tuman kabantog kag maayo nga manunudlo. Apang antes pa si Zacchaeus abyan nga nagpanaog kay gusto siya magsunod kay Jesus, si Jesus nagtawag na sa iya sa ibabaw sang sycamore tree, Zacchaeus, panaog dira, make haste and come down because I am going to your house today. What a picture of grace. Daw ano abyan nga laragway sang bugay sang Dios. Si Zacchaeus nga curious sa pagtanaw sa kay Jesus. Ayhan wa isa ga plano nga magsunod sa iya, I don't know. But Jesus was seeking for Zacchaeus. Ginapangita na siya ni Jesus Christ. And the same is true today. Base ikaw abyan, nga curious lang parte sa Dios, curious lang parte sa imo kalag, curious lang parte sa langit kag sa infierno. Pero dumdumain ni sa pihak sang imo curiosity, there is a God who has been looking for you and looking for you to be saved. May Diyos sa langit nga nagapangita sa imo kag nagapanawag sa imo nga gusto magluwas sa imo. Christ came to seek the lost. And then number two, Christ came to save the lost. Nagkari ang anak sa Diyos agud nga luwason niya ang makasasala nga masapuan niya. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Abyan si Jesus, wailang nagkadto diri sa kalibutan, agud pangitaon ang mga tao nga makasasala. Nagkarisa sa kalibutan, agud pangitaon sila, kagluwason sila. May diferensya ya abyan ang pagpangita sa isa kanadula nga tao, kag ang pagluwasa iya, pakadto, padulong, pauli sa iya balay. Kun may isa ka tao nga nadula na for many, many weeks, kag ginapangita siya, kag kun makitaan siya, it is not enough, nga nakitaan lang siya, kag babayan sa duog nga sa diin, nakita siya. He needs to be brought home. That is what Jesus does. Anong buot silingon na biyan sang Bible sang tao nga nadula? Ang buot silingon sang tao nga nadula o mini, nadula siya tungod nga nasiparar siya gikan sa Dios tungod sang iya kasalanan. Siling na Isaiah sa Isaiah 53:6, all we like sheep have gone astray and have turned everyone to his own way. Hindi lang nga confused kita. Hindi lang nga troubled kita. We are sinners who need a Savior. Kagabyan, si Jesus Christ nagkarisen ng kalibutan, agud nga resolbahon ang problema sang humanity. Kagina nga problema among sala. He came to the cross. He suffered. He shed His blood. He died in our place. And He rose again. Kagpaagi sa iya kamatayon, pagkalubong, pagkabanhaw, paagi sa aton pagtuo sa iya nga among nagluwas sa aton mga sala. Mapatawad kita sa aton mga kasalanan, kagmahatagan kita sang eternal life, kagmaluwas kita abyan, gikan sa kalautan sang sala. Kag kita nga napahamulag sa Dios, mangin anak sa Dios. Christ came to look for the lost. Christ came to save the lost. And He came for that which was lost. Nagkarisya para sinang nadula. Jesus Christ came to seek and to save that which was lost. Gusto ko gid ma-emphasize ang word nga lost abyan, na take up na nato ni kadali, wailang madugay. Ang buot siringon sa word nga lost, amo ini. Jesus came for people who really needed Him. Siring ni Jesus sa mga tao nga wala sang balatian, wala nagakinahanglan sang doktor. Ang mga tao lang nga balatian nun, among nagakinahanglan sang doktor. Kagabyan si Jesus nagkari sa kalibutan agud pangitaon ang nagakinahanglan sang manluluwas, ang mga lost. Meaning, Jesus Christ came for the broken. He came for the sinner. He came for the rejected. Nagkarisya para sa mga malaot ng mga tao, hindi para sa mga matarong. Nagkarisya para sa mga outcast ng society. Nagkarisya para sa mga prostitute, sa mga palahubog, sa mga tahur, sa mga hindi mapuslan ng mga tao. Nagkarisya para sa mga drug addicts na ginasikway na sang ila panimalay. He came for those who had wandered far, far away from God. Si Zacchaeus abyan, nadula gid sang madalom nga pagkadula. Ginakawatan niyang iya mga katawhan. Akig ang mga katawhan sa iya. Kay Hudiyo man siya, pero ginapadakuan niyang taxes agud magmanggaranon siya. Pero abyan sa iya kalaot, sa iya pagkadula tungod sang iya sala, Jesus found him. Abyan, nadumdumanin yung babae dito sa Jacob's Well, ang Samaritan woman. Malaot pilang lalaki niya sa iya kabuhi. Ginasikway na sang komunidad, nagapanag-ubsaw tuadlaw para waay sa may makakita. But Jesus found her, kaginatagan siya sang bag-o nga kabuhi. Ang makasasala dito sa cross, sabihan, tuman kalaot sa iya, mugan niya ginlansang siya tungod sa iya kalaot, tungod sa iya kasalanan. But Jesus found him. Si Saul of Tarsus, napahamulag sa Dios abyan, nadula man siya tungod sa iya sala. Ginahingabot kay si Kristo kag mga tumulo. But Jesus found him and transformed him and saved him. Kaya ni Saul of Tarsus na himo nga Paul the Apostle. Ang prodigal son abyan na dula man, isa ka malaot nga anak, apang ang iya amay nag-welcome sa iya pauli sa hilabalay. Kagbasi ikaw abyan, nadalma na sa imo kalautan, sa imo kasalanan. Basi naghambal ka ba layo nagit ko sa Dios, do hindi na ko bagay nga palapitan sa Dios o kung luwason sa Dios. Pero dumdumain eh, si Jesus nagsiling, I came to seek and to save the lost. Dumduma abyan that your past and your present sins are not greater than His grace. Kung ano man kadako sang imo sala, sobra pa dira kadako sang iya nga forgiveness. Ang imo nga failure abyan, nagpalayo ka sa Dios, nangin kaaway mo ang Dios. Apang ina abyan, hindi makalabaw sa iya power to forgive and power to restore. And then lastly, maklose ko sini. Dumdumo nato na biyan kung tumulo ikaw kag sa pagkamatud, anak ikaw sa Dios, kag member ikaw sa church, dumduma ini. Jesus' mission must become our mission. Kay humble diri ni Jesus, humble diri sa Luke chapter 19 verse 10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Then His church must have the same burden. Kung amo nang humble ni Jesus nga ginapangita niya ang mga nadula, agud nga luwason ang mga makasasala, kinanglan amo man ang aton burden, amo man ang aton nga purpose. Kay ang simbahan abyan hindi lang na kay isa kaduog nga sa diin, ang mga tao nga nagasiling na luwas sila, magatipon, kag mag-fellowship, kag magkinaon lang. It must be also a place where saved people are equipped to reach the lost. Ang purpose kung nga agin luwas kita sa Dios, kag kung nga ang ginawalihan kita tagsa ka Domingo, kag tagsa ka Miyerkules, agud nga ma-equip kita, masangkapan kita sa paglambot man sa mga nadula, agud nga maluwas man sila paagi kay Jesus Christ. Ang kamanda biya ni Jesus sa Matthew 28:19 amo ini, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kagang Acts chapter 1 verse 8, nagahambal man, ye shall be witnesses unto me. Pamangkuton nato na biyan karon nga adlaw ang aton kaugalingon. Ako bala nagapangita man sa iban nga mga nadula. Ako bala nagapangita sa mga tao man nga kinanglan makabati sang gospel kay nadula sila kag wala sila sang kaluwasan. Madami nga salamat sa imong pagpamati abyan. Kitay kita next week same time same station, and God bless you richly.
1: You've just heard Weekend Radio Bible Study brought to you by Grace Baptist Church, Isyu, Kawayan, Negros Occidental. God bless you.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nagkapalayak sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Mayubid nga aga sa tananam nga maagyan kaming dugma na nagpatadayon sini aton nga pagpamatin mo sa aton program sa Saran sa Kabuhi diri sa DYBS 33 sa risoan sa inyong mga radio. Napasalamatan din nato ng Ginoo sina tungod sini nga pribilehiyo bisan pa man ginatanmiyaw naton sing maayugid nga aga sa aton mga avid listeners, labi na gid sa mga kauturan sa mga Kasilyana Fundamental Baptist Church, na padayong nga nagapangamuyo, kagbisan pa ang malabutan sa ng aton mga program sa nagkalain nga doong. Saan pa ang nagka-celebrate sa ilang birthday subong, ginagreet naton sa happy birthday, kabay ang ginuogid magpakamaayo man sa inyo, na nagahiwat sa inyong birthday subong adlaw o sa masunod nyo ngayon adlaw, kabisan pa sa ilaman nga mga anniversary. Inakalipay naton, ining kay gayo na nga ginhatag sa Diyos sa aton, sa sining aga nga makapamalandong kita sa iapulong. Kaga ginaagda ko kamo sa pagbasa naton sa pulong sa Ginoo diri sa Roma Kapitulo 1, versikulo 17, nga nagasiling, "For therein is the righteous of God rebelled from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith." Ano sa sampulong sa Ginoo ang matarong magakabuhi sa pagtuo. Umo ini mga hinigugma nga ginhambal dari bisan pa dari sa sining verse dari sa verse 17 about sa tawag nga faith. So mayara mga nakalain-lain nga expressions ng faith occur in the scripture. Bisan pa gani, una ang mga natawag nga doctrinal faith. It refers to the content of Christian belief. Amo ina nga in-mention the reasons of verse 3 concerning his son Jesus Christ our Lord, which was made of the seed of David and according to the flesh. So mga hinigugma, ginatawag inisya dira sa Book of Jude nga doctrinal faith. Sa Book of Jude na siling sambalaan niya kasulatan, makita naton mga kautoran ang pagtuo na nungod sini nga sinya sa verse 3, "Beloved, when I give all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that ye should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints." Ginatawag ini siyang doctrinal faith refers to the content of Christian belief. Munang kaundan sang aton nga pagtuo. Ikaduwa, saving faith in trusting Christ and in Him alone for salvation. Muining pagtuo nga naga luwas sa aton. Siling sang Acts chapter 16 verse 31, siya, "Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved." So ginatawag ini siya saving faith, no? Pagtuo nga nagaluwas sa aton pa nga kung tuuhan aton ang Ginoo, siya lang gid ang makaluwas sa aton kag wala na sang iban. Nga ang kaluwasan ta na sandi gid lamang sa iya kag indi para sa iban. Amo ina mga utod kamalahalon ang ginatawag nga pagtuo sa kay Jesus Christ, no? Pagtuo naton kay Kristo Jesus nga siya lang gid, Christ alone for our salvation. So ikatatlo nga size ang pagtuo, ginatawag ini justifying faith, is the believer's reliance on the fact that God has declared him righteous. No, ginpakamatarong kita paagi sa aton nga pagtuo. Gina-justify kita sa Ginoo. Bisan pang hindi kita tani i-declared nga mga matarong, but because of the Lord Jesus Christ, we were declared righteous. Ginatawag ina siya nga imputed righteousness. No, ang righteousness ni Kristo in-impute sa aton in order nga maisip kita nga pagapakamatarongon paagi sa pagto. Is the believer's reliance on the fact that God has declared him righteous. Nga gin-declared ikaw nga matarong, masing sabalaan niya kasulatan. Nga importante ini nga ang tao gali pakamatarungon paagi sa iya nga pagtuo kay sino
1: kay Kristo Jesus. Then another thing is sinatawag ini the indwelling faith in trusting God's word and word in and through us. Nasling sa Galatians chapter 2 verse 20 naging sinya hindi na kita nagakabuhi karon kundi si Kristo Jesus nga yara sa aton. Siling sambalaan niya kasulatan, I am crucified with Christ, nevertheless I live yet not I, but Christ liveth in me, who loved me and gave himself for me. Siling sambalaan niya kasulatan, mga utod, nga makita naton, I live by the faith of the Son of God. Oh. Pagtuo nga ginakabuhi ko sa anak sang Diyos, who loved me and gave himself for me. Amo si ni Paul, I am crucified with Christ, ginlansang ako, kaupod kay Kristo, I live yet not I, kagindi na ako nagakabuhi karon, and the life, kag ang kabuhi nga ginakabuhi ko karon, sa unod, I live by the faith, ginkabuhi ko paagi sa pagtuo, meaning, ang Kristohanon na indwelled ang faith sa iya kabuhi, wala na siya gasalig sa iyang iya reliance, wala na siya kaugalingon sa iya abilidad, kundi nga ginatawag na ang iya pagtuo ara na sa Ginoo nga saliin nga nagbag-o sang iya kabuhi kag kay Kristo nga naghigugma sa iya kaginhatag ni Kristo ang iya kaugalingon. So makita naton mga utod. So the indwelling faith, and then another thing, the daily faith. Ano niyang daily faith? Adlaw-adlaw nga pagtuo is that day by day dependence on God. Adlaw-adlaw nga pagpangabuhi mo, may pagtilaw ka man, may kabuganaan ka man, may kapigaduhon ka man, may problema ka man, may masakit ka man, good health man ara sa imo, sa gyapon gina-exercise ni mo ini nga sahi sang pagtuo. Say, ginakabuhi ni mo adlaw-adlaw. Hindi lang niya sa times of emergency, hindi lang niya sa times ang imo nga paghatag or sa imo nga desisyon nga ginkilala mong Ginoo, kundi daily inisya nga ginapraktis nga ang pagtuo nga nagakabuhi nga imo ginasandigan sa imo nga pagkabuhi sa adlaw-adlaw nga tanan. So, makita naton kung ano ini nga mga resulta sa pagtuo. So that's why ang application, sinuuna, the application, faith blesses God. So ini nga pagtuo, nagapahamuot sa Diyos. Kay siling sa Hebrews chapter 6, it is impossible to please God without faith. Imposible sa tao nga magkabuhi siya, nga mapalipay niya ang Diyos, kung wala siya pagtuo sa Diyos. Sa aton pagali mga utod, ang tanang aspeto sang tao sa pagkabuhi sa kalibutan, kinahanglan niya ang faith, silingani sang isa ka meaning sang faith. Faith is ang iyang acronym, forsaking all, I trust him. Ginsikway kong tanan kag sa iya lamang nagasalig ako. Kag siling man ni Dr. Ormeo sa iyang libro, siling niya da, faith is taking God at his word. Taking God at His word. So meaning ining applications ang faith, faith blesses God. Nagpagtuo nga nagapalipay sa Ginoo, pagtuo nga nagapahamuot sa Diyos. And faith proclaims, no? Faith proclaims by the gospel. Pagtuo ini nga sa diin gin proclaims ang maayong balita. Ano sila ni Apostle Paul? For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed, righteousness of God revealed from faith. So ginpakita ang pagkamatarong sang Diyos, ginpahayag ang pagkamatarong sang Diyos bangod sang pagtuo. Sa atong pa, ang tao gali nga nakabati sa mayong balita, nakaangkon siya sang pagtuo kay Kristo, kag ang pagkamatarong sang Diyos na pahayag bangod sang sina nga pagtuo. So faith proclaimed by the gospel, ginwali ini, and faith provide guidance. Ini nga pagtuo nagaprovide ini siya sa natawag guidance sa kabuhi sang isa ka tawo. Sa amo na ang tao nga may pagtuo sa Dios, guided siya. Kay kabudlay karon nga hindi ka guided sang Dios, guided ka sa mga worldly nga theory, sang imo personal, sa imo lang na ibaluan, sang imo human interpretation. But in your faith provide guidance. Kung may pagtuo ka sa Dios, ginagiyahan ka sang Ginoo. So ikaduwa, hindi lamang ini mga utod nga ginatawag ini or the application and then the appearance of this faith, no? Ang appearance ni. So or I mean the acknowledgement of faith. Ano paano yung acknowledge justification, no? Ay ang appearance ni pagkamatarong. Ano sling sang Romans 4:20. Sing sang pulong sang ino diri sa Romans 4:20. Sling ra. He staggered not of the promises of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. Siling sang verse 1 sang Romans 5, therefore, being justified by faith, we have peace with God. Oh. Acknowledgement ini siya nga pagtuo sa ginatawag justification, pagkamatarong sa Ginoo, nga ginpakamatarong ang tao paagis ni nga pagtuo. Diba? Ikalwa, acknowledge ni sang justice ang Diyos, nga ang Diyos may ara ng tawag justice sa tao. That's why nga ang tao nga may ara nga kaluwasan, ang tao gintagaan siya freedom sa pagpili sa Diyos, hindi nga ang Diyos nagpili sa iya, kundi tungod sinang pagtuoya kay Kristo Jesus na bilong siya sa kinabun sa Ginoo. That's why nga ang tao gali sa palabuton may ara nga tubangon nga justice sa Dios. Kag ano pagid nga acknowledgement, joy, may kalipay ka, no? Ang tao nga may pagtuo sa Dios naga-acknowledge sina tungod sang iya kalipay sa Ginoo. Nga ining mga butang sa kalibutan hindi ini makahatag sang lubos nga kalipay, kundi nga ang kalipay nga ara sa sulod bangod sang pagtuo mo, pagkilala sa Ginoo. Kay ining kalibutan hindi iniha makatag sang lubos ng kalipay sa tao. Ining mga butang ara sa imo palibot abyan hindi ini makatag sang kalipay sa imo. Apang tungod sang imo pagtuo sa Dios, may ara ka nga kalipay. Ikatatlo amo inatawag the appearance of faith. Ano ining appearance? Nag-appear ini siya kay Abraham. Silingani sang Hebrews chapter 11.